0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusal linamnam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
4: Wow! Paloche buwana!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
4: At holiday beef loaf.
2: Malinamnam holiday!
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
6: Masigla.

0: FM.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Water 2.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, aba oras na para sa ating pagbabanggit ng ating winner. Para po sa ating special prize, Star Nation, na mananalo po ha, ng ating special prize na 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive Star Nation, na talaga namang yung ating pinamimigay po nating Radio Star Nation na talaga namang inaabangan ng lahat. Yung ating po pinamimigay na 60th anniversary Bombo Radio Philippine exclusive limited edition rechargeable AM FM radio na mayroong LED light o lamp na no fixed dial pa o hindi na pa ako nakapako sa iisang istasyon. Ano ibig sabihin nyo, Star Nation? Kapag sinabi pong no fixed dial, pwedeng mapakinggan ang kahit anong AM at FM station. Pero syempre, dapat sa Star FM ka lang. Di ba? Palagi nakatutok ha. At syempre, baliba po sa radyo, bibigyan rin natin ng 500 pesos in cash! Sa mga Star Nation natin na umanda na mabuti dahil babagitin na po natin ang ating special prize winner. Yan, ngayon pong araw ng Lunes, July 13, 2026. Ang kanya pong winning entry, Star Nation, walang iba kundi ang Bioderm! At siya po ay mula sa Quezon City. O yung mga taga Quezon City po, mga naghulog na kanilang mga entry sa ating week number 1. Abalaksan nyo na po ang inyong radyo, baka kayo na po ang ating first daily, kayo na po ang ating special prize winner na makakatanggap po ng ating limited edition na AM FM radio set plus 500 pesos in cash. Kaya congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Hanel Mayo! Hanel Mayo ng 55 Legazpi Street, Group 5, Payatas B, Quezon City, na may winning entry po, Star Nation, na Bioderm Germicidal Soap. Bida handa ka sa Bioderm! Hanel Mayo, binanggit kita ng 46 star minutes after 8 in the morning or 8:46 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang iyong papremyo, ha? So ang yung deadline ay 46 star minutes after 8 in the morning bukas, araw ng Martes, July 14, 2026. Paalala ko sa iyo, Hanel Mayo, ha, kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipilan ng honor before na 46 star minutes after 8 in the morning bukas, araw ng Martes, July 14, 2026, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman, Hanel Mayo, pupunta ka lang dito sa ating ipilan. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Efertigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Huwag mo kalimutan na magdala ang dalawang original valid IDs na meron latest picture. Pakiserox na rin, ha? Para sigurado na ikaw nga ang ating special prize winner ngayong araw ng Lunes. Sa mga Star Nation natin, ha? Hulog-hulog na po ng inyong mga entries dahil nasa week number 2 na po tayo, ha? Week number 2 na ang ating tinatanggap na ating entry para sa ating swerte sa palengke 2026. Dabay-dabay pa ang inyong paghulog dahil the more entries to send, the more chances of winning. Ito ang papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026, baldi-baldi pa premyo na. May cash pa kung saan 9 million pesos total prizes. At ipamimigay nationwide. Kaya Star Nation, sali na, hulog pa.
0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
3: Pure Gold, always panalo;
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
10: Sanglang!
11: Personal loan!
12: Jewelry!
13: Negosyo loan!
14: OFW!
15: At motor loan!
16: Basta loan?
17: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
18: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
19: It's all for you. 102.7.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla.

0: Star FM.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star Nation, oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 13 star minuto na makalipas sa alas 10 ng umaga. Star Nation, puputuloy muna natin pansamantala ang ating programa para bigyan daan po. Ito pong ating special coverage para po sa impeachment trial ng ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung ika-apat na araw ng impeachment trial po ng Vice Presidente. Sabay-sabay po natin tutukan na kung saan po ay live na ihatid po ng ating Bombo News Center Makati ni Bombo Genesis Racho.
2: 102.7 Star FM Special Coverage.
3: Itong birthday na to sa mga senator judges.
4: Mm-hmm. Attorney, thank you so much for joining us. Ano, kahit na sabi nga ninyo, nandyan kayo sa korte ngayong araw. Ano, panghuli na lamang siguro, assessment huli nyo sa unang tatlong araw ng trial laban kay Vice President Duterte, sir.
3: Well, sabi ko nga, no, both sides, yung mga abogado na nandyan, na-expect naman natin talaga mga mahuhusay sa trial at parehas preparado yung magkabilang kampo. Pero sabi ko nga, ang parang so far yung ebidensyang nilalatag ay malinaw at convincing, di ba, na dapat ay makonvince yung ating mga senator judges dito sa mga ebidensyang ito. So far, hindi ito mga haka-haka, hindi ito mga hearsay, talagang mayroong krimen na nakomit. At ito yung dapat i-rule, no, kung ano yung sasabihin ng Senado. Sa mga susunod na araw pa, makikita natin ibang witnesses at mas malalaman pa natin kung may mas matibay ba na batayan yung final na to na impeachment against the VP Sara.
4: Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us. Hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, sir.
3: Mabuhay po. Mabuhay po kayo lahat.
4: Mabuhay po kayo. Isa pong human rights lawyer, magkakabombo, at miyembro rin ng National Union of People's Lawyers, si Attorney Vijay Tupasyo. Kaugnay pa rin po yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagatid po sa atin sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At mamaya, tulad ng ating nababanggit, abangan din po ang live report mula kay na Bombo Angelo Aganan at Bombo Jaira Hanggayo mula po dyan sa may Senado ng Pilipinas, magkakabombo. Ilang oras na lamang ay magsisimula na humuli ang trial. Alas 2 huya ng hapon, magkakabumbo. By the way, based doon sa communication na nilabas lately ng Senate Impeachment Court, ang trial ay magsisimula ho bandang alas 2 ng hapon. Every Monday, Tuesday, and Wednesday ho yan, before yung State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit po nakapasok dito yung State of the Nation? Yan ho kasi yung pagsisimula humuli ng susunod na regular session ng 20th Congress. So after ho niyan, magbabago humuli yung schedule. Pagsapit po ng July 28, that would be the last week ng July, alas 3 na po yung pagsisimula, pag-start ng impeachment trial. Every Tuesday, Wednesday, and Thursday na po yan. So wala na po tayong trial during Monday tulad po nito. Magpapatuloy lamang po yung Monday, Tuesday, and Wednesday na schedule hanggang sa July 27, I should say. No? So pagkatapos po ng July 27, ay mag-iiba na pong schedule, that will be changed to Tuesday, Wednesday, at Thursday. Alas 3 na po ng hapon, magsisimula, magkakabombo. Kaunting changes dahil po dito sa tatalakayin din po ng Senado at ng House of Representatives yung ilang mga bagay-bagay. And of course, ang dalawang kapulungan nga ay legislative body. So kailangan po nilang magtrabaho rin, gumawa ng batas, magpulong about sa iba't ibang mga situation, pag-usapan yung iba't ibang mga bagay-bagay, no? Even investigation. Nakatingga pa rin po yung investigation dun sa may flood control scandal na nabunyag last year. So, although matagal na po daw itang nangyayari, pero last year po kasi yung talagang full-blown yung pagkakabunyag ko nito. So, lahat ng yan ay kailangan pa pong investigahan ng dalawang kapulungan, no? Senate and of course, ng House of Representatives. Although, ang pinaka tumatatak ngayon ay ang Senado dahil nga sila yung talagang nagkaroon ng seryeho ng investigation. Unlike sa House of Representatives, kung babalikan po ninyo, medyo maikli, dalawang session lang yata, no? Or dalawang investigation lang yata yung kanilang sinagawa doon sa flood control. So, part lamang ho yan ng trabaho ng Kongreso habang umuupo ang Senate or ang Senado bilang isang impeachment court, mga kabombo. Eh, magkakaroon ng pagbabago dahil para i-accommodate naman yung pong iba nilang trabaho. By the way, oras natin, meron na ho tayong 18 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. And again, abangan po ninyo mamaya ang live report ng ating mga kasamahan mula pa rin dyan sa may mataas na kapulungan. Nariyan si Bombo Angelo Aganan sa may Senate Legacy Hall. And doon po sa mini studio ng Bombo Radio Philippines, dyan mismo sa loob ng Senado, nariyan si Bombo Jaira Hanggayo, mga kabombo. Sa House Prosecution Panel, maki-update din tayo mamaya sa linya ni Bombo Annalise Soberano, nakatutok sa mga haganapan na bumabalot sa naturang panel. Ngayon, hindi pa po malinaw kung sino po ang magpepresenta kay Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation. Isa po sa mga ipepresenta ho ngayong araw, no? Director, Regional Director ng National Bureau of Investigation ay I believe nakadestino na po siya dyan sa may Bangsamoro sa ngayon. Pero dati dito po sa National Capital Region. And of course, sa panig ng Philippine National Police, maki-update din tayo mamaya mula sa linya po ni Bombo Jovino Galang. Kaugnay pa rin po ito, mga kabombo, dahil kung babalikan po natin ay ibinaba na po ng Philippine National Police yung alert status. Dati ho kasi, dun sa 2 days before po nagsimula yung impeachment trial against kay Vice President Duterte, itinaas ng Philippine National Police sa full alert status ang National Capital Region, no, ang Metro Manila. Yan po'y dahil doon sa expectation na magkakaroon ng mga serye ng pagkilos, mga protesta, lalo ho yung mga supporter ni Vice President Duterte na kadalasan po nagsasagawa ng protesta dyan sa may harapan ng Senado. Pero ang sabi ho ng Philippine National Police via Major General Antonio Aberin, ang chief ng National Capital Region Police Office, napanatili naman yung mapayapang mga pagtitipon dyan sa may Senado. And sa mga sumunod na araw na, hindi na gaanong nagkaroon ng mga tensyon, hindi na gaanong nagkaroon ng mga serye ng kilos protesta, lalo ho dyan sa may harapan. Kaya ibinabalik na po ito or ibinababa na po yung alerto, antas ng alerto mula sa full alert patungo ho sa heightened alert na lamang. In fact, maging ang Diokno Boulevard ngayong araw ay binuksan na rin ng Metropolitan Manila Development Authority. Ano? Dati, yung southbound lamang ang binubuksan sa traffic. Ngayon, open na rin po yung northbound, mga kabombo. So, medyo okay na po yung traffic ko dyan sa may bahaging yan ng Pasay City. Dyan po kasi ang harapang bahagi mismo ng building ng Senado. Meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga, mga kabombo. At update pa rin ho tayo. Nariyan si Bombo Jaira Hanggayo sa may ministeryo ng Bombo Radio Philippines dyan sa loob ng Senado. Kamusta dyan, Bombo Jai?
5: Yes, Bombo Genesis, natapos na nga itong unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na tumatalakay dito ng ano sa Article 4 na Articles of Impeachment. Ito ay kaugnay sa grave threats ni against Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Sa unang tatlong araw ng paglilitis, inayos muna ng Senate Impeachment Court ang makahalagang procedural issues bago nagsimula ang presentasyon ng ebidensya ng House Prosecution sa pamamagitan ng unang testigo na itong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. At kasabay nito ay umusa din ang ilang legal na usapin sa labas ng Senado kabilang itong petisyong inihain sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil ang impeachment proceedings. Short recap para sa ating mga listeners and viewers sa nangyari noong tatlong araw ng impeachment trial. Noong day 1, July 6, ay formal na nagbukas ang impeachment court at inihalal si Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer. Nilinaw rin ang korte na 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan ang isang impeached official. Inilahad ng prosekusyon at ang depensa ang kanilang opening statements habang hindi naman personal lumalo si Vice President Sara Duterte at kinatawanan lamang siya ng kanyang legal team. Day 2, noong July 7, sinimula ng impeach ng House Prosecution ang presentasyon ng kaso sa ilalim ng Article 4. Humarap bilang unang testigo si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na nagpatunay sa authenticity ng mga video at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa mga payag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 sa kanyang virtual press conference. Inihayag din ang prosekusyon na pinag-aaralan nitong ipatawag si Vice President Duterte bilang hostile witness. Dumating man sa Senado ang Vice Presidente, ngunit hindi ito pumasok sa impeachment court at nakipagpulong lamang sa kanyang mga abogado. Day 3, July 8, sumailalim si NBI agent Kalilong sa cross-examination ng defense team. Nagkarekwestiyon ang itong saklaw ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kanyang qualification at sa ebidensya ng prosekusyon. Iginiit ni Kalilong na ang kanyang investigasyon ay nakabatay lamang sa pampublikong pahayag ng Vice Presidente at wala siyang personal na kaalaman sa umano'y hitman. Samantala naman, pinanindigan ng depensa na hindi maituturing na impeachable offense ang mga naging pahayag ng Vice Presidente habang sinabi ng prosekusyon na nananatiling matatag ang testimonya ng kanilang testigo. Pinayagan din ng impeachment court ang subpoena kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at tinalakay ang kahilingan ng prosekusyon na makuha rin itong bank and tax records ng Vice Presidente bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Ngayong araw, nasa second week na tayo ng impeachment trial. Day 4 na, no, Bombo Genesis. Ano kaya yung dapat abangan at aasahan ng ating mga listeners and viewers sa fourth day ng impeachment trial? Inaasahang haharap sa impeachment court si National Bureau of Investigation Regional Director and Supervising Agent Attorney Jeremy Lotok, ang opisyal na nanguna sa investigasyon kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Prosecution Panel, inaasahang ilalahad ni Lotok yung naging proseso ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang mga batayan kung bakit ituring ng ahensya na seryoso ang naturang mga pahayag. Sa pamamagitan ng kanyang testimonya, layunin ng prosekusyon na higit pang patibayin ang mga naunang ebidensya at ipakita ang legal na konteksto ng kaso. Now, ano ang gustong patunayan naman sa side ng prosekusyon? Kung sa unang linggo ay nakatuon ang prosekusyon sa pagpapatibay ng pagpapatunay na authentic itong video na naglalaman ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, ngayong day 4 ay inaasahan nilang ipapakita kung bakit naman sa kanilang pananaw sapat ang mga ito upang maging batayan ng isang impeachable offense. Giit ng House Prosecution, hindi lamang usapin ang pagiging totoo ng video kundi ang legal na epekto ng mismo mga pahayag batay sa umiiral na batas at jurisprudence sa grave threats. Ano naman ang aasahan sa side ng depensa? Samantala, inaasahang ipagpapatuloy ngayon ng defense panel ang kanilang estratehiya sa pagtatanong sa lawak ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation, ang pagquestyon sa interpretasyon ng prosekusyon sa mga pahayag ng Vice Presidente at ang pag-iit na hindi sapat ang mga ito upang maituring na high crime o betrayal of public trust. Posible ring magpatuloy ang mga procedural objections na maaring makapekto, no, sa takbo at bilis ng pagdinig. Ano ang dapat nating bantayan dito, Bumbugen, sa ika-apat na araw na paglilitis? Ang testimonya ni National Bureau of Investigation Supervising Agent Jeremy Lotok kung paano iuugnay ang prosekusyon ang ebidensya sa Article 4 ng impeachment complaint, ang magiging cross-examination sa side ng defense team sa buong testigo at kung magkakaroon muli ng mahabang pagtatalo sa mga procedural issues. Yan yung mga aantabayanan natin, Bombo Genesis, ngayon sa ika-apat na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
4: Office of the Vice President, Bombo Jai, anong communication nila sa inyo? Posible bang dadalo sila ngayon, ngayong araw? I mean, si Vice President.
5: Inaasahan ngayon, no, ngayong araw na pupunta itong si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Naalala natin, no, noong nakaraang linggo ay pumunta siya dito sa Senado at nag-request ng some administrative matters lamang, no, and not related sa ano sa impeachment proceedings. Yung mga request ni Attorney Zuleika ay yung paglagay ng refrigerator, paglalagay ng coffee maker, no, sa isang room dito. And we are assuming Bombo Genesis, no, napupunta dito si Vice President Sara Duterte kasi ayun, no, sa ating mga listeners and viewers din, no, kasi pupunta dito si Attorney Zuleika Lopez. So they're hoping as well, no, na baka mapakita dito si Vice President Sara Duterte. But for now, ang tawayanan natin, no, yung magiging sagot dyan ng defense panel kung pupunta ba si Vice President Sara Duterte.
4: Would you know kung nag-grant na yung request ni Attorney Lopez? Administrative matters, Bumbujay?
5: According nga sa Senate Secretary of Sergeant at Arms dito, no, or Senate Secretary dito sa Senate of the Philippines, Bumbujay, says, kinoconsider naman nila yung mga requests, no, just, you know, counting requests lamang yun na ino-honor naman ng Senado at wala namang pagbabawal doon, Bombogenesis.
4: Pero malamig naman ng Senado. Unlike noon na there was a time kasi na pinatayan yata yung ilang mga senador dyan, no, ng kuryente. Ngayon, malamig naman. Okay naman yung services.
5: Yes, Bombogenesis. May ilaw. Maayos naman dito yung connectivity, no? Connectivity natin and even na yung sa area natin ay malamig din na Bombogenesis. Madagdag ko rin na, no, Bombogenesis, yung haharap din pala sa prosecution side kasi na-mention mo kanina, no, but before tayo mag-proceed dito sa ating mga recaps and expectations, yung tatayo sa side ng prosecution para i-present ito si NBI Special Investigator Jeremy Lotok ay si Attorney Ligutan pa rin, Bombogenesis.
4: Okay, sige. Abangan natin yan, Bombogenesis. Maraming salamat. Ano? Dako din tayo sa may part ng Legacy Hall na kinaroonan, Bombogenesis. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombogenesis.
5: Maraming salamat, Bombogenesis. And ito si Bombogenesis Hanggayo. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!
4: At mga kabombo, tuloy-tuloy po yung pagsubaybay ho ninyo sa ating pong social media pages para pa rin sa ating mga special coverage, mga balita dito ho sa ating binabantayan na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ho tayo sa ating regular newscast, regular program, mamayang alas 12 po ng katanghalian para pa rin sa iba't ibang mga balita. Kasama na ho dito yung impeachment trial, balita ho sa weather at iba pang mga usapin, mga kabombo. Sige, bago ho tayo tuluyang magpaalam, balik ko muna tayo dyan sa may Senado at nasa linya ho natin si Bombo Angelo Aganaan mula dyan sa may Legacy Hall. Bombo Jello, kamusta dyan?
6: Yes, Bombo Genesis, ngayon ng Linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inaasahan ng impeachment court na magiging hamahaba pa rin itong mga susunod na araw ng pagdinig dahil nga sa hindi pa rin sigurado kung matatapos agad itong mga testimonya ng mga testigo sa sala ngayong Linggo sa loob lamang ng isang araw. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, Bombogenesis, target pa rin naman ng korte na matapos ang testimonya sa bawat testigo sa loob ng isang araw. Ngunit nakasalalay-aniya ito sa haba ng direct examination, cross-examination, redirect at re-cross-examination na magkabilang panig. Aniya, napatunayan na ito ng unang testigo na National Europe Investigation o NBI agent John Mark Kalilong na umabot ng halos dalawang araw bago natapos ang kanyang testimonya. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na inaasahang hahaba pa ang oras ng mga pagdinig sa susunod na araw. Batay aniya sa sinagawang time in motion of study ng impeachment court, posibleng umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang mga pagdinig kung kinakailangan upang makumpleto ang testimonya ng isang testigo. Gayman, nilinaw niyang walang garantiya na matatapos ang bawat testigo sa loob ng isang araw dahil nakadepende ito sa bilis ng pagtatanong, pagsagot ng testigo at presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig. Binigyan din ni Tunggol na bagamat hangad ng impeachment court na masunod ang itinakdang schedule, mas mahalagang mailahad ng buong katotohanan at lahat ng kinakailang ebidensya kaysa madaliin ang proseso. Ngayon Linggo, Bombogenesis, nakatakdang humarap sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez at Captain Gelinda Bell. Bombogenesis.
4: As early as now, sinong mga early birds dyan, Bombogelo?
6: Bombogenesis, kanina namataan na natin ang ilang ito ng defense prosecution panel. Pero mga ilan-ilan pa lang sila, Bombogenesis, hindi pa sila kompleto sa mga. At kinukonfirma pa natin yung kung nandito na ba itong mga ilang senator judges na Bombogenesis.
4: Sige. Maraming salamat. Ingat-ingat ka dyan. At from time to time, makikibalita pa rin kami dyan sa loob ng Senado.
6: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information. Maka Radio, Bumbo.
4: Oras natin, meron na lamang ho tayong 23 minutes or 28 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 11 ng umaga. At tuloy na rin pong nagtatapos ang atin pong special coverage ngayon pong araw na ito. So abangan pa rin po mga kabombo ang mga dagdag na development, dagdag na balita at impormasyon sa ating susunod, ating regular program, regular newscast, ang Bombo Network News Noontime Edition. At ako, ang inyong nakasama bilang anchorman, Bombo Genesis Radyo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Star FM!
2: 102.7 Star FM Special Coverage! 102.7 Star FM!
7: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
7: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ako po si Marita Manuel, mula dito sa Central Market, Santa Cruz, Manila. Noong July 11, 2026, maraming salamat po sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Dahil sa natanggap ko na aking pa-premium na 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift pack na naglalaman ng 1 Oro Cantail, 1 Back of MX3 Coffee, 1 Comea 3 Aquil Palabok, 2 cans of Gold Cup Sardines na may winning photo hold case na gardenia. Kaya naman, talo na rin kayo. Basta Radyo, Bombo. Like mo, share.
1: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s. Hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more? Share more!
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast. Non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express. On

0: Digi digi digi dong. Taas ang kamay sa lahat po ng mga ang akala nila. Ang pangalan, ang title ng kantang yan ay Digi Digi Dong. Ulala baby, ang inyong napakinggan dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 15 Star Minutes, makalipas po ang alas 11 ng umaga. 11:15 in the morning, yung pong ating Philippine Standard Time. Lahat po ba ay napa-ulala, baby na? This morning! Nako, kapag daw hindi mo pa alam ang sayaw sa awitin na iyan, okay lang naman. Kasi hindi ko din alam eh. Diba? Oo, sa mga nagtitiktok dyan, alam na alam talaga yan, digi-digi-dong-dong. Good morning! Isa pong panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kakita ng mga ka-Star Nation natin. Buong! Uy! Diba sa buong mundo na po yan? At welcome na sa ating programang Star Hits Express kasama kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti, bobulabulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian. Dito po sa programang Star Hits Express, kaya naman balik tugtugan na po tayo dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM, it's all for you.
1: Like mo, share mo!
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7. Star FM.
2: German Bolero.
3: Heto na ang ating studio winners sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Yes, yehey, na yehey. Ang ating morning. Dahil po meron tayong unang-una na mga masuswerte sa ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Oh, grabe, no? 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. At ito nga po ang unang mga maswerte sa atin this morning sa ating week number 1 studio draw. Boy, perfect. Ito po ay naganap ang ating studio draw noong Sabado, July 11, 2026. At in-announce din natin iyan. Kaya naman sa mga Star Nation natin ay narito na, makakasama natin unang-una, syempre, ang ating Consolation Prize winners. Sila po ay meron tayong tatlo, oo. At ito po ay sila po ay tatanggap ng tigwa 1,000 pesos cash. Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, makakausap natin live na live ang ating isa sa ating mga studio draw winners ng Consolation Prize. Narito po si Ate Maria Evelyn Moral ng 150 Katuparan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. May winning entry mula po sa San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Hoy, Ate Evelyn, halo sa iyo dyan.
5: Hello po.
4: Ay, nako, ang demure ni ate.
5: Ay!
4: Kamusta ka naman, ate?
5: Ay, mabuting-mabuti po.
4: Ayun! Anong pinagkakaabalahan ni Ate Evelyn?
5: Ito pa rin, sumasali palagi. Lahat ng promo nyo, hindi ma-absent.
4: Ay, maraming salamat, Ate Evelyn. Ayan ha, naka-live tayo ngayon sa ating Facebook page sa 102.7 Star FM Manila at sa ating YouTube channel. Ate, ayan, mag-hi ka muna sa ating mga live viewers right now.
5: Hello po sa lahat mga nanonood sa FB.
4: Ay, ang pretty, pretty.
5: Oh,
4: ang pretty.
5: Ito po ako.
4: Ay, finally, ano. Ate, ito, ano, nung narinig mo na in-announce yung iyong pangalan sa radyo dahil ikaw ang ating isa sa Consolation Prize winner, ano pong naramdaman ninyo?
5: Ay, syempre, masayang-masaya. Kasi ano eh, pandagdag yan sa ano, maintenance natin na ano, medicine, tsaka daily ano, expense.
4: Yawn! Ayan, kaya naman ate, hindi na po natin ito patatagalin pa. Tayo po yung magbibilang na ng iyong cash prize. Handa na po ba kayo?
5: Handa na po.
4: Dahil dyan, bigyan na po namin kayo agad ng 100 pesos.
5: 100 pesos.
4: Isa pang 100 pesos.
5: 200 pesos.
4: Ayan, isa pang 100 pesos.
5: 300 pesos.
4: Ayan, medyo dapat itaas natin, ano. dagdagan pa natin yan ng isa pang 100 pesos.
5: 400 pesos.
4: 400 pesos. Ayan, natatakpan siya. Pakita mo, ate, ang iyong cash yan. Ayan, dagdagan pa natin yan ng isa pang 100 pesos.
5: 500 pesos.
4: Ayan, nakikita nyo ha. Totoong-totoo yan sa ating live streaming. Binibigyan siya ng isa pang 100 pesos.
5: 600 pesos.
4: Dagdagan pa natin yan, 100 pesos.
5: 700 pesos.
4: Isa pang 100 pesos.
5: 800 pesos.
4: Isa pang 100 pesos.
5: 900 pesos.
4: At isa pang 100 pesos.
5: Ay, bali 1,000 na po.
4: Ayun, congratulations! Ayun. Ate, ang galing, no?
5: Babuo agad.
4: Ayun, congratulations, ate! Kala nyo ha, sa mga ka-Star Nation natin, ano pong masasabi ninyo?
5: Ay, thank you kay Lord. Thank you sa Sir FF at Bombo Radyo. Tagang suking-suki. Salamat sa sponsor, San Miguel Beer. patuloy din po kayong sumali para po biyayaan kayo ni Lord, katulad ko.
4: Yow!
5: Thank you very much. God bless Star FM at Bombo Radio, Manila.
4: Saan yan gagamitin natin?
5: Pambili ko po ito ng ano, maintenance medicine, ay konting grocery, at pamasahe ulit.
4: Yon! Congratulations Ate Evelyn Moral ng Commonwealth Quezon City. May winning entry mula po sa San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. At siya po'y nag-uwi ng 1,000 pesos cash bilang isa sa ating consolation prize winner sa ating week 1 sa Studio Draw dito sa Swerte sa Palengke 2026. At syempre, may makakasama tayo isa pa. Mga ka-Star Nation natin, i-flash muna natin ulit yung ating kabuuan ng ating consolation prize winners sa ating week 1 sa Swerte sa Palengke 2026. Ay makakasama natin isa pa. Isa pang mag-uwi ng 1,000 pesos cash. Siya po ay mula pa sa 461 Nawasa West GBI San Mateo Rizal. Meron po siyang winning entry naman mula sa oy, perfect na perfect to, no? Pang morning, pang lunch at pang dinner. Ayan, mula po sa Holiday Sun Pride All Day Holiday Beefy Meaty Linam Nam. Ito na makakausap natin si Kuya Edgardo Kimsay. Hello, Kuya Edgardo.
0: Hello po, sir.
4: Ayun, Kuya, kamusta ka naman?
0: Okay naman, sir.
4: Ayan, so, kamusta po ang buhay? Ano pong pinagkakaabalahan?
0: Sa bahay po, hatid sundo ng mga pamangkin. Hatid sundo sa school.
4: Yun! Ito, Kuya, ikaw naman, nung napakinggan mo na isa ka sa consolation prize winners natin sa week 1, ano pong naramdaman ninyo?
0: Siyempre, sir, tuwan-tuwa. Mm-mm. At may pambili na naman ng dagdag grocery, sir.
4: Yun! Ito na, Kuya, hindi na natin papatagalin pa. Magbibilang na tayo ng iyong cash.

0: 900 pesos.
1: At isa pang 100 pesos.
0: 1,000 pesos.
1: Congratulations! Ayan, Kuya Edgardo Kimsay. Galing talaga ng ating mga kaperahan dito. Ano? Automatic. Eto na nga sa mga Star Nation natin. Kuya Edgardo, ano pong masasabi ninyo?
0: Maraming salamat po sa swerte sa Palengke, sa Star FM, sa Bombo Radio Philippines, at sa Holiday Sunrise.
1: Okay. Ano, kamusta po, no? Masarap po, no? Tapos parang...
0: Gustong-gusto po, sir, ng mga, ano?
1: Chikiting.
0: Chikiting namin. Yeah, Kailang lagi nilang baon sa Ayun. School.
1: So, 1,000 pesos cash, kuya. Ano pong gagawin niyo po dyan?
0: Dagdag grocery, sir.
1: Ayun. Congratulations, Kuya Edgardo Kimsay. Ayan, at syempre, hindi pa po dyan tayo nagtatapos. Dahil meron po tayong, eto na, ang ating mga naglalakihang weekly cash prizes naman. Makakasama po natin syempre ang ilan pa sa ating mga weekly or week 1 studio draw winners sa ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa, premium na. May cash pa. 9 million pesos in total prizes na ating ipamimigay nationwide. Eto na nga, nako ang isa sa ating, nako ang laki-laki ng kanyang napanalunan naman. Ang makakatanggap ng 3,000 pesos cash sa po ay mula pa sa Leyte Street, Group 3, Area B, Barangay Payatas, Quezon City. May winning entry mula po sa, syempre, Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Eto na nga, ready na ba tayo this morning? Eto na, perfect! Si Ate Tita Mata, ayan, mag-uwi po siya ng 3,000 pesos cash. Ate Tita Mata, gusto kong malaman muna, Tita talaga ang iyong pangalan?
2: Opo.
1: Ang cute! Grabe!
2: Tapad yung tatay ko eh. Hanggang tama lang dahil yung apat.
1: Ay, okay. Pero paano to kapag meron kang mga pamangkin, ano ang tawag sa'yo?
2: Tita Tita.
1: Tita Tita, perfect. Ang ganda nun. Kapag ano, meron ka na bang apo, ate?
2: Marami na po.
1: Marami. O pag apo, anong tawag sa'yo?
2: Lola Tita.
1: Lola Tita! Perfect na perfect. Pero ayan, I like the energy, ate. Maraming salamat. Pero pag ate, ate tita. Yan. Ganun na. Yan. So ate tita, eto, anong pinagkakaabalan sa buhay?
2: Ano, nagagawa ng entry, nag-alaga ng apo.
1: Mm-mm. Yan. Ate, eto na nga. Ready ka na ba na magbilang naman ng iyong 3,000 pesos cash?
2: Opo naman.
1: O, eto na nga. Bibigyan na kita agad ng 1,000 pesos.
2: 1,000 pesos.
1: Yon! Ito, patagdagan natin yan ng isa pang 1,000 pesos.
2: 2,000 pesos.
1: Nagdagan pa natin yan ng isa pang 1,000 pesos.
2: 3,000 pesos.
1: Ayun na nga, congratulations! Ang 3,000 pesos cash na pa sa kamay na agad ni Ate Tita Mata ng Quezon City. Ay, o oh, ito pala, ang kanyang winning entry ay Efficacent Oil. Uy, perfect na perfect yan. Ate, saan mo ba ginagamit ang Efficacent Oil?
2: Haplas ko sa gagawin sa Rayuma.
1: Ay, nako. Yung term na haplas is very ginagamit ngayong 2026. Kaya naman, sa mga Star Nation natin, gumamit na rin kayo ng Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Ayan, ate, ano pong masasabi niyo po na kayo po ang nanalo ng 3,000 pesos?
2: Maraming salamat po. Marami na pong tulong to para sa pambili sa amin. Mm-mm. Sa mga apo ko.
1: Yan. O yung mga pasasalamatan mo na this morning, ate.
2: Maraming salamat sa Epicasen, sa paparapol promo ng Star FM.
1: Yes, at ng Bombo Radio Philippines. Ate, gusto ko batiin mo ang Bombo Radio Philippines ng Happy 60th Anniversary in 3, 2, 1.
2: Happy 60th. 60th.
1: Sorry. Pang 60 years na kasi. Yan. O, isa pa ate. 1, 2, 3, go!
2: Happy 16 years.
1: Pang 60 na lang.
2: 60 pala. Uh-oh. 60 years. Bombo Radio.
1: Philippines. Yan. Congratulations ate. Eto na nga. Siyempre, hindi naman matatapos dyan.

0: And dahil narito na po ang ating second prize winner. Yan, yes, mag-uuwi po siya ng 4,000 pesos cash naman. Oh, ito perfect na perfect. Dahil siya po ay mula pa sa 223 F. Rojas Street, 5th Avenue, Caloocan City. Siya po yung may winning entry mula po sa, eto na, Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Ayan, siya po ay si Ate Evelyn Yao. Ayan, Ate Evelyn, kamusta ka naman?
1: Ma-beauty.
0: Ma-beauty! Perfect! Actually, Ate, as in parang hindi po kayo tumatanda. Ano pong sikreto?
1: Ha?
0: Anong sikreto? Parang hindi ka tumatanda, Ate.
1: Makinig ka lagi sa star.
0: Yarn! Gusto ka yarn! Ayan, maraming salamat, Ate. Ano, at pinomote mo po kami. Ate, anong pinagkakabalan sa buhay?
1: Gumagawa ng entry, nadilibang.
0: Yeah, gusto ko yung, alam mo Ate, gusto ko maglibang na lang din. Sabay nga tayo. Pero ito Ate, dahil nga 4,000 pesos cash yung iyong iuuwi this morning, handa ka na ba magbilang ng iyong cash prize?
1: Handa-handa na po.
0: Ito na nga, bigyan na natin ikaw agad ng 1,000 pesos cash.
1: 1,000
0: pesos.
1: Pesos.
0: Yan, ito padagdagan natin 1,000 pesos.
1: 2,000 pesos.
0: Oy! Dagdagan pa natin 1,000 pesos.
1: 3,000 pesos.
0: At isa pang tumataginting na 1,000 pesos.
1: 4,000 pesos.
0: Congratulations, Ate Evelyn Yao. Ano pong masasabi at 4K na yan agad?
1: Nagpapasalamat ako sa Omega na nanalo ako ng 4,000 sa Star FM at Bombo Radio. Sali na po kayo para maranasan nyo rin ang manalo.
0: Yun!
1: Like mo, share mo.
0: Yun! Nakikinig talaga. Nako, maraming salamat, Ate Evelyn Yao. Saan nyo po gagamitin itong 4,000 pesos cash?
1: 4,000? E di, ano natin, ulit sa entry para manalo tayo ng 1 million.
0: Yun! Ay nako, napakasaya naman nun sa tenga na dadamihan pa ni Ate. Maraming salamat,
1: yes,
0: Ate Evelyn Yao. Ayan sa mga ka-Star Nation natin, ayan po ang ilan sa mga weekly winners natin sa ating studio draw dito sa ating papromo ng ating Bombo Radio Philippines dahil nga 60th anniversary na tayo. Pero eto na nga, dahil hindi lang sa weekly winners natin ay everyday meron pang mananalo ng ating special prize. Ito napakaganda kasi limited edition ito at 60th anniversary Bombo Radio Philippines special radio set. Kala nyo ha, sa mga ka-Star Nation natin. Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, atin po itong pakinggan.
2: Heto na ang isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: Congratulations! Ayan, nakita nyo po nga po no, sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila ang ating special. Special ito kasi meron siyang nakalagay na Bombo Radio 60 years at napaka, alam nyo gusto ko nito, promise, kasi special Kaya naman kay Ate na nagwagi nito this morning. Eto na nga, iti-test din natin ito. Pero makakasama na nga natin siya po ay mula pa sa 055 Legazpi Street, Group 5, Payatas B, Quezon City. Siya po ay may winning entry mula po sa, napakaganda, Bioderm Germicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. Nakasama po natin. Ito pa, hindi lang ayan, congratulations. Ate Hanel, paano po ito?
3: Hanel.
0: Uy, napakaganda ng pangalan mo, Ate. Parang matamis. Wow. Hanel tapos Mayo. At paano to? Paano, origin ng iyong pangalan, Ate?
3: Pero po yan
4: yung pinangalan po ako sa Valedictoria doon sa Iloilo.
0: Oy! Perfect. Tapos mayo, no? Parang honey mayonnaise. Ayan, ate. Ito nga, hindi ka lang mag-uwi ng ating special prize. Meron ka ding 500 pesos cash. Ito, itatry natin right now. Andahan na po ba kayo ngayon i-check itong ating radio set? Check na natin, ate. Ano? Ngayon, habang binubuksan siya ngayon, ate, kamusta po? Anong pinagkakaabalaan sa buhay?
4: Masali sa mga rapol.
0: Mm-mm.
4: Sulat.
0: Sulat. Uy, perfect. Alam niyo, gusto ko yung mga ganyan. Oo. Ayan, ito na. Ayan na nga, nakikita na natin, no? Binubuksan na siya. Pero bago yan, siguro habang chine-check siya right now, magbilang muna tayo ng iyong cash prize. Handa ka na ba?
4: Yes po.
0: Eh, ito na nga, magbibilang na tayo. 100 pesos cash.
4: 100
0: pesos.
4: Yes.
0: Yan. O, dagdagan pa natin ng isa pang 100 pesos.
4: 200 pesos.
0: Ayan. Isa pang 100 pesos.
4: 300 pesos.
0: Isa pang 100 pesos.
4: 400 pesos.
0: Dagdagan pa natin isa pang 100 pesos.
4: 500 pesos.
0: At isa pang 100. Ay, ayun na pala yung lahat. Baka mag-ano ako, no? Magbigay pa ako ng isa pa. Ayun, congratulations! Perfect automatic 500 pesos cash po yan. At syempre, hindi po nagtatapos dyan dahil eto na nga ang 60th anniversary Bombo Radio Philippines. O ito, ipakita natin right now sa camera effect. Camera effect, yun! Perfect na perfect. Ano, naka-plastic pa yan. Oh, yun. Isa pa. Hello, hello, hello, hello. Oh, perfect! Ayan, ate, maganda ito kasi hindi po siya naka-tune in. Ayun, may flashlight. Ayan yung LED light. Ayan, LED light yan. Tapos, yung isa naman ay flashlight. Ipakita natin. Ayan, nakikita natin. Ayan, may... Basta nakikita nyo yung ilaw sa ating live streaming. At ito, no, hindi po yan fixed dial, ate. Ibig sabihin, kahit anong radio station, mapapakinggan mo. Pero dahil, ano lang yung papakinggan natin? Anong station?
4: 102.5.
0: Yun! Star FM. At mayroon po yung antenna at rechargeable yan, ate. Yeah. So, mobile na mobile, pwede mo siyang gamitin kahit saan. Ayan, may antenna yan. At napaka-perfect. Kasi meron po yung 60th anniversary. 60 years na po kasi ang Bombo Radio Philippines. So special po yan talaga this year. Ayun! Congratulations! At ano pong masasabi niyo po? Ano?
4: Thank you po sa Bombo Radio at Star FM Manila at sa sponsor po na Biodome.
0: Yan!
4: Like mo, share mo.
0: Mm-mm. So ano pong gagawin niyo po dito sa inyong mga napanalunan? Yung cash prize at itong radio?
4: Ito po, bibili ko po ng ano... Gas.
0: Yung pang-gas. Gas saan yan, ate?
4: Super kalan.
0: Super kalan. Alright, ate, congratulations. At syempre sa mga Star Nation natin, yan po ang muna, no, ang ilan sa mga nanalo sa ating week 1 sa studio draw natin sa ating Swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa, total of... 9 million pesos ang ating ipamimigay nationwide. Maghulog na po kayo para sa ating week number 2 dahil baka ikaw na ang isa sa mga makakasama natin na a-awardan. No, bibigyan ng ating papremyo. Kaya naman, hulog-hulog na at dami-damihan. Bakit nga ba? Siyempre, the more entries you send, the more chances of winning. Kaya naman, for now, tayo po'y magpapaalam muna sa mga nasa live streaming natin. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, tayo pa rin po'y nasa programang Star Hits Express. Kasama kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas 12 ng katanghalian sa programang ito. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 7 Star Minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian, 11:53 in the morning, ang ating Philippine Standard Time. Star FM.
2: sa mga magsasaka. Bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Dating, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jim.
6: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
8: German Bolero!
9: Yes, happy morning pa rin sa ating mga ka-Star Nation. Happy lunchtime. Eto na nga. Nako, I hope you enjoyed itong buong ating programang Star Hits Express. Dahil hanggang dito na lamang po siya. Susunod na po ang Bombo Network News. Noon sa amin din siya. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan. Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kalit si... If you do not know or paulit-ulit lang ako, I'm so sorry. Have a lunch time sa everyone. And to formally close the program, here's Skastik Lee and Flo G para po sa awiting since day one. Ano lang po yan? Sa 102.7 Star FM, it's all for you. Star Nation, like mo, share mo. Happy lunch time! And good morning!

0: 30 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Lunes, mga kabombo, Hulyo 13, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, bilang ng mga nasawi dahil sa habagat, umabot na sa 20 katao, banta ng pagulaan at pagbaha nagpapatuloy. Samantala, si Attorney Zulaika Lopez, maaari daw kong ipasite in contempt ng impeachment court sakaling hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abangan sa ating weather report mamaya ang low pressure area sa silangan ng Pilipinas, ganap ng naging bagyo. Sa provincial report naman, cloud seeding, isasagawa na sa may Cagayan Valley dahil yan sa labis na tagtuyot. Irigasyon sa maraming sakahan, nangangambang matigil. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, abangan mamaya, bilang ng mga nasawi sa may Venezuela twin quake, lumubo na sa halos 4,500 katao. At sa sports news, si Jannik Sinner, nakuhang back-to-back championship sa Wimbledon Open. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 20 katao ang bilang ho ng mga nasawi dahil yan sa southwest monsoon at epekto ng bagyong Inday ayon sa Office of Civil Defense. Batay sa monitoring ng ahensya, unang nagsimula ang malawak na epekto ng habagat dyan sa may bahagi ng Mindanao at lumaganap sa may Visayas at Luzon, lalo na noong pumasok ang dating Super Typhoon Inday at tuluyang naging bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Paliwanag naman ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagdulot ng malawak na pagbaha at mga malalakas na pagulan ang naturang monsoon na sa Mindanao ho, lalo nakaapekto kung saan maraming komunidad ang nalubog sa tubig baha. Ngayong araw, umabot na sa 20 katao ang naitalang nasawi, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang validation sa mga ito. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa may bahagi pa rin ng Mindanao kung saan ang pinakahuli rito ay mula sa may bahagi ng Lanao del Sur. Umabot na rin sa 34 na lugar ang naitalang nabaha at marami sa mga ito ay nananatili pa rin nakalubog sa tubig. Ilang araw na rin nanatili ang tubig sa mga ito dahil sa walang tigil na pagulan. Sa kabilang banda, wala namang naitalang isolated areas habang ilang individual pa rin ang patuloy na pinaghahanap. Samantala, sa ating weather updates, mga kabombo, at isa na pong ganap na bagyo ang low pressure area na silangan o nasa silangan ho ng Visayas. Ito ho'y tinawag bilang Tropical Depression Haishen. Batay ho sa ulat, ito ho'y huling namataan sa layong 1,265 kilometers. Yan ho'y sa silangan ng Eastern Visayas at kasalukuyang nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Kung papasok sa karagatang sakop ng Pilipinas, ito ho'y bibigyan ng local name na Bagyong Julian. Sa kasalukuyan, minimal pa rin po ang epekto nito at yung lakas niya ay umaabot ng hanggang sa 55 km per hour. Ang pagbugso ay hanggang sa 70 km bawat oras. Kumikilos ito sa direksyong west-northwestward sa bilis na 30 km bawat oras. Patuloy pa rin pong binabantayan ito, mga kaumbo, ng Weather Bureau para ho sa posibleng pagpasok nito dito ho sa Philippine Area of Responsibility. Sa ibang mga development ho tayo, nagdeklara rin ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Luzon ngayong Lunes dahil yan sa masungit na lagay ng panahon dala ng hanging habagat at bagyong Inday. Sa Ilocos Region, particular na sa lalawigan ng Pangasinan, kanselado mga klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Dagupan City, Alaminos City, sa may bayan po ng Anda, Agno, Bani, Binmalay, at maging sa bayan ho ng Bulinao, Bugalyon, Burgos, Dasol, Infanta, Lauak, Mabini, Mapandan, Mangataram, at maging ang bayan ng Natividad, Pusorobio, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, Santo Tomas, Sual, Umingan, at Orbistondo. Habang nagdeklara naman ng suspension ng klase sa daycare hanggang sa senior high sa ilan pang mga lugar sa naturang probinsya. Mula preschool naman hanggang sa elementarya ang walang pasok sa mga bayan ho ng Santa Maria at Sison. Sa Central Luzon, Particular na sa probinsya ng Bataan, lahat po ng antas ng public at private sa buong probinsya, wala hong pasok ngayon. Yan naman sa may probinsya ng Bulacan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa naturang probinsya. Habang mula daycare hanggang senior high naman, ang wala hong pasok sa ilang mga lugar ho dyan, tulad po ng Baliwag City. Ganoon din po sa may probinsya ng Pampanga at banging sa probinsya ng Zambales at iba pang mga lugar dyan sa may Calabarzon Region. Oras natin, meron na ho tayong 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang mga development ho tayo, tuluyan nang ibinabaan ng National Capital Region Police Office ang full alert status sa National Capital Region o dito po sa Mega Manila. Dahil o dati ho itong itinaas ng pulisya dahil yan sa nasa ang mga serye ng rally kasabay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Abrin, nasa heightened alert status na ngayon ang pulisya mula sa dating full alert status. Natilian niyang kalmado ang sitwasyon sa labas ng Senado mula nung nakalipas na linggo kung kailan nagsimula ang trial hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila nito ay nanatili pa rin niya ang police deployment sa palibot ng Senado at pinapanatili pa rin ng mga otoridad ang pagpapatupad ng mahigpit na panuntunan sa pagpapasok ng sinuman sa loob ng mataas na kapulungan. Update pa rin po tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. Si Attorney Zulaika Lopez, posible daw kong ipasign in contempt ng impeachment court sakaling hindi ho siya dumalo sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. May update dyan si Bombo Angelo Aganan. Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo Jello mula ho dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo. And maliban kay Bombo Jello, update din tayo mamaya sa linya ni Bombo Jaira Hanggayo. At kaugnay pa rin po ito doon ho sa preparasyon ng House Prosecution Panel. May exclusive interview mamaya ng Bombo Radio Philippines kay Deputy Speaker Jay Cunguna. Kaugnay pa rin po dito, mga kabombo. Samantala sa ibang mga development ho tayo, kaugnay pa rin po dito sa usapin ng impeachment trial. Nilinaw naman ni Trial Presiding Officer Francis Escudero na nakabatay sa umiiral na batas ang 16 na boto o ito yung tinatawag na 16 vote threshold para yan sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi napagkasunduan o pinagkasunduan ng mga senador na umakto ngayon bilang mga senator judge. Ayon kay Escudero, nakabase ang kanyang naging pahayag sa probisyon ng saligang batas at sa desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Bayan versus Zamora kung saan nilinaw dito na ang kinakailangang bilang ng mga senador ay manatiling nakabatay sa buong komposisyon ng Senado kahit na may ilang miyembro nito ang hindi available dahil sa ilang kadahilanan. Anya, dapat na sundin pa rin ng impeachment court ang kinakailangang bilang sa alighuyan sa saligang batas na 2/3 ng lahat ng miyembro ng mataas na kapulungan o katumbas yan ng 16 na boto mula sa 24 na senador para makakuha ng conviction. Binanggit din ni Senator Escudero ang desisyon ng Korte Suprema sangkot ang dating senador at dating vice president na si at dati rin presidente na si Gloria Macapagal-Arroyo kung saan kahit na 23 miyembro lang ang unang kapulungan ng present noon, nagpa siya ang korte na ang kailangang bilang ng boto para sa conviction ay base yan sa 24 na komposisyon ng mataas na kapulungan na nagsisilbi bilang impeachment court. Aminado naman si Senator Escudero na may ilang hindi sang-ayon sa kanyang interpretasyon sa batas. Subalit, iginit niyang ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ay bahagi ng batas maliban na lamang kung ito ay babalik na rin. Paglilinaw pa ni Senator Escudero, bagaman na pag-usapan, hindi niya pinagpapaalam ang kanyang mga pahayag o posisyon sa iba pang mga senator o kapwa niya senator judge. Okay, balik ko tayo dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan. Nagbabalik sa linya si Bombo Angelo Aganan. Bombo Jello?
3: Yes, Bombo Genesis, maaari ngang mapatawan ng contempt itong si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sakaling hindi tumalima. Tinalabas na sa pina ng impeachment court at hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes, July 14. Ngunit bago mapatawan ng anumang kapurasahan si Lopez, sakaling hindi sumipot sa itinakdang araw sa subpoena, nilinaw ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tunggol na tulad ng iba pang compulsory process ng korte, maaaring hiningin muna ng isang partido na maglabas ang impeachment court ng show cause order laban sa testigong hindi tumalima sa subpoena. Pinaliwanag niyang sa ilalim ng show cause order process, bibigyan muna ng pagkakataon ng testigo na ipaliwanag kung bakit hindi nito nasunod ang utos ng korte bago mapagdesisyonan kung dapat ba itong patawan ng contempt. Aniya, maaaring tanggapin ng korte ang mga makatarungang dahilan tulad ng pagkakasakit o kung nasa ibang bansa ang testigo sa itinakdang petsa ng pagdinig. Binigyan din din itong goal na bahagi ng due process ang pagbibigay ng pagkakataon sa testigo na makapagpaliwanag bago patawan ng anumang parusa. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol.
4: Any other compulsory process, no, the court, kapag merong hindi pagsunod sa kanya, pwedeng ma-show cause siya for contempt. Ang tinatawag na show cause dito, isang party na nagpapasunod o nag-issue nung, na nagpapa-issue ng subpoena na yon at na-issue ng subpoena na yon, can ask the court to ask back to ask the witness kung bakit hindi siya nakapunta at hindi siya tumalima doon sa subpoenang inisyo sa kanya para malalaman ng korte kung meron bang justifiable reason nang hindi niya pagpunta. So bago siya issuehan ng any contempt, kailangan muna bigyan siya ng due process na makasagot siya kung bakit hindi niya nasunod yung utos ng korte na yon.
3: Kasunod niyan, Bombo Genesis, nilinaw naman itong goal na hindi lamang subpina na nalapat ang ganitong proseso, kundi maging sa iba pang utos ng impeachment court. Gaya ng paghain ng memorandum, kung saan maaaring hingan ng paliwanag ang sino mang hindi susunod sa direktiba ng korte. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungkol.
4: Ilang sa subpoena yan ha, pati kunwari inutusan kang mag-file ng memorandum, tapos hindi ka nag-file ng memorandum, then meron kang hindi pagsunod sa korte, so tatanungin ka rin na bakit hindi mo to sinunod, anong rason mo. So yun yung pwedeng mangyari kung sakaling hindi sumunod ang isang tao sa orders ng court.
3: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Yes, Bombo Genesis.
5: Kulang-kulang dalawang oras na lamang ano, bago yung pagsisimula ng trial, fourth day o ika-apat na araw at day na, week number two na tayo. Sino nang nandyan? Andyan na ba si Attorney Lopez?
3: Sa ngayon, Bombo Genesis, ay kinukumpirma pa natin kung nandito na itong si Attorney Zulaika, ano? At inukumpirma din natin sa kampo ng depensa kung magpapakita rin ngayon dito ngayong araw o sa ikalawang linggo ng kanyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Bombo Genesis, ay inaantay pa natin ang tugon sa atin ng depensa, no? At kung sakaling matanggap natin ito, ay atin itong ipapabatid sa ating mga tagapanood at tagapakinig at ating mga kabong, Bombo Genesis.
5: As to sa mga Senator Judge, anong abiso nila? Lahat ba yung 21 dadalo uli ngayon? Or meron bang nagpa-abiso na mag-absent? Or is it possible na madagdagan? Kasi hindi naman nakakulong si Senator Bato.
3: Yes, magandang tanong yan, Bombo Genesis. Ano? Kasi nung mga nakaraan nga ay 21 lamang sila at nung mga nung ikalawang araw ay 20 lamang sila, no? Dahil wala itong si Senator Bongo. Pero sa ngayon, Bombo Genesis, ay kinukumpirma pa din natin kung kompleto ito silang 21 senador na dadalo at itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kung lulutang din siya dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Nung time na yun pala, balikan ko lamang ano, may formal na abiso si Senator Bongo kung bakit siya lumiban day 2.
3: Bombo Genesis, kinumpirma natin yan kay impeachment court spokesperson Attorney Tungkol at ang kanyang kasagutan diyan ay hindi siya nagbigay ng kasagutan dito kasi karapatan daw ito, Bombo Genesis, ng mga senator judges at hindi naman daw mapipilit ng isang senator judge na talagang umaten o pumunta dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Pero wala naman, I mean, hindi naman nagtatago.
3: Hindi naman, Bombo Genesis, wala naman tayong nakuhang impormasyon na nagtatago itong si Senator Bongo. Sa katanayan, Bombo Genesis, ay sa ikatlong araw na nandito na siya.
5: Sige, maraming salamat, Bombo Jello.
3: At yan muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Abangan din mamaya mga kabombo. May exclusive interview din si Bombo Jera Hanggayo kay Deputy Speaker Jay Kunggon. At kaugnay pa rin po ito sa paghahanda, preparation ng House Prosecution Panel dito ho sa ika-apat na araw, week number 2, o ikalawang linggo na ho ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang una ho natin nakuha ang impormasyon mula sa may House Prosecution Panel ay si Attorney Virgil Ligutan pa rin ang magpipresenta sa kanilang ikalawang testigo. Ang ikalawang testigo ngayon ay si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok, mga kabombo. Pero may posible magkaroon ng adjustment kasi bago ho nito ay sumulat si National Bureau of Investigation National Director Melvin Matibag para hilingin sa House Prosecution Panel na mas maaga siyang maipresenta before July 20 yung kanyang kahilingan para kahit papano ay makadalo siya doon sa schedule ho niya na out of country. May meeting ho siya doon sa may Thailand kasama ang iba pang mga law enforcement agencies ng iba't ibang mga bansa. Kaya tingnan po natin mamaya kung ano po magiging paliwanag dito ng House Prosecution Panel kung paano ho yung handling nila doon sa request nitong si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, naniniwala naman si Attorney Antonio Bukoy ng Free Legal Assistance Group, lalo manong napatunayan ang pagiging authentic ng video kung saan ni pinagbabantaan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ito ay matapos gamitin mismo ng defense team ni Vice President Sara ang naturang video sa gitna ho ng impeachment trial. Gitna Attorney Bukoy, ang paggamit ng defense sa video ay malinaw na pagkilala na totoo ang nilalaman nito. Naging sentro ang usapin habang ginugurita ng bansa ang ikasampung anibersaryo ho ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration nagbabasura nga sa 9-line claim ng China dyan sa may West Philippine Sea. Sa kabilang ng pagtutol ho ng kampo ni Vice President Sara, naniniwala ang ilang legal expert na ang naturang video ay may bigat bilang ebidensya sa kasalukuyang paglilitis. Patuloy namang binabantayan ng publiko ang magiging epekto ho ng paggamit ng video sa direksyon ng impeachment trial. Abangan din mamaya ang update mga kabombo. Wala pa rin dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan o dyan sa may Senado. Maki-update din tayo sa linya ni Bombo Ana Liseberano mamaya. Ito hong inaasahang mga adjustment ng House Prosecution Panel at yun pong kanilang handling pa rin doon sa kanilang mga testigo. Inaasahang mga 2-3 testigo ano yung ipepresenta ho ngayong linggong ito. Una si Director Lotok and si Captain Belinda Bello and itong si Attorney Zuleika Lopez na isa pong nagsisilbing executive ng Office of the Vice President. Nagsisilbi po siya bilang Chief of Staff ng Office of the Vice President, ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Abangan po yan lahat mamaya. Oras natin, meron na tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga development ho tayo mga kabombo at mamaya babalikan ba po natin yung mga usapin sa impeachment trial. Pero bago ho yan, sinisi ho ni Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy Go Wei, etong si Jay Tariela at iba pang opisyal na umano'y paglala ng relasyon ng Pilipinas at ng China. Ayon kay Go, araw-araw daw na nagpapakalat ng kasinungalingan at nagpapakalat ng galit si Tariela na nakakaapekto sa ugnayan ng 2 bansa. Ginawa niya ang pahayag kasabay yan ng paggunita ng Pilipinas sa 10 taon ng anibersaryo ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration inggilian sa West Philippine Sea. Sa naturang pasya, ibinasura ng tribunal ang 9-line claim ng China at kinilalang karapatan ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical miles na tinatawag ngayong Exclusive Economic Zone. Bilang tugon, sinabi ni Tariela na kung susunod lamang ang China sa international law at itigil o titigil sa panghahara sa mga mangingisdang Pilipino at mga barko ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mas magiging maayos ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa niya, ang tunay na solusyon ay ang pagtalikod ng China sa illegal na claim nito at ang paggalang sa karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Balik ko tayo dyan sa may mataas na kapulungan, mga kabombo, sa pamagitan po ng linya ni Bombuan Ali. Kamusta dyan, Bombuan?
6: Bombo Genesis, katatapos lamang ng press conference ng House Prosecution Panel at naniniwala nga ang House Prosecution Panel na hindi tatagal itong pagtalakay ng articles, itong impeachment, no? Article Impeachment number 4, ang grave threats. Dahil nga sa, ang sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega ay sapul dahil nga malakas ang ebidensya nila daban nga kay Vice President Sara Duterte. So nasa 11 mga testigo ang haharap sa panig ng prosecution para nga dito sa nasabing article number 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, nakatuon ngayon ang communications team ng House Prosecution Panel sa pagpapaliwanag sa publiko ng mga ebidensya, testimonya ng mga saksi, proseso ng impeachment at hindi sa pagsukat ng political support o pampublikong imahe ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Prosecution Panel spokesperson at advisor na si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Ayon kay Barbers, ang pangunahing layunin ng kanilang communications team ay maipabatid sa publiko ang naratibong sumusuporta sa kaso ng prosecution at ang kahalagaan ng mga ebidensyang inihaharap sa impeachment court. Anya, hindi nila pinagtutuunan ng pansin kung lumalakas o humihina ang suporta kay VP Sara habang nagpapatuloy ang paglilitis. Sa halip, sinabi ni Barbers na mahalaga na maunawaan ng publiko ang proseso ng impeachment at ang nilalaman ng mga testimonya at ebidensyang inihaharap ng prosecution. Naniniwala rin si Barbers na kapag ganap na nailatag at naipaliwanag ang mga ebidensya, magkakaroon ng pagkakataon ng publiko na bumuo ng sariling opinyon tungkol sa kaso. Dagdag pa niya, kumpiyansa ang prosecution panel na ang bigat ng kanilang ebidensya ay makapagpapakita ng katotohanan. Sinabi rin ni Barbers na ang mga senator judges ang magpapasya batay sa mga ebidensyang ihaharap. Ngayong araw, balik ang impeachment trial at ang ayon nga kay itong si prosecution spokesperson Ace Barbers na may mga inaasahan tayo. Pakinggan natin si dating Representative Ace Barbers.
7: Ang in-expect natin ay yung ipapakilala ulit ng ating prosecution panel yung aming mga inilistang mga witnesses nang sa ganun ay mabigyan ng divay at mapagtibay yung earlier testimony na ginawa naming first witness, si John Mark Calido. Just to be clear about this, itong proseso kasing ginagawa natin ay yung unang tatlong araw ay nakita na ho, no, yung ating proseso na umaandar. Everybody heard the testimony of John Mark Calido and for the prosecution, we feel that it was a competent statement made by the expert witness, no, on the authentication. In fact, hindi nga din ito gininay, no, nung kabilang panig na nagpapatunay na totoo, authentic itong video ito.
6: Sa kabilang dako, naniniwala ang panig ng prosecution na dapat humarap si Vice President Sara sa impeachment court ng personal, gaya ng ginawa ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, nais ng prosecution humarap ng personal si VP Sara imbes na ipaubaya ang proseso sa kanyang mga abogado. Wala din ideya ang prosecution kung pupunta si VP Sara, lolo na bukas kung saan nakatakdang humarap din ang kanyang dating chief of staff na si Attorney Zuleika Lopez sa impeachment court. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
8: It gets intimidated. Ang pinag-usapan dito yung proseso ng trial, yung pananagutan ng trial. So nobody is being, trying to be scared off kasi ang pinag-usapan po nito paano ilatag ang proseso, paano ilatag ang kaso, paano sagutin ang kaso. Kasi siya naman po yung nagsasalita from the very start na ready na po sila sumagot ng kaso. So we take that as a sign that she will take this her case, her trial seriously by attending in the coming days sana.
6: Samantala, nabalitaan din ng prosecution na may mga kahilingan ang kampo ni BP Sara gaya ng magdala sila ng sariling coffee maker, catering, ref at iba pa. Ayon kay Deputy Speaker Paolo Ortega, baka may specific na kape na gusto ang kampo ni BP Sara kaya hiniling nilang magdala ng sariling coffee maker. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Deputy Speaker Paolo Ortega.
9: Hindi naman bago yun sa amin kasi dun pa lang sa hearing sa house nun may dala rin sila mga sariling baon nila sa supply. So baka may mga specifications siguro sila na kailangan. Saka baka minsan kasi pag mahilig ka sa mga iba-ibang klaseng kape medyo mas particular ka sa lasa ng kape. May mga ganun kasi na parang they function better with good coffee. Siyempre, binaban ni Kong si Andre in one lang kami. Okay. So, more on admin naman yung sinabi ni Seca Bandu. So, baka yun lang yung mga more on specifics lang if ever they decide to attend or bless us with their presence.
6: Yan ang latest mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Yes, Bombo Genesis.
5: Update lang ako kung may katugulan na ang prosecution panel doon sa liham ni Director Matibag kasi hinihingi niya na mapaaga yung presentation sa kanya, Bobuan.
6: Oo, Bombo Genesis, inaabangan din natin ang tugon dyan ng House of Prosecution Panel kaugnay nga sa naging itong liham ni NBI Director Matibag. Pero mamaya, kung makakapanayam natin itong si Deputy Speaker Jay Conghun, may itatanong natin sa kanya, Bombo Genesis.
5: Sige, maraming salamat, Bumbuan.
6: Live mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
0: Bombo Breaking News!
5: Kapapasok lamang magkakabombo, tuluyan na pong nag-resign ang kalihim ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa. Ang binabanggit po niyang rason o dahilan ng kanyang resignation ay health reason o dahil po sa kanyang kalusugan. Kung babalikan po natin magkakabombo, si Secretary Herbosa ay naibalita po nating, I believe that was Saturday last week, naibalita po nating sumailalim po siya sa knee surgery. Parang pinalitan po yata ang ilang part ng kanyang tuhod. Pero ang sabi ho ng Department of Health, after ho ng surgery, ay naging matagumpay ang kanyang operasyon. At noong time na sumailalim po siya sa operasyon, ang nagsisilbing officer in charge ng Department of Health ay itong si Assistant Secretary Albert Domingo. So kuha tayo ng mga dagdag na development tungkol ho rito mamaya sa resignation, tuluyang pag-resign ni Secretary Herbosa ng Department of Health. Oras natin, meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga usapin, ginunita ng mga supporter ang isang dekadang anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Idinaos ito ng mga tagusuporta ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa kanyang puntod. Maalalang si President Aquino ang pangunahing arkitekto ng kasong isinampa laban sa China. Nagyari po yan ng 2013 na humantong sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong Hulyo 12 ng taong 2016, ang taon na kung saan tuluyan na pong umalis bilang presidente o pangulo si President Aquino. Sa naturang desisyon, ibinasura ang 9-line claim ng China at kinilalang karapatan ng Pilipinas sa loob ng 200 milya, yung tinatawag na 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Pinangunahan ng Ninoy and Cory Aquino Foundation at Liberal Party ang programa na sinimulaan sa pamagitan ng banal na misa. Nananawagan naman si Liberal Party President Erin Tanyada na gawing pambansang araw ng pagnanilay ang Hulyo 12 upang manatiling buhay ang kahalagahan ng tagumpay. Sa huli, ipinaalala ng mga lider at mga mangingisda na ang pamana ni President Aquino ay patunay na kahit maliit na bansa ang Pilipinas, kayang ipaglaban ang karapatan sa pamagitan ng batas at ng diplomasya. Sa kaugnay din pong development, inalmahan naman ni Rear Admiral J. Tariela ng Philippine Coast Guard, siya pong tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa mga usapin sa West Philippine Sea. Yung naunang pahayag ng Chinese Embassy, kaugnayan ang sinabi ng Chinese scholars na bahagi raw ng China ang probinsya ng Batanes. Pinagdududahan nitong si Admiral Tariela ang naging pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, kamakailan dyan sa may probinsya ng Batanes na sinundan naman ng pahayag ng Chinese scholars. Iginit ni Tariela na ang kahalagahan ng agarang pagsalungat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pahayag ng Chinese scholars na posible umunong maging pulisiya kapag ka hinayaan lamang o pinabayaan lamang. Sa ngayon, wala pa naman umunong pagbabago sa presensya ng China malapit sa probinsya ng Batanes. Nabatid na dati nang nagkaroon ng girian ng China at ng Taiwan dahil sa maging ang nasabing teritoryo ay nais ng China na maging bahagi ng kanilang kalupaan o kanilang nasasakupan. Abangan din po mamaya magkakabombo ang report mula kay Bombo Grant Hilario. Ito ho'y kaugnay naman dun sa statement o pahayag ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte tuhong naghahain ng motion, naghahain ng manifestation dyan sa may Supreme Court para ho questionin yung pagkakahalal, pagkakatalaga kay Senator Chiz Escudero bilang presiding officer na nagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, update pa rin po muna tayo sa kalagayan po ni Senator Rodante Marcoleta dahil si Senator Marcoleta ay idineklarang fit to travel na umaari na rin hong ibiyahe magkakabumbo ayon po sa Philippine National Police General Hospital. At bagamat fit to travel na, inirekomenda ng mga doktor na tapusin muna ng senador ang kanyang gamutan at pag-inom ng antibiotics para yan sa mild pneumonia hanggang sa Hulyo 15 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani ng Philippine National Police General Hospital, maayos na ang kalagayan po ng senador at marinaw po siyang humarap sa korte basta't nakasuot ng face mask. Wala na rin siyang hirap sa kanyang paghinga. At una pong na-confine si Marcoleta dahil po yan sa pananakit ng kanyang dibdib at mataas na blood pressure kasunod ng pagkakaresto noong Hulyo 6 ng kasalukuyang taon dahil sa kasong plunder. Oras natin, meron na ho tayong 27 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Abangan din mamaya ang update mula sa may Commission on Elections. Sinihahanda po ng Commission on Elections yung pondo para yan sa special election dyan sa may probinsya ng Cavite para ho yan punan yung naunang pagkakaalis sa pwesto nitong si Representative Kiko Barsaga. Abangan ang live report mamaya dyan mula kay Bombo Isa Cotonera. Sa ating sports news, magkakabombo, muli pong itinanghal bilang Wimbledon champion. Or bago ho yan, balik po tayo mamaya sa ating pong sports news. Update po muna tayo sa linya ni Bombo Grant. Bombo Grant.
10: Yes, Bombo Genesis, iginit ng abogado si Attorney Isabelio Torion na dapat Senate President ang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa exclusive mo pariyam ng Bombo Radyo ngayong araw kay Attorney Torion, kanya binigyan din na ang nararapat maupo bilang presiding officer ay si Senate President Win Gatchalyana. Naniniwala siya at mga kasama abogado na hindi na ayon sa konstitusyon ang pagiging presiding officer ni Senador Chiz Escudero sa impeachment trial ng ikalawang pangulo. Batay anya kasi sa batas, ang Senate President ang presiding officer sa paglilitis ng mga impeachable officials tulad ng Vice President at iba pa maliban sa pangulo. Ating panggan si Attorney Isidate Toriona sa eksklusibong priyam ng Bombo Radyo Politics.
11: Ito po yung manifestation with motion, no? Sa kadahilanan na yung sa first day po ng impeachment trial ay naggawa sila ng panibagong posisyon po sa impeachment trial and yan yung presiding officer. Kung babasahin po natin ang ating konstitusyon, wala po yan specifically under Article 11 Section 3 Paragraph 6, no? While it may be true ang nakasaad doon when the Chief Justice is on trial, when the President of the Republic of the Philippines is on trial, it will be the Chief Justice who shall preside. Ang implication po niyan, necessary implication, any and all impeachable officers such as members of the Constitutional Commissions, Vice President, the Ombudsman, the presiding officer would be the Senate President. Eh, panibago po itong ginawa nila.
10: Kamakailangan na, ay naghain si Atty. Torion at mga kasama abogado ng manifestasyon kalakip kanilang motion sa Korte Suprema. Ito kanilang ibinahagi at kunestyon sa hukuman ang makarang resolusyon ng Senado patungkol sa kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment trial. Paliwanag niya yan, pinangangambahan kasi nila na posibleng maulit ang paghahain ng impeachment complaints kontra si kalawang pungulo sa oras matukoy na ang ginawang proseso ay hindi na ayon sa konstitusyon. Binigyan din para abogado na mahalagang mabigyan din ang ito sapagkat ang saklaw o muno ng kapangyarihan ng presiding officer ay malawak lalo na pagdating sa pagdinig ng impeachment. May kakayahan niya itong magpatupad ng mga kautusan ng impeachment court at ang mga magiging aksyon ay may epekto sa itinatuwang pagdinig ng Senado bilang Senate Impeachment Court. Muli si Attorney Isabel Tortoriona, petitioner.
12: Kung hindi na naman tama yan, baka mag-file na naman next year ng impeachment complaint against kay BP Sara Duterte kasi mali yung proseso. Kasi hindi yung Senate President yung nag-preside. Ang power kasi ng Senate President is very wide ranging. He can rule on relevancy, on materiality. He can rule on competency of witnesses. He can even impose or he can even enforce the orders of the impeachment court, no? So any and all rulings of the presiding officer, no, would affect substantively the proceedings of the impeachment court. So kaya namin ginagawa namin ito kay para kung matapos ito, dapat tapos na. Wala na nang, hindi na naman uulitin natin ang mahal-mahal ng gasto sa kada araw sa impeachment trial na ito. Minimum 25 million ata, imagine that. Oh, tapos may mag-question na naman ulit na void yung proceedings. So kinakailangan namin wastuhin ito ngayon.
10: Dahil dito, yeah, mungkay ng abogado naggawin o halal na lamang bilang Senate President si Senator Chis Escudero kung siya ang nais ng mga miyembro ng Senado tumayo bilang presiding officer ng impeachment court. Nakaratang ipagpatuloy Bombo Genesis muli ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, 13 ng Hulyo 2026.
13: Po Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bastradio Bombo.
14: Bombo Sports News.
5: Daling sports news, magkakabumbog sa nation muli pong itinanghal bilang Wimbledon champion si world number one Jannik Sinner. Naipanalo ni Sinner ang 2026 Wimbledon Gentleman Singles matapos depensahan ng kanyang korona mula kay second seed Alexander Zverev sa four-set battle. Yan po'y si score na 6-7, 7-6, 6-3 at 6-4. Natalo pa si Sinner sa matinding first set tiebreak, ngunit bumalik ang kanyang trademark na mental toughness at tuluyang pinadapa ang kanyang German challenger sa lumpuyan ng mahigit na 4 oras na paglalaro ng tennis. Ang Wimbledon Championship nitong si Sinner ay isang rebound mula ho sa nakakadismayang performance niya sa nangyaring French Open ngayong taon para tuluyang ibulsa ang kanyang 5th career Grand Slam title. Siya ang 10th lalaki sa buong mundo sa loob ng open era ng tennis nakakuha ng back-to-back Wimbledon Championship.
14: Bombo International News.
5: Sa ating mga balita sa ibayong dagat, mga kabombo, lumubo na sa kabuang 4,409 na po ang opisyal na bilang nitong mga nasawi sa tumamang magkasunod na lindol sa may Venezuela noong Hunyo 24 ng taong kasalukuyan. Tumaas ang bilang nitong linggo ng 150 mga katao kumpara noong Sabado, habang nasa mahigit 16,000 naman ang naitala na sugatan. Iningulat din ng Venezuelan government na mahigit sa 15,500 individual ang pansamantalang nanatili sa mga kampo kasunod dyan ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na magkasunod na lindol. Inayag naman ni National Assembly President George Rodriguez ang kapatid ni Interim Leader

0: pinagpalitan ng pag-atake sa magkabilang panig. Maalala hong muling sumidhi ang labanan noong nakalipas na linggo matapos na sabihin ng Amerika na tinamaan nito ang mahigit 160 mga target diyan sa bahagi ng Iran. Tugon umano ang mga pag-atake sa pagpuntirya ng puwersa ng Iran sa barkong dumaraan sa Strait of Hormuz na gumagamit umano ng hindi otorisadong mga ruta. Itong linggo ay pilit na ginigiit ng Iran ang kontrol sa naturang lagusan at inanunsyong sarado hanggang sa maglabas ng karagdagan pang mga notice. Naglunsad din ng Islamic Liberation o Revolutionary Guard Corps ng Iran ng malawakang pag-atake sa mga base militar ng US habang sinabi naman ng United Arab Emirates, ng Qatar at ng Kuwait na kanilang tinutugunan ang missile at drone strikes mula sa Iran. Sa kabila ng panibagong mga serye ng pag-atake, sinabi ni US President Donald Trump na ipagpapatuloy ang mga dialogo at sinusubukan ng mga mediator na buhayin ang peace process. Oras natin, meron na lamang ko tayong 17 minutes makalipas o bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo mula sa may Philippine National Police, mga kabombo, or sa Commission on Elections. Sumuna tayo sa pamagitan ni Bombo Isa Coderca. Kung may pa rin po ito sa paghahanda ng komisyon dito sa special election na gaganapin dyan sa may probinsya ng Cavite. Bombo Isa?
1: Yes, Bombo Genesis, patuloy nga na naghahanap pa rin ang Commission on Elections ng 198 million na pondo para matiyak ang pagdaraos ng special elections sa apat na distrito ng Cavite sa darating na August 29. Ayon kay COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, bagaman nakapag-plan na ng 50 million ang lokal na pamahalaan, ito ay hindi pa rin sapat dahil lumalabas na ito ay magagamit lamang para sa honoraria ng mga gurong magsisilbing electoral board, kailangan pa rin nilang kunan ang natitirang pondo. Sinabi ni Garcia na inaasahan nilang makakakuha ang kakulangan sa pamagitan ng realignment ng pondo at paggamit ng savings ng poll body. Sa ngayon kasi, Bombo Genesis, ay may halos isang buwan na lamang ang Commission on Elections para nga dito sa isasagawang special elections sa probinsya ng Cavite. Sa kabila nito, tuloy naman ang paghahanda ng komisyon kabilang ang paghahain ng Certificate of Candidacy na itinakda mula Hulyo 15 hanggang 17 sa Dasmariñas City. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia.
2: Yung budget po ang hinahanapan pa rin ni COMELEC, yung 198 million. May pinangako po sa amin ang local government na tutulong sila na more or less 50 million. Kung sakali po, yun ang aming gagamitin upang makapagpambayad namin sa mga guro. Priority po kasi namin ang mga guro. Yung iba, ihahanap na lang po namin sa amin pong mga savings. At yun nga po, may mga nire-realign na po kaming ibang priority programs upang makumpleto lang po yung budget na yan. July 15 to 17, uulitin ko po, July 15 to 17, ang filing ng certificates of candidacy. At ito po yung mangyayari sa Dasmariñas, Cavite. Sana po, sa opisina ng local COMELEC namin, sana po masaksihan natin lahat ng yan, alamin natin kung sino magpa-file ng kanilang kandidatura.
1: Kasabay nito, nilinaw din ng poll body na maaari pa rin tumakbo sa special election si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kabilayan ng kanyang pagpapatalsik sa Kamara. Ayon kay Garcia, wala namang nakasaad na perpetual disqualification sa naging parusa kay Barzaga kaya nanatili ang kanyang karapatang kumandidato. Inaasahan din ng COMELEC na may 3 hanggang 4 na mga magtatakbo nga dito sa Cavite Special Elections ang maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa naturang halalan. Pinayagan din ng poll body ang personal o autorisadong paghahain ng Certificate of Candidacy habang otomatikong may tuturing na nagbitiw na sa pwesto ang mga appointive government officials at aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines kapag naghahain sila ng kandidatura. Hindi naman kinakailangan magbitiw ang mga halal na opisyal. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
0: Oras natin, meron na lamang tayong 15 minuto bago sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Nagpahayag ng labis na pagkabahal at pagkalungkot at nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Education sa pagpanaw ng grade 4 student mula sa Hugo Perez Elementary School sa bahagi ng 13 Martires City sa Cavite.

0: Yang pahayag ngayong punglo na tiyak ng ahensya ang pagbibigay ng kaukulang pang mga intervensyon para sa naulilang pamilya ng mag-aral. Siguro rin ng ahensya na natiling pinamataas na prioridad nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Kaugnay nito ay kasalukuyang na ipag-ugnayan ng Department of Education sa health authorities para malaman ang buong pangyayari at siyasatin ng kanilang health at safety protocols para sa kapakanan ng bawat mag-aral at estudyante. Inimog naman ng Department of Education ng publiko na sumangguni lamang sa beripikadong impormasyon mula sa health experts kasabay ng ginagawang investigasyon sa naturang trahedya. Nangyari ang insidente noong Hulyo 2 ng kasalukuyang taon kung saan nagsasagawa ang naturang paraan ng routine deworming activity sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa City Health Office. Ilang mga mag-aral ang sumama at sumama ang kanilang pakiramdam at pagkatapos ng naturang aktibidad. At noong pong Hulyo 3, pumanaw nga ang grade 4 student makaraang makaranas ng pasintabi po sa mga nananangkalian pagsusuka. Base sa initial findings, iniugnay ang sanhi ng pagkasawi ng mag-aral sa isang infection na umanto nga sa septic shock. 13 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station, mga kabombo, hunahin po natin dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Kaugnay pa rin po sa nagpapatuloy ho na banta ng tagtuyot. Ito hong nagpapatuloy na kawalan ng pag-ulan. Ang National Irrigation Administration, mga kabombo, nagbabala na ho ng posibleng o tuluyang paghinto ng irigasyon mula ho sa Magat Dam habang isasagawa na rin ang cloud seeding. Mayatay po dyan ang Bombo Radyo Kawayan.
1: Magsasagawa ngayong buwan ng cloud seeding operations ang Department of Agriculture o DA upang makatulong na madagdagan ang pag-ulan at mapulan ang supply ng tubig sa mga sagahang apektado ng El Nino sa Isabela. Ayon kay Isabela Governor Odito Albano, tinatayang nasa 31,000 hektarya ng palayan na nasakop ng National Irrigation Administration na Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris ang natutuyo dahil sa kakulangan ng tubig. Sinabi ng gobernador na layunin ng cloud seeding na mapalakas ang pag-ulan sa mga watershed at mapataas ang antas ng tubig na ginagamit sa irigasyon ng mga asakahan. Una nang nagbabala ang NIA Maris na posibleng tuluyang ihinto ang pagpapadaloy ng tubig para sa irigasyon kung hindi makararanas ng sapat na pag-ulan sa watershed ng Magat Dam hanggang July 20. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, ang Department Manager ng NIA Maris, sinabi nito na bagamat bahagyang tumaas ang water elevation ng Magat Canal ay nananatiling mababa ang supply ng tubig dahil halos walang makuyan ay binibigyan muna nila ng limitadong supply ng tubig ang Baligatan Diversion Dam upang mapatubigan ang ilang bahagi ng Santiago City. Kay Engineer Dimoloy, kung magpapatuloy ang kakulangan ng ulan hanggang Hulyo 20 ay maaari nilang ihinto ang pagpapadaloy ng tubig para sa irigasyon dahil maaabot na ang minimum operating level ng dam. Kapag nangyari ito, tanging mga sakahang may sariling shallow tube well a solar irrigation system sa pagtatanim.
2: So per po yung programa sa mga division offices natin, actually nagbigay na tayo, especially use na tayo ng tubig. So may mga farmers na naapektado, especially yung mga malalayo na, yung hindi na naabot. So meron na po tayo mga nag-distribute na po tayo. So yun naman po ay depende rin sa mga area, kung ilan yung area nila at kung ayun po yung sabi natin kung depende rin sa lokasyon ng bawat mga opisina natin.
1: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo.
0: 11 minuto bago mag-alauna ng hapon, mga kabombo. Balikan po natin mamaya ang iba pang mga balita mula po sa ating mga provincial station. At dito muna tayo sa preparasyon ng House Prosecution Panel sa day number 4 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At nagbabalik sa ating linya si Bombo Jai Rahanggayo kasama si Deputy Speaker Jay Congon. Bombo Jai?
3: Yes, Bombo Jai, this is live tayo dito ngayon sa Senate of the Philippines. Kasama natin live si Deputy Speaker and Zambales Representative Jay Congon. Tatanungin natin siya no sa mga possible na mangyayari dito sa impeachment. Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And sir, on the studio ay kasama din natin si Bombo Genesis. First, sir, the prosecution receives the request from National Bureau of Investigation, Melvin Matibag, Sir, what do you think yung magiging contribution dito ni NBI?

0: a director Melvin Matibag dito sa impeachment trial?
1: Well, malaki ang ano no, malaki ang parte ni ano ni NPA director Matibag lalong-lalo na rito sa case ng prosecution, at talagang inaasahan natin na lalo nitong mapagpapatibay yung kaso ng prosecution para mapatunayan na talagang merong threat talaga na nangyari at ginawa laban sa buhay ng presidente, First Lady, at ni former Speaker Martin Romualdez.
0: At ngayon, sir, aasahan natin dito yung second witness ay si Attorney Jeremy Lautok, sir?
1: Yes, napaka-importante ng ating mga witness ngayon dahil ito'y lalong magpapatibay ng mga ano no, ng mga argumento ng prosecution, at alam naman natin na bawat testigo ay mahalaga dahil sila ay may daladalang istorya na kung saan makapagpapatibay ng kwento at magpapatunay na tama yung argumento ng prosecution team ng House.
0: And now the House Prosecution Panel considers Attorney Zuleika Lopez as a hostile witness. Sir, ano sa tingin mo yung magiging contribution din dito ni Attorney Zuleika Lopez? And expect ba natin na dadating dito si Vice President Sara Duterte?
1: Well, yung tanong tungkol sa darating ba rito si Vice Presidente, walang makakaalam niyan, ano? Walang makakabigay ng kumpirmadong kasagutan. Dahil alam naman natin, si Vice President, panayang iwas sa mga ganitong klaseng pagkakataon. No? Nakita naman natin noong nakarang araw, nagpunta siya dito pero hindi siya humarap sa impeachment court. So inaasahan din natin na baka ganun ulit ang gawin niya. Patungkol naman sa ating mga witnesses, dapat lagi nating tandaan na lahat ng witness ng prosecution ay importante.
0: So ano na yung mako-comment nyo? Kasi last week pumunta dito si Attorney Zuleika and may mga request siya no, administrative matters. Nag-request siya ng refrigerator, coffee maker, for catering as well. Ano yung masasabi niyo dyan?
1: Well, siguro tingin niya parang nagbabahibahayan yung mga ano rito. No? Nagbabahibahayan tayo rito. Mm-hmm. Kaya humihingi siya ng gamit ng kusina. Pero hindi yun ang importante. Mm-hmm. Ang kailangan humarap sila rito at talagang sagutin nila yung mga alegasyon at talagang ipakita nila na talagang handa silang sagutin, lalong-lalo na yung mga articles of impeachment natin.
0: Okay. Bombo Genesis, anything to add?
2: Oo. Sir, may babala or warning ang ilang mga trial lawyer na yung pagpresenta kay Attorney Lopez ay posibleng mag-boomerang sa may House impeachment prosecutors. Anong take ko dito at paano ho tayo nag-iingat dito?
1: Well, lahat ng testigo mahalaga, no? Whether si Attorney Zuleika yan, si Director Matibag, or iba pang ahente ng NBI, lahat ng ating testigo mahalaga at makapagbibigay ng totoong pangyayari sa bawat kwento. So, hindi lamang ang testimonya ni Attorney Zuleika ang mahalaga. So, lahat sila ay pantay-pantay yung tingin ng prosecution.
2: Mm-mm. Pero may special arrangement ba sa mga prosecutors, like sa private at mga public prosecutors, na kung sino yung magha-handle ho sa kanya?
1: Well, ano na yan, ano? Napag-uusapan din yan. Pero ang sinasabi nga namin, matibay ang naratibo ng prosecution, at alam namin kung ano yung totoong nangyari, whether haharap si Attorney Zuleika o hindi. Matibay yung kwento ng prosecution dahil alam naman natin kung ano yung nangyari talaga na pagbabanta na ginawa ng ating Vice Presidente.
2: Mm-mm. Okay. One last question on my part, Representative Kongkun, sir. Dati ho kayong naging bahagi ng prosecution panel doon sa una sanang impeachment trial, ano? Laban kay Vice President Sara Duterte, yung hindi ho natuloy. Ngayon, gusto kong tanungin ho sa inyo, anong assessment ho ninyo sa performance ng present panel, yung 11-man team?
1: Well, napakaganda ng kanilang performance, no? Talagang napatunayan nila na talagang napatunayan nila na yung naratibo na talagang ginawa nga ng ating Vice Presidente, yung pagbabanta sa buhay ng ating presidente, First Lady, at saka ni former Speaker Martin Romualdez, at talagang hindi na bali ng depensa yung testimonya ni ng ahente ng NBI. So inaasahan natin na talagang sa mga darating na araw, lalo pang mapagpapatibay yung naratiba ng prosecution sa mga totoong nangyari o kaganapan sa pagbabanta sa buhay natin, Pangulo.
2: Okay. Bumajay.
0: Okay, lastly from my end, Representative, inaasahan ba natin na matatapos ito na early yung paglilitis ito kay Vice President Sara Duterte, or do you think mag-exceed ito sa 92 trial days?
1: Well, sana, no? Sana matapos sa maaga. Mm-hmm. Pero mas importante rito yung hindi yung pagtapos sa maaga. Mas importante rito yung paglabas ng katotohanan. Mm-hmm. Ano yung totoo? Dahil deserve ng ating mga mamamayan na malaman kung ano talaga yung nangyari. Transparency, accountability, at kailangan maparusahan yung dapat maparusahan.
0: Yes, mga kabumusir nation, nakasama natin si Deputy Speaker and Zambales Representative Jay Conghon dito live sa Senate of the Philippines. This is Bombo Jaira Hanggayo. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
2: Oras yun natin, meron na lamang ko tayong limang
0: minuto. Sir, maraming salamat, sir.
2: Alauna ng hapon, mga kabumbo. Panghuli po sa ating mga balita, update ho tayo dito ho sa naganap na Pasintabi ho. Ano? Medyo masailan po ang ating susunod na police report. Meron pong sundalo sa may Bacolod ang nagbaril po sa kanyang sarili. At yung misis ho ng biktima, sinaksak naman na manugang, patay din. May report dyan ng Bombo Radio Bacolod.
3: Patay ang isang sundalo matapos barilin ang sarili gamit ang kanyang service firearms habang nasawi rin ang kanyang asawa matapos saksakin ang kanyang biyanan sa Purok, Tilapia, Barangay 3, Bacolod City kahapon ng hapon. Kinilala mga biktima na sina Erwin Pindon, 31 anyos at aktibong miyembro ng 11th Infantry Battalion ng Philippine Army at ang kanyang asawa na si Leonora Pindon, 26 anyos. Ang ama ng sundalo ay si Edwin Pindon, 52 anyos na residente rin sa nasabing lugar. Sa panayon ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Conan Gadayan, Station Commander ng Bacolod Police Station 2, dalawang magkahiwalay na insidente ang naganap na kinasasangkutan ng pamamaril at pananaksak. Ayon kay Gadayan, bago ang insidente ng pamamaril ay nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa. Batay sa kanilang investigasyon, kinuha ng sundalo ang kanyang service firearms na Glock 17 pistol at nagpaputok muna sa pader bago nito binaril ang sarili. Nakita ng ama ng sundalo na si Edwin ang nangyari at sinaksak naman ito ang asawa ng kanyang anak na si Leonora. Samantala, wala namang tama ng bala ang asawa. Kapwa ay sinugod sa ospital ang mga biktima. Ngunit parehas na binawian ang buhay. Na-recover ng mga investigador sa crime scene ang service firearms ng sundalo. Kasalukuyang nakadetine si Edwin sa Bacolod Police Station 2 at mahaharap sa kasong homicide.
4: Nag-withdraw ng firearms si Army. Then pinutok niya ito sa ground and as well as sa ulo niya. After that, sa father sa Army, hindi niya na ma-contain yung sarili niya is kinuha niya yung kutsilyo para saksakin niya din yung asawa.
3: Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Zaldi Foro II. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Tuloy-tuloy lamang po sa pangsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station, lalo yung hindi po ninyo napakinggan, napanood, at namonitor sa nakalipas na oras o mga araw. Lahat po ng stations ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron po silang sariling social media pages na pwede po ninyong i-follow, pwede kayong mag-like, and of course, pwede kayong mag-subscribe. Sa Visayas area, sa Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Ganoon din po sa May Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu, dyan sa may Cebu Province at mga katabing probinsya. Habang dyan sa may Capiz, nariyan din po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan, nariyan pong Bombo Radio Calibo at sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Sama-sama ho muli tayong manalangin, mga kabumbo, ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth, The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombon Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombon Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
6: Star FM. Star FM. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo.
6: Star FM.
7: The best music station across the nation.
8: Kwelang-kwela ng mga DJs.
7: Ang galing sa information.
6: Fully digitalized. It's all for you.
9: Star FM across the nation.
6: Basta Star.
10: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
14: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
16: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
17: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
18: Sa palengke, may swerte.
19: May swerte? Sa palengke?
18: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
18: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
21: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: The Philippines number one Star FM.
22: Mga awiting mai in love kayo.
23: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
22: Mga awiting para sa inyo.
6: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: Yehey na yehey ang ating afternoon dahil eto na nga. Nako, dumating na po. Eto na. Matatanggap na ng ating regional winner, no, sa ating grand draw para sa ating nagdaang papromo, ang Buenamano Salvo Year 20. Ito ha, ang ating grand draw last May 9. Siya po ang in-announce na ating regional prize winner dito po sa NCR. At siya po ay makakatanggap ng 50,000 pesos cash. Hoy, eto na nga ating makakausap live na live. Siya po ay mula pa po sa 90 Upper Molave Street, Payatas B, Quezon City. May winning entry mula po sa Universal Robina Corporation. Makasama natin Ate Helen Motol. Hello, hello, hello, hello, ate. Hello sa'yo, ate. Hello. Ayan, nakikita mo na. I am pretty ni ate. Oh. Kamusta naman, ate, at nakikita mo ang iyong sarili. At live na live tayo right now sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Ate, mag-hello ka muna
3: hello
2: sa ating
3: po.
2: Mga...
3: Hello yon. Po sa inyo lahat.
2: Yon. Ate, kamusta? Kamusta? Traffic ano? Grabe.
3: Opo, traffic talaga.
2: Mm-mm. Paano ba yung way nyo? Ano mga sinakyan nyo sakay dumaan?
3: Nag-GMA po kami tapos nag-taxi po punta rin.
2: Uy, ayun, perfect. Ayun nga sa mga Star Nation natin. Eto na nga. Si Ate Helen, ano bang pinagkakaabalahan sa buhay?
3: May maliit po ako kong tindahan.
2: Mm-mm. Okay, tapos anong, eto ate, ito gusto lang natin i-recall ano, nung ikaw yung nanalo noong May 9 sa ating grand draw dito sa Buenamano Salvo Year 20, ano yung naramdaman mo noon?
3: Sobrang saya po.
2: Eto, eto na nga, makukuha mo na yung iyong 50,000 pesos cash. So, saan mo to balak gamitin?
3: Pambayad po sa school.
2: So, bibili ka ng school, ganun?
3: Hindi po. Pambayad po sa tuition ng anak ko.
2: Yun! Perfect, ate. Ano, malaking tulong talaga
3: opo,
2: ito.
3: Talaga.
2: Kaya naman, eto na. Ready ka na ba? Matanggap ang iyong napanalunan.
3: Opo.
2: Eto na, ate. Tanggapin mo ang tumataginting na 50,000 pesos cash. Ay, perfect na perfect. Ayan, ate. Oo, anong masasabi mo?
3: Ay, maraming maraming salamat po. Nanalo po ako ng ganito.
2: Mm-mm. Pasalamat sa saan pa, ate? Eto, sa Universal Robina Corporation, ano ba yung ginamit mo doon?
3: Yun po, yung ano, Mang Juan po.
2: Ayun, perfect! Diba, nag-Mang Juan ka lang, tapos meron ka na agad. Eto, nanalo ka pa. Diba? Ano, apo. Sino pa mga gusto mong pasalamatan? Star FM...
3: Star FM, 102.7 Star FM. Mm-mm. Maraming salamat po.
2: At syempre, ang Bombo Radio Philippines. Oo. At ito gusto ko batiin mo ng happy 60th anniversary ang Bombo Radio Philippines. Sabi mo, happy 60th anniversary Bombo Radio Philippines. 1, 2, 3, go!
3: Happy
2: 60th
3: anniversary sa Bombo Radio
2: Philippines. Ayan ate, ano pang masasabi mo na ako grabe, mapapasakamay mo na ang 50,000 pesos cash?
3: Wala po, nagpapasalamat lang po ako.
2: Mm-mm, ayan. Masaya, no
3: masaya
2: ate?
3: Masaya po talaga.
2: Yan! Ako, grabe. 50,000 pesos apo. Ito eh. Ayan. Okay, ate, nako, siguro invite no yung mga listener natin na sumali sa mga papromo ng Star FM at Bombo Radio dahil, nako, baka matulad sila sa iyo, 50,000 pesos apo. Cash yan. O, invite mo sila, ate.
3: Ay, sumali na rin po kayo na sa Star FM at Bombo Radio. Baka kayo na rin po yung manalo ng major prize.
2: Yan. Ayan, congratulations Ate Helen Motol ng Quezon City. At syempre siya po ay may winning entry na Universal Robina. Sa mga Star Nation natin, Isa nga po ang ating regional grand draw winner dito sa NCR. Siya po ay nag-uwi. Nakuha niya na ang ating 50,000 pesos cash. Pero sa mga Star Nation natin, gusto nyo bang matulad kay Ate Helen? Sumali na po kayo sa papromo ng 102.7 Star FM Manila at ng Bombo Radio Philippines. Siyempre, eto na nga dahil ngayong taon, it's the 60th year anniversary ng Bombo Radio Philippines. Mga Star Nation natin, tayo po yung magbabalik tugtugan muna sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 21 Star Minutes, makalipas ang alauna ng hapon, 1:21 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa mga nasa live streaming natin, ako i-share nyo yan. I-like, mag-react ka dyan at mag-comment-comment at pumunta sa 102.7 sa inyong mga radyo. Ito na po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
0: Almusalin nam nam!
1: Good morning!
0: Pagtanghalian,
1: Uy, may birthday ba?
0: Tanghalian linam nam! At sa gabi,

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: Para sa po natin, 8 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, mga kabombo, nagpapatuloy po kayong nakasabay-bay sa impeachment trial day 4 sa pagkakataon pong ito. Ang testigo, si Attorney Jeremy Lotok, ang nakasalang para naman magbigay ng kanyang mga pahayag o testimonya, at tinatanong siya ngayon ni o ng panig ng prosekusyon. Si Attorney Ligutan po ang nag-direct questions sa kanya sa pagkakataong ito, mga kabombo. At present ang 18 mga senador o yung mga senator judges na kabahagi dito sa impeachment trial ngayong araw po na ito, mga kabombo. Bahagi ng mga proseso ay dinodouble check yung markings kung tugma doon sa tinutukoy na nakamarka, at tinitignan din ho ito ng panig ng depensa. At ito, ating pakinggan ng panoorin.
1: I realized toxic na yung relationship

0: Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang ika-4 ng hapon at nasa bahagi pa rin tayo ng ating special coverage. Ang nakasalang na testigo ay si Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation at dati ho siya na nangasiwa dito sa pag-iimbestiga kaugnay dun sa usapin ng umano'y naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Dati ho siyang pinuno ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Kaya siya ang isa sa mga pinatawag. Pakinggan at panoorin natin, mga kumbong.
1: Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag

0: Mga kabombo, hinahanap pa ho doon sa taxing, record kung ano yung particular na portion na iparinig at ipapanood.
1: Utang ina ninyo! Sino ang corrupt?

0: Kabombo at mga Kastarnation, meron po tayong 22 minuto pa bago sumapit ang alas 4 ng hapon. Oh, kung mapapansin po ninyo, iniisa-isa yung mga particular na portion.
1: Tapos kami yung nagsisinungaling?
0: Oh, masyadong mahaba kasi yung kabuuan po ng video. Ating pakinggan at panoorin.
1: Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Martín. Nakakampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one.

0: mga pahayag ng respondent. Halimbawa po, binabanggit po ninyo yung kakaibang bagay na nangyari dito sapagkat ang binabanggit nyo pong nagbibigay ng statement ay dun sa nakita nating video ay no other than our Vice President, no?
1: Yes,
0: so, did her position, her access or authority naka-apekto po doon sa how your investigation was conducted?
1: Yes, Your Honor, as I have said a while ago during the direct examination, in the analysis phase, we considered the intent, the capability, and the motive, Your Honor. Kasama po yun, kinonsider po namin. The fact that she is the second highest official of the land, and definitely she's capable of doing so. And then there is that motive in the sense na may mga issues na sila, galit na ang Vice Presidente, din na-trigger dito sa November 23.
0: And you would say it's not usual, the usual?
1: It's not the usual.
0: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. We will be pausing for a break, Senator Bang.
3: Point of order na. Mr. Presiding Officer, may hiningi
2: what is
3: po
2: the
3: tayo.
2: Pleasure of Senator Judge Aquino?
3: No, just a point of order, Mr. Presiding Officer. May hiningi po kami sa defense na paglaro. May we tackle this after the break if they have identified it in their pleading.
2: This in relation to your question earlier.
3: Yes.
2: After the others shall have been able to speak, Senator Judge Aquino, we shall be pausing for a break for 15 minutes. We shall resume on 4:59 sana sasabihin ko eh. We shall resume at 5 p.m. When we resume, we shall recognize Senator Judge Tulfo, Senate President Gasalian, and thereafter Senator Judge Cayetano and Marcos.
4: Pero magsigar. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation ay 15 minuto bago ho sumapit ang 5 ng hapon at patuloy pa rin ho ang pagtugay-gay ng Bomb Radio Philippines dito sa mga kaganapan sa panig ng Senado kung saan ay nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konting flashback lamang mga kabombo dun sa naging pagharap ng testigo ng panig ho ng prosecution sa katauhan ni Attorney Jeremy Lotok at siya ho ang nag-imbestiga doon sa usapin ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. For the first time, nagsalita naman itong panig ng depensa na mayroong blanket denial doon sa lahat ng allegasyon at mayroong mga specific na denial doon sa mga ibinabato na issue ng prosecution laban sa pangalawang pangulo. Pero hindi pa ho ito inilahad ngayon mga kabombo dahil may panahon na nakalaan din naman para ho sa kanila dyan sa impeachment trial. At this point, i-check natin ang linya ni Bombo Angelo Aganan habang nakabreak itong impeachment trial ng ilang minuto. Ay kumustay natin ang sitwasyon. Bombo Angelo, please come in.
5: Yes, Bombo Dennis, naka 15 minutes break nga itong impeachment trial ngayong araw. Ito ang kaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa ngayon ay ang ilang senador ay lumabas dito sa session hall at ang ilan naman ay nagpaiwan. Ganyan din ang defense at ang prosecution team ay lumabas din dito sa plenary. Bombo Dennis, balikan lang natin yung mga naging highlights ano ng pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Una naging talakayan, Bombo Dennis, ay itong kahilingan ng House Prosecution Team na maisingit itong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na isasalang agad bukas dahil nga sa ito ay may isang event na pupuntahan sa labas ng bansa. Ngunit ito ay tinutulan ng parehong senator judges at ng defense team sapagkat yung kay Senator Alan Peter Cayetano, ito daw ay hindi magiging patas para sa kanila na naghahanda at ipinagpaliban ang ilang mga importanteng lakad katulad ng pagpunta sa mga nasalantan itong mga nagkaraan sa kuna sa bansa upang lamang maging present dito sa isinasagawang impeachment trial. Kaya hindi aniya magandang tignan na itong si Director Matibag ay

0: nagsasabi na kailangan niyang isa lang, kailangan agad siyang isa lang dito sa isinasagawang pagdinig dahil lamang sa meron siyang ibang pupuntahan. Habang sinang-ayunan din ito ni Senate President Sherwin Gatchalian, Bombo Dennis, sapagkat mahihirapan anila sila sa mga sa parte ng Senator Judge na maghabol dito sa mga statement ni Director Matibag dahil napag-aralan na nila itong mga unang isinumite ng House Prosecution Panel ng mga listahan ng testigo. Habang ito naman ay tinutulan ng defense team Bombo Dennis sapagkat ang kanilang katwiran ay malalabag nito itong 5-day rule na kailangan munang magpresenta nitong prosecution o itong 5-day rule na dapat magpasa itong prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago ito harap dito sa paglilites. Ngunit naging sentro Bombo Dennis ano ang pag-iit nitong si Attorney Jeremy Lotok na naging seryoso at tunay itong mga umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte at yan umano'y batay sa naging resulta ng kanilang investigasyon doon sa video conference nga na naganap kung saan umano'y nagbanta itong si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bombo Dennis.
1: Okay. Diyan ba sa ika-apat na araw ng impeachment trial, Bombo Angelo, na-establish din ba yung Oplan Romanov? Ano? Sapagkat ito yung laman ng tema noong nakalipas na linggo kung saan marami nga napatanong kahit dito sa atin. May nagme-message, so ano yung Romanov? Sino yun? ayan. So, na-establish din ba yung banta sa buhay ng Vice Presidente na lumutang din ito nitong mga nakalipas na araw? Bombo Angelo.
0: Tama ka dyan, Bombo Dennis. Ano, kung babalikan natin sa mga unang parte ng pagdinig ay natanong ito ni Senator Raffy Tulfo kung ano ba ang koneksyon nitong Operation Romanov dito nga sa banta kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung binalikan nitong si Senator Raffy Tulfo na umano'y sabi din daw o nabanggit din daw ito ni Mayor Bastille Duterte na itong Operation Romanov ay tinanong niya kung konektado doon sa sinabi sa video conference at itong ang pagbanggit nitong si Mayor Bastille Duterte, Bombo Dennis. Ngunit ito ay sinabi ng depensa na wala daw silang impormasyon na konektado itong dalawa, Bombo Dennis.
1: Okay, at yung National Bureau of Investigation ay, di ba, sila yung nag-iimbestiga doon sa pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Eh, how about yung investigasyon naman nila doon sa banta kay Vice President Sara Duterte? Bombo Angelo, natakil din ba dyan or nagkaroon ba kayo ng chance na maitimbre dyan sa hanay ninyo, dyan sa Senate? Media, yung information about that, Bombo Angelo.
0: Yes, Bombo Dennis, ano, kung ating babalikan itong mga sinabi dito ni Attorney Jeremy Lotok sa pagdinig ay sinubukan ng NBI na imbestigahan itong umanay banta din kay Vice President Sara Duterte, ngunit hindi nga naging responsive itong kampo ng Vice Presidente sa kanila, kung kaya't hindi natuloy itong kanilang pag-iimbestiga. Ngunit pinanindigan niya ito at kanyang iginiit, Bombo Dennis, na kanilang sinubukan at sila ay nag-approach dito sa kampo ng Vice Presidente, ngunit naging unresponsive nga o naging cooperative itong si Vice President Sara Duterte sa kaugnay itong umanay banta laban sa kanya o itong Operation Romanov, Bombo Dennis.
1: Yes, Bombo Angelo, mukhang kanina ay nagkaroon din ng issue dun sa ano ba to? Parang nagkukwentuhan lang itong si Attorney Ligutan at si Attorney Lotok, ano? Dahil mukhang kundi ako nagkakamali para magkababayan or magkapareho ng lingwahe itong dalawa na ito. And ano ba yung policy talaga ng impeachment court doon sa gagamiting salita dyan sa impeachment trial, Bombo Angelo?
0: Yes, Bombo Dennis, napansin nga natin yan ano, na parang nag-uusap lang itong dalawa sa isinatagawang direct examination, Bombo Dennis, at gumagamit itong si Attorney Ligutan ng kanilang lingwahe na pareho sila nakakaintindi at nakakaintindi nitong si Attorney Lotok, Bombo Dennis. Ngunit ayon sa inilabas na direktiba ng impeachment court, Bombo Dennis, ay maaaring gumamit itong mga parehong panig ng lingwahe ng Ingles at Filipino, Bombo Dennis.
1: But of course, ang Filipino ay very broad, no? Nandyan yung mga kakibat na mga lingwahe ng iba't ibang rehiyon. And at this point, mukhang nagkakasundo sila sa pagsasalita ng waray-waray. Kaya mukhang may iba. Siyempre, bagamat nakakaintindi tayo ng konti ng waray-waray, pero siyempre hindi tayo ganun ka-fluent kung hindi naman tayo talaga gumagamit yan every day. You know? So, ang malinaw, dalawang lingwahe, yung allowed, Bombo Angelo. At mukhang may pronouncement rin si Presiding Officer Chis Escudero na allowed naman ito. Kung alibawa may mga pagkakataon na talagang kailangan sabihin o banggitin yung mga kataga na mula sa regional dialect or kung ano pa mga katawagan, basta ang tinutukoy yung lokal na salita, local tongue, ika nga, no? Doon sa mga particular na lugar. But of course, you have to at least make it clear na naiintindihan ito ng lahat. Kung hindi man ng lahat, at least karamihan. Or pwede din siguro na i-translate, ano, Bombo Angelo, for the benefit ng mga hindi naman nakasanayan yung paggamit ng ilang mga kataga, Bombo Angelo.
0: Tama ka dyan, Bombo Dennis. Ano, magandang punto yan. At yan nga ang inireklamo ng depensa na kailangan daw umano na maintindihan nila kung anong sinasabi nitong si Attorney Ligutan. Kaya nire-request nila na sana ay gumamit ito ng lingwahe na parehong maiintindihan ng magkabilang panig, Bombo Dennis. Kaya napag-usapan o na-bring up ang paggagamit ng lingwahe dito sa impeachment trial o dito sa ika-apat na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, Bombo Dennis, idagdag ko na rin ano, yung mga hindi nakikita ng ating mga tagapanood at mga hindi naririnig ng ating mga tagapakinig, Bombo Dennis. Kanina ay umalis yung ilang senator ng halos 20 minuto, Bombo Dennis. Itong si Senator Alan Peter Cayetano ay lumabas bandang alas 2:51 ng hapon at bumalik ng alas 3:48. Itong si Senator Padilla naman ay sumunod na lumabas ng alas 2:53 at bumalik ng alas 4:25 ng hapon. At itong si Senator Camille naman ay lumabas din kasama itong si Senator Mark ng alas 3:39 ng hapon at bumalik ng alas 4:16. Ganon din itong si Senator Aimee Marcos. Yan ang grupo o members ng mga minority senators natin o minority block, no, Bombo Dennis. Samantalang dito naman sa mga majority senators, lumabas naman itong si Senator Bam Aquino ng alas 2:50. Ngunit 2 minuto lang bumalik agad ito, Bombo Dennis. Si Senator JV Ejercito ay lumabas ng alas 3 at pagka-4 na minuto, alas 3 sa is o pagka-4 na minuto, alas 3 G's ay pumasok ito ulit. Ganon din si Senator Joel Villanueva, Bombo Dennis. Bombo Dennis.
1: Sa bagay, no? Hindi naman bawal na sila ay may go out dahil syempre sa haba ba naman itong impeachment trial ay syempre may mga break na kumbaga bigla nating nakakaramdam na parang gusto nating pumunta sa palikuran pansamantala, no? Pero kung sabay-sabay, mukhang tatanungin na lang natin, Bombo Angelo, baka meron silang meeting or anything na baka related din naman dito, Bombo Angelo. By the way, may iba lamang ako, no? Nitong nakalipas na araw kasi may request na magdala ng mga equipment, tawag natin equipment, ano? Sapagkat yung anything na medyo malaki na yan, may tuturing na siya na equipment, na naipasok ba dyan yung ref, yung coffee maker, yung other facilities, Bombo Angelo, para na rin sa interest ng mga nagtatanong dito sa atin sa Bombo Radio Philippines kaugnay doon sa request ng panig ng depensa, Bombo Angelo.
0: Tama ka dyan, Bombo Dennis, ano? Ito ay itinanong nitong si Attorney Zulayka Lopez naman kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. at sa kasalukuyan Bumbo Dennis ay kinukumpirma pa natin ito, pero sa ating obserbasyon ay wala pa naman tayong namamataan na naipasok na equipment dito sa Senado simula nang dumating tayo dito hanggang sa kasalukuyan. Pero nilinaw na ito ni Senate Secretary Bantug Bumbo Dennis na wala namang problema kung magpapasok itong defense team ng kanilang sariling refrigerator, sariling coffee maker, sapagkat papayagan naman daw ito o pinapayagan naman daw ito ng impeachment court. Nilinaw lamang ni Secretary Bantug na ang hindi lamang papayagan sa kahilingan ng defense team ay iyong maglagay sila ng sarili nilang coverage doon sa loob ng session hall kung saan isinasagawa itong pagdinig, kasi nga sabi nitong si Secretary Bantug ay lahat naman, even the media, ay hindi pinayagan at Senate lamang ang nag-ooperate ng lahat ng mga coverage doon sa loob ng session hall. Bombo Dennis.
1: Okay, isa pang punto, Bombo Angelo, no? Yung request na magpapasok ng additional number of people mula sa yung mga common, tawag nga dyan, common tao. No? Pinayagan ba ito, and saan sila pinahintulutan na manatili? Kasya pa ba dyan sa gallery, Bombo Angelo?
0: Actually, Bombo Dennis, itong bilang ng mga tao o bilang ng mga mamamayan na pwedeng pumasok dito sa loob, kasi nga open to public itong impeachment trial, ano, alinsunod sa konstitusyon, ay nabawasan iyan, Bombo Dennis, from unang sinabi, kung matatandaan natin, unang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, kayang mag-accommodate ng Senate ng hanggang 150 tao, hanggang sa bumaba iyan, Bombo Dennis, sa 64. At ngayon naman ay halos lagpas na lang yan, Bombo Dennis, sa 40 na tao ang pwedeng pumasok kasi nga mag-overcrowded doon sa loob ng plenary. At yan ang kahilingan ko sa katanungan mo naman, Bombo Dennis, ang mga linawin ko lang, hindi naman sila humingi ng kahilingan na magdagdag ng kanilang public guest dito sa loob, bagkos ay tinanong nila kung ilan yung pwede nilang ipasok dito sa loob ng Senado, Bombo Dennis.
1: Doon, mainam at nalinawan natin na Bombo Angelo, no? Para na rin sa kabatiran ng lahat. Okay, so ngayong araw, ika-apat na to, no? Na araw ng impeachment trial. Diyan ba sa Senado, even sa paligid ng Senado, meron pa rin ba na mga grupo-grupo nagpapakita ng suporta o kaya naman ay panawagan na iba't iba na mga rason ukol pa rin na kumbaga related talaga dito? Baka kasi may nag-rally about different subject matter, pero yung tungkol sa impeachment, meron pa rin ba mga grupo-grupo dyan sa labas ng Senado?
0: Yes, Bombo Dennis, ano, yung mga unang araw ng impeachment trial ay marami ang nagsipuntahan dito ang mga nagsasagawa ng kilos protesta. Ngunit nung mga ikalawa hanggang ikatlong araw ay medyo kumonti na sila. At ngayong ikaapat, Bombo Dennis, simula nang pumasok tayo kanina, ating naobserbahan ay wala naman ng mga grupo na nagpoprotesta dito sa labas. Siguro, Bombo Dennis, darana rin iyan ng pabugso-bugsong ulan at pabago-bagong panahon. Ano? Kaya itong ating mga kababayan na nagsasagawa ng kilos protesta ay wala muna dito sa Senado. Ngunit na nanatili itong mga supporters ni Vice President Sara Duterte, yung mga mangilan-ngilan na kanyang mga taga-suporta na nanatili sa labas ng Senado, Bombo Dennis, para isagawa ang kanilang mga panawagan. Bombo Dennis.
1: Okay, ganap ng alas 5 ng hapon, mga kabombo at mga Castro Nation. Nag-resume na ba, Bombo Angelo, yung proceedings ng impeachment trial at anong nakikita mo sa mga oras na ito dyan sa ating mga senator judge?
0: Sa ngayon, Bombo Dennis, ay mangilan-ngilang mga senator judges pa lang nandito sa loob ng plenary, ano, at hindi pa sila buo, hindi pa kumpleto. At yung ganun, ang defense at prosecution team ay may mga ilan-ilan pa din na wala pa sa kanilang mga kaukulang pwesto. Ngunit dito, makikita natin, Bombo Dennis, sa loob ay nakatayo na itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa podium para naman sa kanyang interpolation dito nga sa kay witness na si Attorney Jeremy Lotok. Pero unti-unti na, paisa-isa na, Bombo Dennis, ano, na pumapasok itong mga senator judges natin dito sa loob ng plenary hall. By the way, Bombo Dennis, kung inyong matatandaan, binanggit kanina ni presiding officer na 19 lamang silang senador na nandito at present sa ika-apat na pagdinig nitong kay nitong impeachment case ni Vice President Sara Duterte at ang dalawang senador na wala kanina sa pagbubukas nitong pagdinig ay si Senator Judge Kiko Pangilinan at itong si Senator Judge Lauren Legarda, bagamat kumuha tayo ng impormasyon dito sa staff nitong dalawang senador, at sabi naman ng staff nitong si Senator Lauren Legarda ay nasa lounge lang daw itong senadora, ngunit hindi natin nakita dito sa loob ng plenaryo, Bombo Dennis.
1: Okay, but i-check natin ano, sapagkat hindi pa naman ito ganap na natatapos. So baka sa uling salbo, meron ding appearance itong si Senator Judge Lauren Legarda. Okay, so nagbalik na ang impeachment trial, Bombo Angelo, ating pakinggan at panoorin.
2: Kindly situate the witness at the witness stand. Henceforth, the clerk of court is directed to kindly make sure that if a time is given by the presiding officer, that the witness will already be at the witness stand by that time.
3: Mga ano, mga pumunta pa sa SM.
4: Kanino control?
1: Mga kabombo, hinahanap ni Presiding Officer Chisi Scudero yung testigo, no? Sapagkat dapat magsimula na alas 5 ng hapon yung cross-examination doon sa testimonya ng naturang witness. Pero as of now, wala pa ho doon sa witness stand yung si Attorney Jeremy Lotok at pinagsabihan itong Senate Secretariat na siguruhin na
2: nariyan ang testigo sa tamang oras. The time of the court is concerned in bringing the witness back to the witness stand whenever we go on recess. Attorney Locke, you shall be under the same oath. You may sit down.
5: Thank you, Your Honor.
2: Senator Judge Tulfo, you may proceed.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, do you consider yourself as an expert when it comes to threat assessment?
5: Threat assessment, Your Honor?
6: Yes.
5: An experienced investigator, Your Honor.
6: There's a difference between an investigator as opposed to threat assessor. Somebody who assesses a threat being given against a person or individual. Kasama dyan, halimbawa, mag-imbestiga ka, tatanong ka sa mga testigo, tatanong ka sa mga taong nakarinig tungkol dun sa banta, titingnan mo yung security detail niya, saan siya nakatira, etc., etc.
5: Yes, Your Honor. An experienced investigator, Your Honor.
6: As an experienced investigator.
5: Opo.
6: So sa ginawa mong pag-iimbestiga, whether or not merong real or imminent threat against the Vice President, sino-sino po yung mga naimbita nyo at na-interview?
5: Yung media personalities po, Your Honor, from late Saidin Reyes to Bones Magsambol to others, lahat po sila tinanong namin kung kilala nila yung kinausap na ni D.P. Sara, yung tao na kinontrata. Lahat po sila nagsabi na hindi nila kilala at wala silang alam doon.
6: Did you also invite Princess Maui, yung influencer na nagtanong kay VP Sara during that online press conference?
5: I believe so, Your Honor. I asked the executive officers back then at ang sabi nila sa akin, hindi ho nag-appear chief. So
6: you invited her pero she failed to appear?
5: Yes, Your Honor. Yun po yung report sa akin ng aking mga executive officers.
6: Okay. So, masasabi nyo ba na talagang merong imminent threat, real and imminent threat against the life of the Vice President based on the investigation you conducted?
5: Against the life of the Vice President, sir?
6: Yes, Vice President. Kasi syempre, pag nag-investigat doon sa Presidente, dapat investigan mo rin yung threat against the Vice President para patas.
5: Yes po. Precisely, the reason po, Your Honor, kung bakit ho namin inimbitahan ang Vice Presidente, may separate ho kami na sulat noong December 2. In-inform po namin siya na, ma'am, iniimbestigan din ho namin yung alleged threat against the life mo at para ho ma-expedite ito, bigyan niyo po kami ng any information na pwede maging lead doon sa investigation namin. And unfortunately, wala ho kaming na-receive na information. Hindi naman po kasi nag-appear ang Vice President, Your Honor.
6: Pero nagpadala ba siya ng representative to represent her doon sa sabina ninyo na pinadala sa kanya?
5: Nagpadala siya po ng representative and then with a letter, sir. In fact, dalawang beses po yung letter na yon. Yung unang letter niya, ang sabi niya hindi siya maka-attend kasi nga meron siyang office matters to attend to.
6: Yeah. Sorry to cut you off. Pakinggan na natin niya para mapaiksi tayo. So, sino yung representative na pinadala niya at ano na pag-usapan ng NBI investigator at sa kanong representative ni BP Sara?
5: I think it's attorney Paul Lawrence Lim, kung di ako nagkakamali. Ang kumausap sa kanya, Your Honor, yung dating director, Jaime B. Santiago.
6: What was discussed during that meeting between attorney, ano pangalan ulit?
5: Lawrence Lim po.
6: Attorney Lawrence Lim and the people from the NBI, particularly the investigators investigating the threat against the Vice President.
5: Yun nga, pinapaliwanag lang ho ng abogado, Your Honor, yung laman ng letter kung bakit hindi makakapunta yung Vice Presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang Vice Presidente. So, hopefully, confident ang Vice Presidente. Naiimbestigahan nyo rin yung issue na yon.
6: So, 6 years ago. Pero hindi nyo ba na...
5: 6 years, 6 months. 6 months, yata, Your Honor. 5 to 6 months.
6: Alright. So, sinabi nung representative ni BP Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the Vice President.
5: Yun po yung nasa letter.
6: Okay, inusisa nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya?
5: Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel, na security personnel from BP, SPG,
6: okay,
5: and then inilipat ho sa Manila, wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as cybercrime division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
6: Last na lamang, Mr. Witness, kasi sabi mo, ulitin ko dun sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Black on BP. Sabi mo kanina, sabi ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect for that?
5: Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si okay, the then Director Judge Jaime B. Santiago at saka yung lawyers, Your Honor.
6: So, hindi ka... Okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President?
5: I cannot...
6: Based on your investigation, based on your experience?
5: Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed in any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun.
6: Thank you, Mr. Witness. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo, Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Thereafter, Senator Judge Aimee Marcos. You may proceed, Senate President.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman dun sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba?
5: Kinonsider namin siya dun sa totality ng aming investigation. Then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base doon sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So,
4: yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata?
5: That's the utterances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin may kinausap na siya even before the press conference was held on November 23, 2024.
4: So base sa kanyang statements, sa inyong pag-analitika, meron na siyang nakuusap na kinontrata.
5: Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya.
4: Meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit niyo, serious and real threat. Tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yun over the course ng mga pagtatanong.
5: Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat.
4: Threat is actual, sorry. Threat is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
5: That's what we believe, Your Honor.
4: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta?
5: Yeah, I think a couple of months ago, may binuuho ang aming director. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor.
4: Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito?
5: I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force.
4: At kasali kayo doon?
5: Hindi po ako kasali, Your
4: Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta ito sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo.
5: You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor.
4: Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-investiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon?
5: Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan. At ng aming director.
4: At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo eh, no less than our president. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binawang task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies? Dahil Pangulo natin to eh.
5: Opo.
4: Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binawang task force?
5: Well, and so far as the cybercrime division during that time, ang focus namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, in so far dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin, kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun.
4: Ang punto ko lang naman is, sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang whole of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung...
5: Yes, Your Honor. Yung binuho ng director na memo, nag-create siya ng task force, and then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office?
4: Anong resulta nun? Last question, well, Mr. Presiding Officer.
5: In so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sarah. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya, nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance.
4: Thank you, Mr. President.
2: Thank you, Mr. Senate President. Noted and entered into the record. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir.
7: Mr. President, I'll susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. No.
5: Yes, po, Your Honor.
7: Yeah. Good afternoon, Mr. Witness. So, dederechuin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So, I asked Agent John Mark Kalilum, hindi daw niya kinausap ang PS, sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President?
5: Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need-to-know basis. Ang focus lang po namin as...
7: The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, de hindi mo inimbestigahan ng husto.
5: Hindi ho.
7: Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG?
5: May
7: you answer first. Did you talk to the CIGG?
5: No, Your Honor.
7: No. But nag-imbestiga din sila, di ba?
5: I think so, Your Honor. Kasi may statement sila.
7: So yun din yung tanong nga ng Senate Presidente. Kung inimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi.
5: Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the intelligence service, Your Honor.
7: Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba?
5: Yes, Your Honor, our Affidavit
7: Tapos,
5: of Investigation.
7: Tapos kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat, no?
5: Verification ng ano po, Your Honor, no?
7: Sa dulo, nag-sign kayo ng verification.
5: Verification of non-forum shopping, Your Honor?
7: Yes. And Apo. That, aside from non-forum shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records.
5: Yes, Your Honor.
7: Yeah. So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
5: May konting typo dyan, which is
7: hindi
5: normal
7: typo,
5: naman.
7: Hindi typo, factual.
5: In so far as I'm concerned,
7: lahat po ba nag-prepare?
5: Team po, ang team po namin with the...
7: Tapos pinapirma sa inyo?
5: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun.
7: Then someone typed it up, then you signed. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Kalium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional.
5: The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
7: Okay.
5: Yun so, yung utterances, Your Honor.
7: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa... Paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice?
5: No, Your Honor, Department of Education.
7: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head.
5: That's typo, Your Honor.
7: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
5: Ang alam namin, sorry po.
7: Yes, sir. Go ahead, sir.
5: Yeah, Department of Education ang alam
7: namin. Yeah, so kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na... sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata.
5: Yes, sir.
7: But isn't it true that the lis motta of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning, hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition.
5: Yes, sir.
7: Diba?
5: Opo.
7: Oh, so, that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Diba? So, halimbawa, pag sinabi ko sa yung, pag natanggal akong Senate President, patatanggal din kita. Okay. Unang-una, legal naman akong tanggalin na Senate President. We always vote. There's nothing there. But if illegal, pag pinapatay mo ko, papapatayin din kita. Is there a difference if the condition of why I will act or why I'm threatening you is an illegal act?
5: Well, under the law, Your Honor, it says there that even the condition is unlawful. So, regardless of the nature of the condition.
7: Yes,
5: sir.
7: No, I want to get lang into your mind when you sign this because nga, medyo novel yung case to for me. Even as a lawyer, I have to do more research and see anong ibig sabihin nito, grave threats dito. Because you keep mentioning, we keep mentioning here that this is the second highest official in the land and therefore pag trinete niya ang pangulo. But who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
5: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena. No, gusto po namin...
7: sa reading nyo nung statement niya, sino tinutukoy ng pangulo na mukhang mag-ooperate sa kanya ng Operation Romanov? Sinong pinagbibintangan niya?
5: Well, una, kung ang pag-uusapan Romanov, Your Honor, ang alam namin na unang nagbigkas ng Romanov ay si Mayor Baste yata noong January 2024.
7: That's irrelevant. Ang question ko, in the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, sino sa mind ni Vice President magpapapatay sa kanya?
5: Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information.
7: No, hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo.
5: I cannot answer to that, Your Honor.
8: Senator Judge Alan, kindly wind up.
7: But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. And that is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa Senator Judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, Chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin?
5: I don't know the state of the mind of the Vice President.
7: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind.
5: Based on the series of events, Your Honor.
7: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Irwin din to yung tungkol kay, yung sinabi ni Senator, si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
5: That's the literal meaning of the statement.
7: Yes, that's the literal meaning. But did you believe her?
5: Well, she's the Vice President, sir.
7: So she also said freedom of expression. So you also believe her?
5: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
7: No, okay. So I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang naguudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayong mag-people power.
9: Actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
7: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
9: Yes, sure.
7: When do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
9: We based everything on the evidence that we've gathered.
7: Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
9: Opo.
8: Thank you, Senator Judge Alan Cayetano, Senator Judge Marcos, thereafter, Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
10: Thank you very much, Presiding Officer. And Attorney Lontok,
9: mabuhay yes,
10: nga pag-abot din
9: hindi
10: ha aton Senado.
9: Opo, ma'am.
10: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noon nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yon?
9: Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon.
10: Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date. Ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
9: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
10: Oo, gabing-gabi kasi yon eh, di ba?
9: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
10: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
9: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun.
10: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
9: During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
10: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
9: That same day, ma'am.
10: November 23.
9: November 23.
10: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
9: So, yes, ma'am.
10: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
9: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
10: Oo.
9: Yes, Your Honor.
10: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
9: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution.
10: Sa analysis path at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Hmm. Kung hinutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
9: No, Your Honor, I believe that's a typo yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyuan ng Santina.
10: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Pag nagkaganon.
9: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6.
10: Typo na naman katulad ng Department of Justice.
9: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
10: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh.
8: You may do so,
10: this
8: Counsel.
10: This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Okay.
9: Bibi sa pina itself.
10: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
9: taga-ABS. Meron po, Your Honor, if I...
10: Pakituro lang kasi hinahanap po namin.
9: Sa pina. Sa pina mismo.
8: For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly.
10: Yes, but he's still responding to the same question, if you will allow. Siya po yung matagal, hindi tayo.
8: We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer.
9: Hey, check ko lang po, Your Honor, para...
10: Kasi yung mga sumunod na meeting doon sa page 13, sa number 30 at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandoon sa Zoom conference, hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh.
8: Attorney Lotok, opo. The question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, yes. Because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena?
9: If I can see the real subpoena, Your Honor.
8: Kindly talk to the mic, please.
9: Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our assistant director for investigation service.
8: As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked
10: wala.
8: By the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit.
9: Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho.
8: Wala sa'yo ngayon.
9: Inaanap ko po rito.
8: Wala nga pong annex yan eh.
10: Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina ay yung mga nag-interview nung Zoom conference.
9: Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor.
11: If I may, Your Honor, please. Can I assist on this regard if the court will allow?
8: Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel.
11: Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please.
8: So okay. It's here?
10: Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful and that November 6 is not the right date? What then is the right date of the subpoena
11: respect,
10: to ABS?
11: Honor, please, with all due respect, we object to the use of the term defective.
8: Counsel, we shall await. Let the document speak for itself.
11: Yes, Your Honor, please. The witness is now in the process.
10: It was the witness who said that it was a mistake, not me.
11: I know, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective.
10: No, I merely said the date was wrong. Right. Because that's what he said.
11: Yes, Your Honor.

0: at Pagcor.ph.
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
2: 2026
1: ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number 1.

0: Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life. Puwerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent

0: Sa palengke? May swerte!
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entry sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw tuwing saan 1 million pesos sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
6: 2026
5: ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungkot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na

0: Pork or Pork Cheese. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo number one.
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM.
2: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan, Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000 kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio Bombo!
1: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM.
3: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pa-promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding papremyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta Radio Bombo.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako po si Evelyn Yao ng Caloocan City, ang winner ng 4,000 pesos major prize sa Swerte sa Palengke 2026. Ang winner ng major prize na 4,000 sa Swerte sa Palengke 2026 week 1. Maraming salamat sa 4,000 cash prize. Gagamitin ko po ito sa pagbili ng mga POP para manalo ako ng 1 million. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Omega Painkiller. Mabuhay po ang lahat na sponsor ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
7: Star FM 102.7
8: Basta 102.7

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Maraming salamat sa promo ng Bombo Radyo at Star FM. Dahil sa talagang bigay, kaagad ang papremyo, walang hocus pocus. Ako si Maria Evelyn Moral ng Commonwealth, Quezon City. Ang consolation prize winner ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026, July 13, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito itong cash prize pambili maintenance medicine. Maraming salamat sa Bombo Radyo at Star FM at ang aking winning entry ng San Miguel Pale Pilsen. Dahil sa nanalo ako, sana mas tumagal pa at pat marami pang manalo katulad ko. Kaya sali na rin kayo. Star FM is all for you. Like mo, share mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499.

0: kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orocan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radyo Bombo!
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
3: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Mia and Mariah Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
5: Christie Store, Phase 1, Purok 4, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
6: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
7: 2026
6: ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga promo ng Bombo Radyo. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radyo. Araw-araw balde-balding papremyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalunang 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school, taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radyo sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta Radyo Bombo.
1: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
9: Ako po si Marita Manuel, mula dito Central Market, Santa Cruz, Manila. Noong July 11, 2026, maraming salamat po sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM dahil sa natanggap ko na aking papremyo na 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift pack na naglalaman ng 1 Orocan Tail, 1 Back of MX3 Coffee, 1 Comea 3 Acute Palabo, 2 cans of Gold Cup Sardines na may winning protocol case na Gardenia. Kaya naman, talo na rin kayo. Basta Radyo Bombo. Like mo, share.
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
14: Star FM!
13: Basta Radyo sa FM?
15: Ayos na! Star

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
0: Sang lang!
1: Personal loan!
5: Jewelry!
6: Negosyo loan!
7: OFW!
3: At motor loan!
0: Basta loan?
6: Sa Cebuana,
4: goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
8: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
9: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
8: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. 2 paper label ng corn beef in any size o 2 paper label of beef loaf in any size.
8: Efficacent Oil. Isang cap o label in any size.
9: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
8: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
8: Syngenta. Bringing plant potential for life.
9: Pure Gold. Always panalo.
8: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer. Isang Tansan o Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Holiday Beef Loaf at Holiday Corn Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
8: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
9: Orocan, maayos ang buhay mo.
8: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Painkiller. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Hello. Ayan. Maganda gabi, Kasraday Sean. Naririnig mo na kami. Yes, for tonight. Magandang gabi po. And pasensya na, no? Ngayon lang tayo ulit. Pero, happy Monday, Lunes na naman. Martes na naman. Kasi parang kung kailan tayo nandito, patapos naman na yung panahon, patapos na yung araw. Ngayon, pabugso-bugso yung ulan kanina, pero alam mo ba, Kasraday, nag-rubber shoes na ako. Kasi nung, ato, wag naka-chinelas ka, pumapasok din yung basa. Alam mo, parang tatapakan mo rin yung basa ng mga, ng kalsada. Eh dahil, ayan, medyo tuyo na, Kasraday, ng mga kalsadahan. So, okay na, pwede ka na mag-rubber shoes. Pwede ka na mag-white shoes. Live tayo ha sa Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Yan, sa mga gusto makichika, lalo na, kailangan ko ng suggestion mo. Kasi, ang pag-uusapan natin ngayon, alam mo yung feeling na nai-stuck ka? Stuck! Stuck at the starting line. No? At hindi ka lang, hindi lang pala sa buhay pwedeng ma-stuck. Ma-stuck ka talaga palagi sa traffic. Ayan talaga yung pinaka-nakakainis. So, yung para bang hindi mo na alam ano pa ba ang pwede mo. Kung pwede nga lang magluto sa loob ng sasakyan, ng jeep, ng UV, ng bus. Kung pwede lang, nagluto ka na. O kaya, kung meron kang sariling TV, o nanood ka dyan. Kaso hindi ganun. Akala mo, long ride ang atake. Pero ang nangyari, dahil nga, kasi kapag traffic, no, pabugso-bugso din yung andar ninyo. Medyo nakakahilo. Mainit na, traffic na, dami pang ilaw. Tapos, yung katabi mo, naaamoy mo pa, di ba? I mean, yun yung isa sa pinaka-struggle talaga, yung maaamoy mo. Hindi naman tayo sa nang angasar, pero sa totoo lang. Agoy, agoy! Si kuya ko! And sorry, Nishon, ating katanungan for tonight, the Lunes na naman, is paano mo pinapalipas ang oras kapag nai-stuck ka sa traffic? Guys! Ano talaga to? Hugot talaga to. Coming from experience talaga yan. Paano mo pinapalipas ang oras kapag nai-stuck sa traffic? Alam ko, sagot nyo siguro, cellphone. Scroll lang sa cellphone, pero minsan, may nakakahilo din eh, kapag puro ka na lang cellphone. Diba? Yung nakayuko ka na lang, hindi ba nangangawit yung mga leeg ninyo? Pwede bang, ano pa ba bukod sa pagsa-cellphone? Pero basahin muna natin at yung mga kasagutan. Kasi Nation, kung gusto mo humabol, pwede ka po mag-comment pa rin. Dito na po mismo sa ating live para mabasa natin yan. Go, go, go! Go mo na yan, girl. Nako, ibigay mo na sa amin yung mga suggestion mo. Paano kaya mapabilis ang oras kapag nata-traffic. Ano yan? Nai-stuck na rin yung internet namin. Loading yan siya. Let go lang. Sige lang. Kaya natin yan. Kaya yan for tonight. Sige, habang pre-prepare, basahin ko na muna, no, ating mga, dito, ang mga naunang sagot, dahil nga, Lunes na naman, paano mo pinapalipas ang oras? Believe nga rin ako sa mga driver. Ay, talaga naman, yung mga truck driver, basta driver, lahat ng driver. Kaya ako lang naisip na truck, kasi yun yung mas madalas ma-traffic eh. Paano kaya nila hinahabaan ang kanilang pasensya, no? Ito na, basahin ko muna ha, yung mga unang sumagot. Sabi ni Revs, kapag na-stuck sa traffic, makinig na lang ng music sa phone or mag-chat na lang para hindi ma-bored. I like that. Totoo yan. Maghanap ka ng ka-chat. No? Paano kung wala namang makausap? Paano kapag wala kang earpods, earphone? Ganun pa naman. Minsan, walang earphone. Nakatulala ka na lang. Ganun, no? Kaya dapat lagi ka magbao ng earpods or earphone para makapag-muni-muni ka with sound effects. Ganun.
Sabi ni Cherry, pinalipas ko ang oras ko pag na-stuck sa traffic ay sound trip at magtitingin-tingin lang sa paligid para malaman kung saang lugar na ako at minsan nakakatulog na rin. Yun lang po, salamat at happy Monday, di ba? Makakatulog ka talaga dyan. Kaso kapag ikaw meron kang pinapakinggan at nagko-commute ka, kailangan alerto pa rin. Diba? Alert is life. Sabi na, alert is life. Sabi naman ni Kuya Darwin, music is life, 'di ba? Sakto lang. Sakto-sakto kami. Ano sabi ko, sound is life, music is life. Tulog is life. Ano ba? Nalilito na ako. Ay, sabi Marika, sige dito muna tayo. Have a blessed Monday evening's favorite co-star, DJ Yvonne. Music lang ang katapat. Pwede nga lang mag-karaoke. Sige, scroll. Siyempre, nakatutok sa 102.7 Star FM, sabi ni Bombo Jovino. Ay, talaga naman. Legit sa legit. Kinig lang ng music, sabi ni EJ. Sige, taas pa tayo. Ako, kapag na-stuck sa traffic, ginagawa ko, naghahanap ako ng malalait? Ano yan? Makikita siguro. Sasabihin ko, ang tagal naman, no? Makakausap. Sasabihin ko, ang tagal naman, no? Ang traffic pa rin, kanina pa. Tapos, taga, magpapakilala na ako. Na-experience ko na yan. Nakipag-usap ako sa mga tao sa jeep. Buti na lang, mga tao sila na mabait, matinong. Ay, chismosa yan! Alam ko na yung vibe na yan. Yung tipo maghanap ko ng pampalipas oras mo talaga, makausap na yung mga pasahero. Pero iba yung confidence sa mga ganyan. Para sa akin, nakikinig ng music, pangalis ng inip, pati bihira ko. Topic, di naman ako gala, be. Parang ikaw, Miss Yvonne, traffic, di mo ako kayang mahalin. Totoo lang. Salamat, kuya, ha. O yan, binasa ko na yung comment mo. Ito naman ang sunod. Scroll. Good evening, DJ Yvonne. Siguro matulog na lang kapag sobrang traffic. Walang sasandalan ng katabi ko. Teka lang, aalamin ko kung anong sinabi ni kuya.

Alright, balik tayo. Aking basahin. Hindi ko makita. But anyway, ayan, ano sabi ni Kuya? Matulog na lang kapag sobrang traffic, huwag ka lang gawing sandala ng katabi mo sa jeep. Kasi malamang mas mahimbing pa ang tulog niyan sa'yo. Naranasan mo na ba yun? Parang naranasan ko yata yung may sumandal sa balikat, no? Ang bigat. Tapos parang nakakahiya pa. Hey, excuse me, me. Me, bababa na ako, me, ha? Hindi ko masabi kasi parang ang sarap ng tulog niya. Diba? Perfect yard. And next naman, sabi ni Manik Sikfe, nagsiselfone, natutulog sa jeep, tumanaw, tumatanaw sa labas ng jeep. Para maano tayo, ano yung mga utak. Makita mo yung view. Ay! Ang dami palang puno dito. Ay, ang dami palang basura. Ganun lang. Okay. Sige, doon na tayo sa pinakababa. Simulan natin yung mga hindi ko nabasa. Pero, ayan, nabasa na natin. Sas up. Try mo maging friendly talk to your seatmate. Wow, napaka-extrovert ng mga people. Good evening, DJ Yvonne, watching Interrefi Spain. Kahit sobrang traffic, nakikinig lang ako ng music ng Star FM na wala ang stress mo, mapapatawa ka pa na. Oh, talaga? Thank you po. Good evening, ate. Kapag na-stuck sa traffic, siguro, nood ng reels. Ay. Girl, alam mo, pati yung mga driver, nanonood ng Chinese reels. Promise. Tapos yung voiceover, puro AI. Ganyan. And then, kachat yung mga importanteng tao. Siyempre, music. Gamit ang aking Bluetooth earpiece. Good evening, DJ Yvonne. Nakikinig siyempre sa cellphone na may FM. At nakalagay Star FM. Kapag na-stuck sa traffic, ako sa para hindi naman boring. Sa tuwing ako ay na-stuck sa traffic, sinisikap kong gawing makabuluhan ng oras. Wow. Oh, kikinig daw siya ng music, podcast, audiobook. Wow! Ang yaman mo naman. Meron kang ano, may premium ka sa mga audiobook. Bukod dito, ginagamit ko ang oras mag-scroll sa SocMed, mag-reply, mag-isip ng mga plano sa pag-aaral, trabaho, para daw hindi niya maramdaman yung inip at pagod, dulot ng matagal na paghihintay sa daan. Sana all. Sabi ni Meg, wear my earphones, open my phone, and select music, especially love songs, and ahof. Ikaw talaga, ahof ka ng ahof. As my music background, close my eyes, and I can see. Charis, close my eyes and chill. Iniisip ko na lang makaka-uwi din ako. Correct? Makakarating din. Good evening po, Yvonne. Ang papalipas oras sa traffic ay matulog, o di kaya makinig si Star FM. Nanonood ng... Hoy, Everson, how are you? Why are you just now? Nanonood na kay drama sa Black Red Up. Black Red Up? Ano yun? Alam ko lang Black Up. May Red Up pa pala. Ah, YouTube! Ay, hindi. White yun eh. O, di ko na lang papangalanan ba sa letter N? Ah! Alright. True! Music is life. Sabi naman, good people, sa magandang namin DJ Yvonne para po sa akin magmuni-muni. Yes, taas pa. Sabi ni Ginto Marvin, oh, may kasabihan, kung gustong tumagal ang relationship na mag-jowa, sa EDSA po sila dumaan. Para mahaba-haba po ang kwentuhan at kulitan. Alam mo, share ko lang, no? Kapag in love ka, iisipin mo sana traffic. Lalo pag magkasama kayo sa commute, sana traffic, ganyan, para matagal kayong magkasama. Girl, yung mga panahon ng mga cringe. Cringe talaga. Naalala ko kasi naging ano ko yan, naging moto ko yan nung college. Ma, kasama ko yung MU-MU ko, babe. Sabi ko, ah, sana traffic ko. Oh. Wala! Wala rin na pala! Good evening, DJ Boy. Happy Monday nights. Ang sayo ni Kuya Chop dyan. Pagkagaling namin ng family ko, galing sa pasyal, kahit anong alis, traffic, magpapara, mag-aabang yung parents ko ng taxi na hindi mataas yung singil na bayad para makauwi ng bahay ng maaga at yan lang naman. So, nagtataxi ka, ganun. Ano nga yun eh. Naisip ko nga yung metro noon, bawat patak, tas ang traffic pa. Nako!
I just enjoy walking. Ito naman ang atake ni Kuya Jim. I just enjoy walking, strolling, and listen to some music to ease the traffic jam. Thank you. Thank you so much, Kasray Nation, sa inyong mga sagot for tonight. Mga sanay na sanay sa traffic. No? Mga OG, mga professional. Ganon! Ganon yan! Tignan natin ating mga live. Live comment. Mga nag-comment dito po sa ating live, no? Ganito ba yung epekto ng Monday? O ganito yung epekto ng traffic? O ganito talaga yung epekto kapag gutom ka na? Girl, no? Shoutout natin, no? Yung mga, tawag yung mga graveyard shift. Talaga naman, nakikinig sa atin bago pumasok. Hi! Gripo DJ Yvonne, shoutout po from Tacloban City and birthday ko po. Ika 26 plus 1, 27! Hi! Happy birthday! 27 years old ka na. Teka lang! Good evening, DJ Yvonne. Hi! Uy, Emerson, kamusta ka na? Ba't ngayon ka lang ulit? Isama mo na si Extra Joker na wala ng cellphone. Sige, ano yung sa taas pa? Good evening po. It's all for you. Pinapalipas ko po ang oras kapag na-stuck sa traffic, sa pakikinig ng music po at nakikipagkwentuhan. Shoutout daw kay Gabriel, estudyante niya na grade 3 sa Maranata, Calobe, Laguna. Hi! Watching and listening from Cotabato City. Grabe, layo mo naman nights. I just take time to relax. Taray! Oo nga, no? Parang nasa perspective na lang, eh. Kasi wala tayong magagawa. Tayo mag-a-adjust. Totoo. Tayo na lang mag-a-adjust, no? Wala tayong magawa sa traffic, eh. Nagkaka-traffic sa stoplight at sa traffic enforcer. Grip DJ Von, for me, mag-headphone na lang me, pa-sounds, or nod na Netflix para mawala ang boring. Ang dami niyo namang internet! Grabe, no? Dala niyo ba yung router ninyo, mga guys? Hello DJ, good evening, take care, always love you, love you too. Ginagawa ko pag nagpa-play ng games, Tetris, ay, tsaka Candy Crush. Ako, Candy Crush. Hindi, alam mo, minsan nag-headset na kinig ng 102.7. Hi, Enrique, hello. Alam nyo, walang sumagot ng tumitingin sa gallery. Ako, ganun ako. Titingnan ko yung gallery. Titingnan ko yung picture ng pusa ko. Kasi may mga moments na wala kang internet talaga. Wala internet. Either nag-expire yung load mo, wala ka ng pambili ng internet, or may wifi naman sa bahay ninyo, kaya ayaw mo na bumili ng data. Ngayon, kapag ganun, tinitingnan ko yung gallery. Tapos hanggang sa... wala na. Tutulala na lang. Kapag matagal, umandar yung jeep, or kapag traffic. Kapag naman may internet, naglalaro, Candy Crush, ganyan. Favorite yarn. Kaya magme-music kung may dalang earphone. Kaso pag wala, tahimik lang. Titingin-tingin ka lang, magpe-pray, hoping na umusad na. Yahoo! Yun lang talaga. The best way is tumingin sa labas, tumingin sa tanawin. And isipin na makaka-uwi naman din. Kaya, eto pag ginawa ko ha, kasi relation, share ko lang din. Kasi may dala akong libro. So, ang ginawa ko noon, nagbasa talaga ako. Pampalipas na ng oras. Para at least, di ba, medyo gumagana yung utak. Basa ako libro, kaso na nakakahiya lang na parang nahihiya ako kasi ako lang yung nag-feeling. Alam mo, parang feeling matalino. Feeling ang taas-taas. Kasi ikaw lang yung nagbabasa ng libro. Pero maganda siyang way. Super best way para pampalipas ng oras. Basta ka ng libro, para gumana-gana naman din yung ating mga intellectual capacity. Ganon. Sana mo nakuha ka, kasi may humabol pa ba? Sorry, Bon. Minsan naman, linggo-linggo or nood ng video or news na galing sa 102.7. Nabisi lang ako nung ilang weeks kaya hindi ako nakapag-comment. Taray! Ano ang damo ngayon? Spaghetti, palabok, cake? Ay! Nagutom tuloy ako.
Sorry, Bon. Kahit tag-ulan, nag-rubber shoes. Hindi na nga maulan! Yeah! Ang hirap kasi nga, pag nakachinelas, yung basa ng kalsada pumapasok sa pa. Ay, nandidiri ako eh. Sa totoo lang. Anyway, maraming salamat po sa lahat. Oras na natin, no? 18 star minutes. Makalibas pang 11 ng gabi. 11:18 in the evening at the Philippines Red Time. Ingat po sa lahat ng mga na-stuck sa traffic, sa mga bubabiyahe pa rin o kung saan ka man papunta. Naway maging maayos ang pag-uwi at pagtulog mo. Kaya naman, sa ating pagbabalik, we are up until 12 ng madaling araw. Give me a song mula kay Miley Cyrus, When I Look at You. Dito lamang yan. So 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.

0: Bumble.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radyo Bumbo!
1: Star FM.
4: The best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.

0: Like mo, share mo.
1: Pinoy, gising na, morning na, samahan na ang Star.

0: 92.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabluan na Pilipinas. 42 Star Minuto na makalipas alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:42 in the morning. Happy, happy Tuesday, Star Nation. Ikalabing apat sa buwan ng Hulyo, 2026. At hello rin po sa lahat mga Star Nation natin na buhay na buhay at gising sa mga oras at home. Dahil mga Star Nation natin nagbabantay na kadikta ng mga tahanan. Dahil nga sunod-sunod na mapagulan, binabantayan kung tataas ba ang mga baha. Ako naman. Oh, pero ito nga, Star Nation, may panibagong bagyo na nga po tayo na nakapasok sa ating bansa. Ang binabantayan nga pong tropical storm na may international name na Hashin. At dahil nga pumasok na po siya dito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin na po natin siyang Josie. Josie! Balasi! Ay, iba pala yun. Eto nga, Star Nation, ayon nga po sa PAGASA, hindi daw inaasa magtatagal ang bagyo sa loob ng ating bansa. Dahil posibleng lumabas din ito agad at tumina ulit sa isang low pressure area. At hindi rin daw pumaikit ang mga kaapekto sa lagay ng panahon sa ating bansa. So, kumbaga ano lang siya, Star Nation. Parang bumisita lang. Pero ano lang, nag-stop over lang siguro. Ganyan. Pero hindi matagalan. Mamaya, Star Nation, bibigyan ko po kayo ng update kung saan huling mamamataan o saan makikita natin etong si Bagyong Josie, kung saan na po yung kanyang exact area. Kasi pumasok na po siya sa ating bansa, pero hindi nga po ito masyado makakapekto sa ating panahon. Kayo din, Star Nation, hindi rin po nito mapapalakas yung habagat. Kaya tingnan natin, Star Nation, at asahan naman natin siguro, Star Nation, na yung ating magiging panahon ngayong araw ng Martes ay wala pong epekto ang Bagyong Josie. Naguli nga po naman tayo nito, Star Nation, sa layong 1,095 kilometers sa east ng Eastern Visayas. At ito nga po may lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 80 kilometers per hour. Ito yung kumikilos, Star Nation, pa-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang nakaka-apekto po ngayon, Star Nation, sa ating bansa, particular po dyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, ay ang southwest monsoon o ang habagat. So asahan po dyan yung maulap na kalangitan na may mga kasama pagulan, pagkulog at pagkidlat. Habang dito naman po sa Metro Manila at titirang bahagi ng ating bansa, wala naman po makaka-apekto sa atin. Localized thunderstorm lamang po. So magiging asahan po, magiging maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mayroong mga biglaang mapagulan, pagkulog at pagkidlat. Pero the rest of the day, magiging maaliwalas po ang ating panahon. Hello po sa lahat mga Star Nation natin na bumabiyahin na sa mga oras na ito. Ingat. At sa mga Star Nation naman natin na nagsisimula na para sa kanilang mga negosyo, sa mga palengke natin, sa mga nagtitinda dyan, Star Nation, magandang Star Morning! Habang mga Star Nation natin, mga naka-graveyard shift, mamaya pa nga sa east ng umagang kanilang out, kamusta naman? Kumbaga, panigurado may mga ilan sa inyo ang inaantok na. Pero tibayin pa rin ang inyong loob. Tibayin pa rin. Kaya naman o SG. Yan, mabuhabantay, nagbabantay po ng mga establishmento. May tao man o wala. Magandang Star Morning.
2: Good morning!
0: At syempre, Star Nation, kasama nyo na ang lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na, gising na, at maya-maya po, pagsapit ng alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep na. Checking on your radio and your happy man every day. Ito ka partner sa tawaran. At DJ na Heart of Star, Hagbal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game. Kaya pa natin ang nakatutok, Star Nation. Dito pa rin sa inyong impilan. Pinag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like!
3: Star FM. Pinoy Morning na sa Star.

0: Here now is Star FM's Top of the Hour News.
1: Star Nation, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras. Stay tuned. Magpapatuloy ngayong araw ng Martes, July 14, ang cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang testigo ng House Prosecution Panel matapos ang anim na oras na pagdinig kahapon. Bandang alas 8 ng gabi, nakiminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang pagpapaliban ng pagdinig habang nagpapatuloy pa ang pagtatanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Ay kay Zubiri, bagamat kinikilala niya ang masusing pagtatanong ng depensa sa mga isyong inilalahad sa paglilitis, minamudi nilang ipagpatuloy na lamang ito ngayong araw. Tinanong naman ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Chis Escudero si Binluan kung gaano pa katagal ang kanilang cross-examination. Tumugon ang abogado na nasa kalahati pa lamang sila ng kanilang pagtatanong. Nilinaw ni Escudero na hindi nililimitahan ng impeachment court ang oras ng depensa sa cross-examination, kundi nais lamang nitong malaman kung maaari nang ipagpatuloy ang pagdinig sa susunod na araw. Pumayag naman ang kampo ng depensa sa mungkahi pagpatuloy ang paglilitis ngayong Martes. Dahil dito, formal na isinara ni Escudero ang ikaapat na araw ng impeachment trial. Inaasahan ding iaharap ng House Prosecution Panel ngayong araw ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Zulaika Lopez bilang ikatlong testigo laban sa Vice Presidente.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines.
4: Bombo Radio Philippines.
0: Your trusted source of news and information.
3: Basta Radio Bombo!
0: Star FM.
5: The best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
8: Sa palengke, may swerte.
9: May swerte? Sa palengke?
8: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
10: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
8: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
10: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
11: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
12: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
13: Dito sa Rodriguez Rizal, walang patayan ang radyo namin sa 102.7 Star FM. The best ang mga music at tugtugan. Solid din ang mga Star DJs. Kaya number 1 ang 102.7 Star FM.
14: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
15: Star FM.
16: Star FM.
17: Star FM.
18: Star FM. It's all for you.
19: Star FM.
18: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
20: 102.7.
21: The Philippines number one Star FM.
1: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na bukabluan ng Pilipinas. 8 star minuto na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
21: Star FM across the nation.
22: Antonio Lampada.
23: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Star Suite! Morning Star Suite! On Star FM!
24: Doesn't matter if you love him or kill him.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!
10: Star!

0: 102.7 Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
5: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
6: 2026
5: ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Ako po si Cheryl Tiulugo mula sa Poroxais, Barangay Sityo, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ikawalungpot isang miyembro ng Bombo Radyo Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napal na lunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radyo at Star FM ng Bombo Radyo Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radyo Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radyo Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radyo Bombo number 1.
8: 102.7
9: Basta 1.

0: Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: What a 2.7 Star FM. It's all for you. Starting 10 oras po natin sa Bukapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. Uy, 15 star minuto na lang po bago sumapit ang alas 6 na umaga, 5:45 in the morning. Magandang umaga ho sa lahat mga Star Nation natin. Nabuhay at gising sa mga oras na ito. At kayo nga po'y nakikinig na sa programang Morning Star Sweep. At syempre, live na live po tayo sa ating mga radyo. At the same time, live na live na rin po tayo sa ating Facebook page at YouTube channel. Pwede nyo pupuntaan ang ating YouTube channel at Facebook page, 102.7 Star FM Manila.
2: Like mo, share mo.
1: Nakita nyo po kumakaway, yan, na gumigiling-giling. Ayan, sa mga Star Nation natin, ha. Ako po yan, Star DJ Antonio Lambada.
0: The one and only Antonio Lambada.
1: At syempre, Star Nation, ako, may pag-uusapan na naman tayo. Lalo na po yung mga Star Nation natin naghahanap na kanilang mga extra income. O bagay, pandagdag sa kanilang mga sahod o di naman kaya sa mga nangangailangan ng kwarta. Aba, ito na nga, Star Nation, oras na para sumali sa papromo ng Bombo Radio at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premi na by cash pa kung saan Star Nation 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide. Kaya sa mga Star Nation natin, na naku, napakadali lamang po sumali sa ating papromo. Ika nga eh, talaga namang pinamimigay na namin yung aming papremyo. Kung ang kailangan lang natin Star Nation, talagang ihanda nyo na yung mga sponsors natin na pwede nyo po mapagamit sa ating papromo. Ilistan nyo lang po Star Nation ang mga proofs of purchase na aking pong babanggitin para kayo ay makasali sa ating promo. Mapa Studio Draw man yan o Palengke Draw. Aba, Star Nation, ha? Magagamit nyo ang inyong entry, Star Nation. Unahin na natin sa mga Star Nation natin na mananakit na kanilang mga katawan. Yung kanilang kasukasuan. Aba, Star Nation, ha? Kailangan lang ng konting haplos yan. Siyempre, kailangan Star Nation, pag haplos, aba, may kasama din dapat yung pampaginhawa. Aba, Star Nation, gamitin nyo po dyan. Walang iba kundi ang Efficacet Oil. Your everyday ginawa para sa pananakit ng iyong katawan. Now, Star Nation, ang Efficacet Oil po ay isa po sa mga topical liniment na meron po kasamang methyl salicylate, menthol, camphor, at meron pa yung eucalyptus oil. Ako, ito Star Nation, ginagamit ito para sa papabilis. Kumbaga, temporary relief po sa ating mga muscle ache, diba? Joint pain, back ache, at stiffness. Yan, talaga namang, lalo na po yung mga Star Nation din natin, na meron pong arthritis, o di naman kaya physical fatigue, aba, kailangan po ng haplos yan ng Efficacet Oil. At ang aganda pa dyan, Star Nation, guminhawa na ang inyong pakaramdam, aba, may chance sa pag-guminhawa ang iyong buhay. Kailangan lang natin, Star Nation, sa Efficacet Oil, ay isa pong cup. O yung takip mo niya, mismo Star Nation, ha? Pwede mo nang isali yan sa ating promo. Isang takip, Star Nation, lagay mo lang sa iyong sobre, aba, meron ka ng isang entry. At pwede ka pa magkaroon ng dalawang entry dyan. Yung label, Star Nation, yung label niya, yung paper label, tanggalin nyo lamang po, Star Nation, tapos ilagay nyo po sa sobre, meron ka ng isang entry. O, di ba? Parang dalawa na may magagawa mong entry sa isang produkto ng Efficacet Oil. O, sa mga Star Nation natin, yung mga naliligo dyan. Aba, wag na basta ligo, ha? Wag na basta sabon. Dapat yung gamitin yung sabon, talaga namang maaamoy kayo 24 hours at protektado kayo sa mga germs. Meron yan, Star Nation. Walang iba, kundi ang Bioderm Germicidal Soap. Bidahanda ka sa Bioderm! Naka, Star Nation, itong Bioderm is a family germicidal soap na talaga namang nag-eliminate ng 99.9% ng germs sa ating katawan. Ha? At nagbibigay po yan ng hanggang 24 hours na odor protection. ako, Star Nation. Ito po ay magagamit ko lalo po sa mga Star Nation natin na merong mga specific skin benefits at tulad na laman ng moisturizing properties at intense cooling sensation. Kung inyo po makikita po sa ating live, yan po yung mga iba't ibang variant. Ha. Nandiyan po dyan, Star Nation, yung freshen, yung kulay green. Yung kulay puti naman, yung tawag nilang pristine. At yung kulay dark blue. O, dark blue ba yan? O black. Yan, yan po yung tinatawag nating intense coolness. Yan, at marami pang iba. Yan, Star Nation, yung kanila pong mga variant na pwede nyo pong magamit. Depende sa gusto ninyong amoy buong araw. Yan. Ang maganda pa dyan, Star Nation, mabango na ang inyong amoy.

ng ating mga igagrocery para sa buong linggo na naman. O baga naman, lalo na po yung mga susunod na araw. Kailangan eh, mag-grocery po tayo at dapat siguraduhin niyo po yung pupuntahan niyo pong grocery ay talaga namang pasok sa inyong budget at marami kayong mabibilhan. Aba, sagot po yan, Star Nation, ng Pure Gold! Dahil sa Pure Gold, always panalo! Subok yan, Star Nation. At ang ganda pa dyan, marami pa sila, Star Nation, na ibinibigay. Diba? Ng mga discounted. Just sa Pure Gold. At gayon din po sa mga Star Nation natin, pwede nyo na rin pong magamit ang inyong resibo. Wag na wag nyo po itatapon, ha. Ito po yung resibo na napaka-importante. Ito yung resibo, Star Nation, na may chance na kayong manalo. Ito yung resibo, Star Nation, na lahat ninyo na pamili ay may chance na maibalik. Diba? Ang kailangan lang natin, Star Nation, sa Pure Gold ay isa pong official receipt ng kahit anumang pong inyong binili na hindi po bababa sa 300 pesos. At meron pong date ang inyong resibo na June 2026 pataas. June 2026 onward, Star Nation. Ha? At ito pong 300 pesos, Star DJ Antonio, kailangan po ba saktong 300 pesos? Yan. Hindi naman po, Star Nation. Like for example, meron kayong resibo ng Pure Gold na halagang 50 pesos. Tapos meron ka pa dyan ibang resibo na halagang 150 pesos. Kumbaga, makompleto mo yung worth 300 pesos yan, na nasa resibo mo, ilagay mo na yan sa iyong sobre. Pero if ever man, Star Nation, ang inyong resibo ay nasa 1,000 pesos, o isang entry na po yan. Isang entry lang yan, Star Nation. Di mo pwedeng gawing maraming entry yan. Yung pang-tipong pipilasin mo yung sobre, hindi, ay yung resibo. Hindi, ha? Kapag ka 1,000 po ang inyong resibo, isang entry na po yan. Alright, pero kung putol-putol naman, like for example, meron kang resibo na 50 pesos, may resibo ka na 150 pesos, may resibo ka na 100 pesos, o diba, pag pinagsama mo yun, nasa 300 pesos, ilagay mo na agad yan sa iyong sobre. Diba? Ganun lang po, dali. At sa mga solution natin naman naghahanap dyan, na mga plastic pero matibay, nakagamitan sa kanika ng mga tahanan, aba, wala nang dapat pag-isipan pa. Walang iba, Star Nation, kundi ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo! Nako, Star Nation, marami kang pwedeng mabili dyan. O sa Orocan, nako, kung inyo po makikita, meron dyan yung cooler, meron dyan yung balde, o diba? At meron dyan, Star Nation, yung Caja de Oro. Meron rin po sila dyan, Star Nation, ha. At yung mga storage box, yan, meron rin po sila dyan, Star Nation, ha. At yung tinatawag nilang Orocan Kulit Cantina. Ito yung water dispenser. O yan, yung kulay blue, Star Nation, ninyo po nakikita. At yung kulay pula. Yan po yung mga water dispenser nila. Naku, pwede nyo po magamit yan, ha. Ang kailangan lang po natin, Star Nation, sa Orocan ay isang product sticker lamang po. Ng Orocan. So, ibig sabihin, kung pag bumili kayo ng balde ng like for example, bumili kayo ng Orocan, na produkto ng Orocan, tanggalin nyo lamang po yung kanyang sticker. Tapos lagay nyo po sa sobre, meron pa ng isang entry. Diba? Kung marami kang produkto ng Orocan dyan, diba? Kung ilang sticker yan, ilang entry din ang inyong magagawa. Di na ba kaya, Star Nation, kung meron kayong coupon, yan, na meron pong Bombo Promo Titles, isang coupon lamang po, meron ka ng isang entry. Saan nyo po makukuha yung coupon? Makukuha nyo po, Star Nation, once na nakabili po kayo ng Orocan product. Yan. Kasi, Star Nation, yung pag bumibili po kayo ng produkto ng Orocan, mayroon po yung kasamang coupon. Di lang na, kumbaga, bawat product, may accumulation yan ng coupon. Kung ilan ng coupon makukuha mo. Ha, kaya sa mga Star Nation natin, kapag bumili kayo ng produkto ng Orocan at walang coupon, aba, punta mo agad yung nagbeta sa inyo. Sabi ni Star DJ Antonio, meron daw 2 coupon, hindi ako aalis. Alright, ayan sa mga Star Nation natin na Orocan, para maganda ang inyong buhay, maayos ang inyong buhay, aba, may chance na kapag manalo ng lipak-lipak na pa-premio sa ating promo. Sa mga Star Nation natin, patuloy nila ang magpumakinig. Yan sa ating ipila para sa iba pang mga mechanics at para malaman nyo na rin ang mga naglalaki ang prices na aming ipamimigay. Ha? Nako, Star Nation, nabihala po ninyo ang inyong mga entries dahil as we always say, the more entries you sell, the more chances of winning. Nako, Star Nation,

ang suwerte sa palengke 2026. Bade-bade pa premyo na. May cash pa. Ito sa 9 million pesos total prizes ang ating pamimigay nationwide. At ito pa, Star Nation. Aba, first time ito ha, sa suwerte sa palengke na mamimigay po tayo sa grand draw ng 1 million pesos! Kaya sa mga Star Nation natin na hulog-hulog pa, sali-sali pa, dami-dami pa ang inyong entries, yan dito pa rin po sa ating pop promo. At syempre, sumali po sa ating studio draw at syempre sa ating palengke draw. Oras na rin siya sa Bukang Puluhan ng Pilipinas, 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 na umaga, 5:56 in the morning. At hanggang dito na lamang po ang ating live sa ating social media. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga radyo hanggang alas 7 tayo ng umaga sa programang Morning Stars with. Maraming salamat, Star Nation, at palatina nakatutok dito pa rin sa inyong ipilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Live!

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sanglang!
9: Personal loan!
10: Jewelry!
11: Negosyo loan!
12: OFW!
13: At motor loan!
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana,
7: goods ka!
16: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way! Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen!
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
24: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
25: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
26: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
27: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
28: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
27: Masigla ka sa ko. Basta
28: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
24: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
29: Natanggap po na major prize na 3,000 sa katatapos ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Drew. Ako po si Tita Mata sa Payatas, Quezon City. Nagpapasalamat ako sa instant cash sa 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines this week. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na Epicacent Oil, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng malalaking premyo sa Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
30: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
31: 102.7.
32: The Philippines number one Star FM.
24: Antonio Lambada. You're on the Morning Star Suite.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na! Star

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live mo? Share mo.
0: Aras-aras Star Asia sa Buka Blue at Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 33 Star Minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:33 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia number 1. Number 1.
0: Star Nation! Nakuuso ngayon ang tennis. Dahil nga sa ipinakitang galing at ang pag-inspire din ng ilang mga Pinay tennis star natin na talaga namang lumalahok sa iba't ibang bansa. Katulad na lamang ng ating Pinay tennis star na si Alex Ciala. Nung saan nga ho, ginawad nga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidential citation. At si Alex Ciala ay isa sa mga kilala rin natin na sumasali sa mga event. Katulad na lamang po Star Nation ng Wimbledon. Pag-usapan natin ang event ng Wimbledon. Alam ba rin nyo ba Star Nation, sobrang higpit dyan ng kanilang dress code. Kung inyo po papansin, halos lahat dapat kulay puti. Yung kanilang mga sinusot, kung saan ang mga malalaro nga ho sa Wimbledon ay kailangan magsuot ng halos purong puting kasuotan. At hindi lang ito tumutukoy Star Nation sa shirt o sa short. Aba, pati rin po sa headband, wristband, sapatos, inner shirt at minsan ay undergarments ay sinusuri rin upang masunod ang maikpit na tradisyong puti. Saan kailan kaya ba ito nagsimula? Nagsimula nga ito Star Nation, ang patakarang ito noong panahong itinuturing na mas disente umano at mas maayos umano tingnan ang puti kapag naglalaro sa init. Dahil dito Star Nation, ang Wimbledon ay agad na kilala sa kanyang eleganteng all-white look. Kaya parang hindi lang tennis match ang pinapanood mo, kundi ang isang makasaysayang parade ng klase ng disiplina at tradisyon sa pinaka-prestigyosong grass court tournament sa buong mundo. Kaya sa mga Star Nation natin, yan ang inyong sagot sa inyong katanungan. Bakit lahat ng mga manlalaro nakasuot ng kulay puti?
2: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Kapag nagtatanong, yan, sa kanilang tinatanungan, ang langis sagot ay okay. Hindi naman kaya kapag meron kang pinapautos, pinapasuyo, ang sagot nila laging okay. Ay nako. Pero alam pa rin yung Star Nation na halos kahit saan ka mapunta sa buong mundo, kapag sinabi mong okay, malaking chance na maiintindihan ka. Kahit anong lengguwahe ninyo Star Nation, kahit magkaiba kayo ng lengguwahe, kapag sinabi mong okay, malaki yung chance na maiintindihan ka nila. O kumbaga parang ano to parang universal remote ng mga salita. Ang nakakatuwa pa Star Nation, nagsimula lang ito noong 1839 sa Amerika bilang isang pabirong mali ang spelling ng all correct. Na ginawang all correct. So ibig sabihin yung A-double-L na all, ginawa nilang O-double-L. Habang yung correct na tamang spelling ay C-O-R-R-E-C-T, ginawa nilang K-O-R-R-E-C-T. Kaya naging okay. Aga, so kumalat nga ito Star Nation at naging isa sa pinakakilalang salita sa buong mundo. Kaya sa mga Star Nation natin ha, huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na salita. Okay. Yan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan. Ito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
3: 102.7 101.7 Star FM.
4: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo
3: 2026
4: ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ito na ang memorable na taon ng aking pagsali sa mga pa-promo ng Bombo Radio. Ako si Helen Motol ng Payatas, Quezon City, ang maswerteng regional prize winner dito sa National Capital Region sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Year 20 ng Star FM at Bombo Radio. Araw-araw balde-balding pa-premyo na may kasiyahan pa noong May 9, 2026. At ngayong July 13, 2026, natanggap po na ang aking napanalo ng 50,000 pesos na cash. Just in time, ang papremyong ito para sa aking pangbayad sa school. Taos pusong pasasalamat sa Star FM at Bombo Radio sa papromo na ito at looking forward ngayong panibagong promo. Star FM is all for you. Like mo, share mo. Basta't radyo, Bombo.
4: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA.

0: Worcester Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio, mula sa Syngenta.
7: Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ako si Vanessa Di Ballesteros, taga Barangay Juan Lawag City, na nanalo sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming salamat po sa mga sponsors at sa Bombo Radio Philippines dahil natanggap ko na ang aking premyo na 50,000, kung saan malaking tulong po itong napanalunan ko sa Buena Mano Salvo at ang aking ginamit na proof of purchase ay Orokan. At gagamitin ko itong para sa down payment ng bibilhin naming sariling lupa. Thank you, Basta Radio, Bombo!
9: 102.7
10: Basta!

0: Now, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Tol, bukas sake tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
5: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
7: Masigla kasi ako. Basta gardenia.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
7: Masigla kasi ako.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
7: Masigla!

0: The one and only Antonio Lambada. Move it, move it, move
1: it. 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Live
1: Oras sa restoration sa Bukablua na Pilipinas, our Philippine Standard Time. At tatlong star minuto na lang bago sumapin ang alas 7 na umaga, 6:57 in the morning.
3: Good morning!
1: Restoration agad dito lang po ating programang Morning Star Sweep. Muli tayo magkaratiga mamayang alas 8, alas 8 na umaga sa programang Morning Star Sweep. Ay di pala, it's all for you in the morning. Alas 8, alas 8 na umaga, it's all for you in the morning. Pero bago yan, pagpatak na alas 7 na umaga, para kompleto sa Ricardo sa ating magahan, ihatid po sa ating mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM. It's Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Live mo!
1: Matila na katuto, Star Nation, dito pa rin sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Here's Redfew, para sa kanya awiting New Tang. Good morning, Metro and Megastar Manila!

0: 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network This Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Martes, ikalabing apat sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, walong video clips ng umunoy pagbabanta ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos ipresenta ng House panel sa ikaapat na araw ng trial. Ang defense panel nilinaw ang pagtanggi sa hitman allegation.
3: Ang Senator Judges naman kinestiyon itong timeline na pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation. Napo na rin ang umunoy mga typo o pagkakamali sa mga dokumento.
2: Sa ibang mga updates, ang resolusyon ng sedition case lamang kay Vice President Sara sa Department of Justice na nanatiling pending, habang ang Sandigan Bayan naman, inutos na rin na isailalim sa independent medical evaluation si Senator Dante Marcoleta.
3: Si Attorney Baligod naman, inisyuhan na ng warrant of arrest para sa dalawang kasong cyber libel, iba pang miyembro ng 18 dating bodyguards, posibleng susunod na.
2: Abangan sa ating weather report mamaya ang panibagong bagyo na kapasok na sa Pilipinas, mga serye ng pangulaan. Asahan muli ngayong Linggo.
3: Tabangan mamaya sa ating international news, United States, nais na umalong pamunuan itong Strait of Hormuz. Toll-free sa mga dumadaang barko, iminungkahi.
2: At sa sports news, si Alex Ayala nangakong pag-iibayuhin pang pagdadala sa pangalan ng Pilipinas sa mga international tournament. At live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita. Hanggang sa 8 video clips ang unang-unang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lydia Araneta Marcos at Representative Martin Romualdez ang ipresenta ng House panel sa ika-apat na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dinala ni National Bureau of Investigation Regional Director for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Attorney Jeremy Lotok, ang flash drive na muna'y naglalaman ng mga pagbabanta ni Vice President Duterte kay Pangulong Marcos. Ang naturang video ay tuluyan ding ipresenta sa Senate Impeachment Court matapos itong apriyagan o aprubahan ng naturang korte. Para lamang mga kabombo, meron po mga nabanggit na expletives sa mga sumusunod na video o video clip, ngunit in lieu dito po sa mga expletives, nilagyan po natin ng mahabang beep. Balikan po natin ang bahagi po ng presentasyon ng House panel.
4: Sino ang korang? Totong ginagawa ko eh. Ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.
2: Samantala, binalikan din ng House Prosecution Panel ang mga serye ng mga pagbabanta at pagmumura ni Vice President Sara Duterte kina dating House Speaker Martin Romualdez, Representative Joel Chua at iba pa na pare-parehong nangyari noong November 23, 2024. Ito po yung press conference na ginanap via Zoom.
4: Nangangampanya tayo. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka. Walang pera. Maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Wala to go to you. Please lang.
5: Okay,
4: wala.
2: Dalawa lamang ho yan sa mga 8 clip na ipresenta ho ng House panel kahapon, mga kabumbo, na pare-pareho pong naglalaman ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban na kina Pangulong Marcos, First Lady Lydia Araneta Marcos, kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ipinaliwanag naman ni Attorney Jeremy Lotok na sa investigasyon ng National Bureau of Investigation ay ikinonsidera rin nila ang pagbabanta ni Vice President Duterte sa First Family kung maituturing ba bilang bahagi ng kanyang karapatan sa ilalim ng freedom of speech. Gayunpaman, nalindigan ng National Bureau of Investigation official na hindi ito bahagi ng kanyang karapatan at isa itong hayagang pagbabanta.
6: Yes, of course, Your Honor. We consider that whether magfo-fall ba siya sa confines ng freedom of speech.
5: And what was your finding? That's the basis now. What was your finding?
6: Three reasons, Your Honor, if kung okay lang. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, the first lady and the former speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that affidavit, says Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves, if we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone?
2: Bagay pa rin po yan mga kaumbo ng pagdepensa nitong si Attorney Jeremy Lotok doon sa ginawang investigasyon ng National Bureau of Investigation doon sa pagbabantahan ni Vice President Sara Duterte.
3: Naging usapin rin sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng wikang waray matapos questionin ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang paggamit nito ng House Prosecution. Hiniling ni Binluan sa Filipino o English na lamang ihayag ang mga pahayag dahil hindi niya ito nauunawaan. Ipinaliwanag naman ni House Prosecutor Attorney Amando Ligutan na kabilang itong waray-waray sa mga wikang bumubuo sa wikang Filipino. Gayunman, ipinaalala ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chisis Cudero na Filipino at English lamang ang mga opisyal na wikang ginagamit sa impeachment trial, bagamat maaari pa ring payagan ng ibang wika sa ilang pagkakataon.
7: Tok, kita magpapadayon, hininatod mga pakiana nga imo pagbaton, hininakod mga
8: pakiana. Your Honor.
9: What's your objection?
8: May I be allowed to make a manifestation? Your Honor, as I understand, only Filipino and English was... because I cannot understand, Your Honor, what he was saying. So can we just ask that he states his statement in Filipino or English, Your Honor?
7: Your Honor, Filipino language encompasses all the languages, dialects. It includes our very own waray-waray.
10: But Counsel, the rules state only Filipino and English, but I will let it go once in a while, but not each time.
8: We will submit, Your Honor.
11: Thank you, Your Honor.
10: You may proceed, Counsel, for the prosecutors.
11: Now, you mentioned that the respondent's lawyer, Attorney Lim, through a letter said that the Vice President was confident in your office's assurance that the alleged threats to her were also being investigated. Malalam mo sagot mo yon, Don?
6: Yes, Your Honor.
11: Now, what did the NBI do, if any, on the alleged threats? This time, sinasabi niya, to her, to the Vice President, kung meron man.
6: Yes, Your Honor, we started the investigation on the alleged threat against the life of the Vice President.
3: Listeners and viewers, na curious ano sa sinabi ni Attorney Ligutan sa waray, ang ibig sabihin nito sa Filipino ay ipagpapatuloy niya ang pagtatanong kay Attorney Lotok at hiniling na sagutin nito ang mga itatanong niya. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino ang defense team kung malinaw nitong itinatanggi ang allegasyong kumuha si Vice President Sara Duterte ng isang assassin. Iginiit ni Attorney Mark Binluan na itinanggi na ito ng depensa sa kanilang mga isinumiting pleadings at maghahain sila ng ebidensyang susuporta rito. Sinabi ni Aquino na nais niyang repasuhin ang opisyal na record dahil wala siyang matandaang tahasang pagtanggi sa mga naunang isinumiting sagot ng depensa, dahilan upang hingin niyang beripikahin ito sa records ng impeachment court.
12: Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo?
8: We deny that, Your Honor. That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter-evidence to prove
12: okay.
8: that.
12: Okay, so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President.
8: Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but...
12: in your answer. You have an answer. There is an impeachment.
8: We denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court.
12: You denied it in your answer?
8: Correct, Your Honor.
12: If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang vice-presidente o kinausap ang vice-presidente para gawin ito?
8: We maintain our position that we denied it, Your Honor.
12: Okay.
8: It is there in our answer.
12: Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr.
8: Your Honor, all allegations were denied.
12: It's a general denial. A blanket denial.
8: There were, that was the general denial, and there were also specific denials.
12: Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer.
10: The gentleman may do so at the appropriate time.
3: Napapagtatanong ni Senator Judge Jobam Aquino kay Defense Counsel Attorney Mark Villuan kaugnayan sa hitman allegation. Sa iba pang usapin, hindi pa inaasahang personal na dadalo si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, kasalukuyang nasa Davao City ang Vice Presidente at wala pang kumpirmasyon kung babalik ito sa Maynila upang dumalo sa mga pagdinig ngayong linggo, bagamat sinabi niyang nananatili itong posibilidad.
13: Sa ngayon, hindi, wala pa siyang nababanggit sa akin. No? Nag-usap kami kamakailan, but it was on other topics. So wala naman siyang nababanggit sa akin. But obviously, there's always that possibility, di ba? Like last week, di ba, bigla siyang napunta dito. So that was for a scheduled meeting na finalize lang namin, I think the night before, if not the morning. No? So there's always that possibility. Right now, I know she's in Davao, but you can never discount that possibility. Pero sa ngayon, wala pa akong masabing definite kasi wala pa rin siyang nababanggit sa akin. If she comes here, I also don't know if it's only for a meeting or to attend the trial itself. No, but definitely, kung may meeting naman, malalaman ko naman. Sa ngayon, wala pa naman kaming nakaset na meeting with her as far as the defense team is concerned. But of course, I wouldn't discount the possibility kung sakaling dumalo siya, no, sa trial.
3: Samantala, nilinaw rin ang depensa na hindi nila kinukonsidera si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez bilang isang hostile witness. Ayon kay Poa, masangkop na ituring siyang irregular witness dahil hindi siya testigo ng depensa at hindi rin kabilang sa mga orihinal na testigong iniharap ng House Prosecution. Ipinaliwanag ni Poa sa ilalim ng Rules on Evidence ang isang hostile witness sa karaniwang testigong tinawag ng isang partido. Ngunit naging salungat ang naging testimonya nito, kaya humihiling ang partidong tumawag na payagang gumamit ng leading questions sa mga pagtatanong.
13: Definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya. And then, they will ask now the court to qualify her as a hostile witness.
3: Inaasahan namang haharap si Attorney Zuleika Lopez sa impeachment court bilang testigo ng House Prosecution kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umunoy grave threats laban kina Pangulo Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez.
2: Meron na ho tayong 13 minuto makalipas sa ang alas 7 ng umaga. Sa kaugnay pa rin pong mga development mga kabombo, si Director Lotok ng National Bureau of Investigation iginiit na seryoso at totoo yung naunang pagbabantahan ni Vice President Sara Duterte batay yan sa resulta ng kanilang serye ng investigasyon. May live report si Bombo Angelo Aganan.
14: Bombo Genesis, Bombo Jai, sa ikaapat na araw at ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na ang pangalawang testigo na si National Bureau of Investigation o NBI Director, Regional Director na si Attorney Jeremy Lotok. At sa pagdinig, iginiit niya na itinuring ng NBI na seryoso, totoo at aktwal ang mga pahayag ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang testimonya bilang testigo ng prosecution, sinabi ni Lotok na bilang namuno ng investigasyon noon, ang naging konklusyon nila ay hindi biro ang mga binitawang pahayag ni Duterte. Pinaliwanag ni Lotok na apat ang pangunahing salik ni isinaalang-alang ng NBI sa pagsusuri sa nilalaman at konteksto ng online press conference ng Vice Presidente noong Nobyembre 23, 2024. Ayon kay Lotok, una nilang isinuri ang paraan ng pagbibigkas ng mga pahayag. Aniya, furious and fuming mad, umatindi ang galit ng Vice Presidente habang nagsasalita. Sinabi rin niyang nakita sa video na ilang ulit umanong nagmura si Duterte at nagbitaw ng maanghang na salita laban sa Pangulo, Unang Ginang at dating Speaker Romualdez. Tinukoy pa niya ang 7 bahagi o time stamps ng video kung saan umano makikita ang naturang mga pahayag. Ayon sa testigo, mahalaga ang aspetong ito upang malaman kung ang mga sinasabi ng Vice Presidente ay bunga lamang ng bugso ng damdamin o talagang may seryosong intensyon. Serious and real ang naging sagot ni Lotok ng tanungin kung ano ang naging konklusyon ng kanilang pagsusuri. Tugnan yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
6: As the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those.
7: Could you repeat it? Furious
6: and fuming mad, sir.
7: Fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad?
6: Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit, at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
7: 8 beses.
6: If I'm not mistaken, more or less, sir.
14: Si Karawang Salik naman, Bombo Genesis, ito ang literal na kahulugan ng mga sinabi umano ng Vice Presidente. Ayon kay Lotok, malinaw umano sa mga pahayag ng Vice Presidente na bago pa ang naturang online press conference ay mayroon na siyang nakausap na tao upang umano ipapatay ang Pangulo, ang First Lady at si Romualdez. Sinabi niyang mahalaga ito sa investigasyon dahil nagpapakita umano ito ng intensyon at nagpapatibay sa kanilang konklusyon na seryoso ang pagbabanta. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pagtatanong ni Attorney Virgil Ligutan.
7: Yung literal meaning ng mga utterances ng Vice President, yung literal meaning, why is this a factor in your conclusion na seryoso at totoo yung pagbabanta ng Vice Presidente?
6: Yes, Your Honor. Klaro po dun sa utterances ng Vice Presidente. Even before the online press conference held on November 23, 2024, the Vice President had already contracted a person to kill the President, Lisa Marcos, and the former Speaker, Your Honor.
7: Siguro, so the public will understand. I want you to answer in Tagalog. Ba't mahalaga sa inyo, sa investigasyon nyo, na yung pagkukontrata ng tao na papatay sa Pangulo at kadalawa pa, nangyari ito bago pa man yung press conference? Ba't mahalaga sa investigasyon mo yan?
6: Yes, Your Honor, mahalaga ho yan para sa amin. Basically, it's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the Vice President, and it really shows serious actual and real threat.
14: Sikat nung site Bombo Genesis, binigyan din ni Lotok ang nature of instruction, particular na ang umulay pahayag ni Duterte na quote-unquote, huwag kang titigil hanggat hindi mo sila dapat. Ayon sa kanya, nagpapakita ito ng determinasyon at nakakabahala para sa isang law enforcement agency. Ipinaliwanag pa niyang maaari itong samantalahin ng ibang grupo o individual kung may mangyari sa Vice Presidente na posibleng magdulot ng kaguluhan at anarkiya. Narito, pakinggan natin muli ang mga naging pagtatanong ni Attorney Virgilio Ligutan kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
7: Ano bang ibig sabihin ng factor number 3, nature of the instruction?
6: Yes, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, huwag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President that she was determined to carry out those utterances. And from the point of view of law enforcement agency like the NBI, it's alarming for us, sir.
14: Ang ikaapat na salik mong buyan, sisi ang relasyon ng mga sangkot. Sinabi ni Lutok na ilang ulit umanong inilarawan ni Duterte na toxic ang kanyang relasyon sa Pangulo na isinama rin nila sa kanilang pagsusuri. Kasama rin aniya sa kanilang isinalang-alang ang naging reaksyon ng mga tinukoy sa umano'y banta. Ayon kay Lutok, batay sa kanilang investigasyon, itinuring mismo ni Pangulong Marcos na seryoso ang naturang mga pahayag. Tinukoy niya ang naging pahayag ng Pangulo na quote-unquote, nakakabahala ang mga narinig natin nitong mga nakarang araw. Ito ay isang kriminal na pagtatangka at papalagan ko ito. Ayon kay Lutok, naging mahalaga ang reaksyon ng Pangulo upang matukoy kung ang mga binitawang salita ay nakapagbigay ng intimidasyon upang makatulong sa pagtatanong o sa pagtatatag ng criminal intent sa kanilang investigasyon.
15: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sunod-sunod naman ang objection ang inabot ni Attorney Mark Binluan mula kay House Private Prosecutor Attorney Ligutan habang tinatalakay ang mga affidavit ni Attorney Jeremy Lutok ng National Bureau of Investigation na ipinasa sa Department o ipinasa sa Department of Justice kaunay ng video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa First Family. Ipinunto ni Attorney Binluan na may discrepancy sa data ng ilang affidavit at mga investigation data form na kalakip ng ipinasa ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na resulta ng investigasyon sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Gayunpaman, sinabi ni Attorney Lutok na hindi niya kabisado ang mga ipinresentang dokumento dahil hindi siya ang pumirma sa mga turang dokumento at mas mabuti na ang Department of Justice ang dapat tanungin.
16: It says here February 11, 2025. So in other words, it was and it says here subscribed before NBI agent Tricarte. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this?
17: Objection, Your Honor. Objection. This witness is incompetent to attest to that exactly because he said he is not aware of this series of facts. Huh? I know where the counsel for respondent is going. Unfortunately for him, his line of argument was already nipped in the bud when this witness said he is not aware of that. He should move on to other points.
16: Your Honor, Your Honor, the witness said that the investigation data, this investigation data form was attached to the original affidavit of investigation.
17: This I imagine matter,
16: considering also, Your Honor, that this is about transparency.
10: Will the parties please settle down? If the witness knows, yes. Attorney Lutok, do you know? Can you explain the discrepancy, or are you personally aware of the discrepancy?
6: I cannot explain this, Your Honor. Unang-una, hindi ako nakapirma dito, hindi ako nag-receive.
3: Uli namang binalikan ni Attorney Binluan ang dalawang investigation data form na may magkaibang docket number. Tinanong ng defense lawyer kay Attorney Lutok kung nasaan dito yung tama. Dito na muling nag-object si Attorney Ligutan dahil sa umano'y misleading question ng abogado ng Vice Presidente.
6: What, Your Honor?
16: Despite the discrepancy in docket numbers, you still decided to push through with the handling of this case, correct?
6: Again, I cannot confirm on the numbers because it's the DOJ who placed that number, sir. Ulitin ko, mas maganda ko tanungin yun, Department of Justice.
16: But insofar as you are concerned, as the you are the complainant in this case, correct? Insofar as you are concerned, what is the correct docket number? Is it the one ending in 0049?
17: I will now object.
16: Or is it the one ending in 004? What they used, Your Honor?
17: I will now object on the ground of misleading. You showed two docket numbers which appear different. And you have yet to establish that there is a wrong one and a correct one. And you have not established that. This witness said he is not aware of that. You have not established that there is something to be corrected. That's why the objection now, Your Honor, please. That's misleading. You assume that something is wrong that has to be corrected. Misleading.
10: Counsel, witness is not competent to answer your question. He already responded.
3: Ilan yan sa mga pagtutol ni Attorney Ligutan sa paunang cross-examination ay sinagawa ng defense counsel na si Attorney Mark Binluan. Sa iba pang usapin, mga kabombo, Sir Nation, kuha pa tayo ng karagdagang report. Inutukan ng ating news team itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kaso nito ay mas lalo pa umulong tumitibay ayon kay Representative Joel Chua. Pagtestigo naman ng pinuno ng National Bureau of Investigation sa impeachment trial, inilipat sa July 20. Yan at ilan pang balita tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
18: Iginiit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na mas tumitibay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagdinig sa Senado kahapon. Umaasa si Chua na pahihintulutan ng impeachment court na makapagpatotoo ang NBI Director na niya ay mahalagang testigo sa kaso. Sinabi niyang isusumite ng prosecution ang hinihinging mga dokumento upang makapagpasya ang korte sa kanilang kahilingan. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
19: Well, hindi naman natin masasabi na hinarang dahil hindi pa naman totally nagdedesisyon ang impeachment court, and in fact, pinapasubmit pa kami ng aming written manifestation tungkol dito, kaakibat ang mga hinihingi nila, like for example, yung sulat, may mga iba pang mga dokumento, yung invitation at kung ano-ano pa mga travel authority. So, we will try to comply today as para at least papag-desisyon po ng ating impeachment court.
18: Aminado rin si Representative Chua na nakaramdam siya ng takot matapos mabanggit sa mga pahayag at video na iniharap bilang ebidensya kahapon. Anya, seryoso ang mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte dahil ito ay nagmula sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kaya naglagay na siya ng seguridad. Ayon sa mambabatas, malinaw na maituturing na grave threat ang mga pahayag laban sa Pangulo at iginiit na hindi kinakailangang mapatunayan ang pagkakaroon ng isang assassin upang umusad ang kaso dahil ang sentro ng usapin ay mga binitawang pagbabanta. Sinabi rin ni Chua na hindi maihahambing ang impeachment sa isang criminal case dahil magkaiba ang pamantayan sa pagtingin sa ebidensya. Dagdag pa niya, lalo lamang lumalakas ang kaso matapos itong ilarawan ng kapwa abogado bilang isang airtight case. Pakinggan natin muli si Representative Joel Chua.
19: Well, lalo lang nagpapatibay yung aming kaso dahil unang-una kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay na matibay hanggang dulo. So ito ay hindi lamang yung bigat ng pagpapatunay hindi mo po pwede ikumpara sa criminal case. With more reason, nung sinabi pa at sinagot ni Attorney Lontok na airtight yung kaso. So, di lalo lamang mas tumibay yung aming ebidensya.
18: Samantala, inilipat na ng Senate Impeachment Court sa July 20, alas 2 ng hapon, ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag upang makadalo siya sa isang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 and 22. Inaprobahan ni Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang motion ni Senate President Sherwin Gatchalian na isailalim sa subpoena si Matibag para sa nasabing petsa. Anya, kung hindi matatapos ang kanyang testimonya, ipagpapatuloy ito sa susunod na araw ng paglilitis hanggang makumpleto ang direct, cross, redirect at recross examination. Inaasahang tatalakayin ni Matibag ang investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga pahayag ni BP Sara noong November 23, 2024. Inihayag ng NBI sa Senate Impeachment Court na nakakita ito ng prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction laban kay pangalawang Pangulong Duterte. Kaugnay ng umano'y pagbabanta kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang testimonya, sinabi naman ni Regional Director Attorney Jeremy Lontok na sapat ang ebidensyang nakalap ng ahensya upang magsampa ng reklamo ng grave threat at inciting to sedition laban sa Vice President. Nilinaw din ni Lontok na ang naging konklusyon ng NBI ay batay sa pamantayang legal na kinakailangang bago magsampa ng kasong kriminal habang ang korte pa rin ang magpapasya kung may pananagutang kriminal ang akusado.
20: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Anang Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
2: Samantala, sa kaugnay pa rin po mga development, muling naungkat sa ikapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung sino talagang nag-uto sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Attorney Mark Villuan si Regional Director Jeremy Lotto kung nangialam si Pangulong Marcos sa investigasyon ng ahensya sa pagbabanta ng pangalawang pangulo. Ngunit hayagang sinabi o sinagot ni Attorney Lotto na wala siyang natanggap na direktang kautusan mula kay Pangulong Marcos. Paliwanag ng abogado, motu proprio ang ginawa nilang investigasyon, ngunit sa mismong araw na sinimulan ng pagsisiyasat, nakatanggap din sila ng direktiba mula sa Department of Justice. Kasunod nito ay tinanong ni defense lawyer Attorney Villuan kung posible bang may bias ang investigasyon laban sa pangalawang pangulo. Sagot ng opisyal, nagsagawa sila ng investigasyon at sinusundan lamang ang ebidensya.
6: The NBI conducted an investigation motu proprio on November 23, 2024. And on that same date, Your Honor, the Department of Justice directed the NBI to conduct an investigation on the matter.
21: So, partly motu proprio, partly directed by the DOJ. Is that what you're saying?
6: No, Your Honor. No, Your Honor. With or without the directive from the DOJ, the NBI has primary jurisdiction on that case and therefore we can investigate on that particular case.
21: So, yeah, but a while ago, during your direct examination, you admitted that the DOJ secretary directed you, correct?
6: During that day, yes sir. After na ma-instruct ako ng director na mag-imbestiga, then thereafter, the Department of Justice directed the NBI na mag-conduct ng investigation.
21: And did you follow that directive?
6: Well, it's the Department of Justice. Why shouldn't I follow, sir?
2: Bagi po yan ng sagutan ni Attorney Villuan at Attorney Lotok ng National Bureau of Investigation.
3: Kinwestiyo naman ng ilang senator judges ang timeline ng pag-ibistiga ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umano'y grave threats ni Vice President Sara Duterte matapos mapansin ng ilang mali sa mga dokumentong inihain ng ahensya. Itinuro ni Senator Judge Amy Marcos ng isang subpoena na may petsang Nobyembre 6 taong 2024 para sa mga miyembro ng media na nakasaksi umano sa pahayaga ng Vice Presidente kahit ang Zoom press conference kung saan ginawa ang kontrobersyal na pahayaga ay isinagawa lamang noong November 23, 2024. Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotto na isa lamang itong typographical error.
22: Pinagtatakahan ko kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Mm. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President, iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
6: No, Your Honor, I believe that's a typo yung date.
22: Sorry?
6: Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyuan ng subpoena.
22: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
6: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6.
22: Typo na naman katulad ng Department of Justice.
6: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
22: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh.
10: You may do so,
22: this
10: Counsel.
22: This is page 6, number 14 po.
3: Napansin din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang isa pang mali sa records ng National Bureau kung saan nakasaad na nagbitiw ang pangalawang pangulo bilang kalihim ng Department of Justice sa halip na Department of Education.
23: So may mali ba dito factually? Wala. Na-review mo naman to, no?
6: May konting typo dyan, which is
23: hindi
6: normal
23: typo,
6: naman.
23: Factual.
0: Insofar as I'm concerned,
23: sino po ba nag-prepare?
0: Team po, ang team po namin with the...
23: Tapos pinapirma sa inyo?
0: Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation kung ano yung legal basis namin, and then we agree and we concluded na ito yon.
23: Then someone typed it up, then you sign. I ask this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calium, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional.
0: The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin.
23: Okay.
0: Yun so, yung utterances, Your Honor.
23: I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of Department of Justice?
0: No, Your Honor, Department of Education.
23: Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she could imagine her strangling him and cutting off her head.
0: That's typo, Your Honor.
23: That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things.
0: Ang alam namin, sorry po.
23: Yes, sir. That's it.
0: Yeah, Department of Education, ang alam namin.
23: So, kasi... I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangan basahin kasi nga pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no?
3: Sa kabila ng mga pagkakamali, ipinaliwanag ni Attorney Lotok na hindi nito naapektuhan ang kabuang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa ibang mga development ho tayo magkakabumbo, doako tayo dyan sa may Department of Justice yung resolusyon ng sedition case laban kay pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte dun ho sa Justice Department. Pending pa rin. May update po dyan si Bombo Gran Hilario.
1: Inamin ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na wala pang panibagong ulat patungkol sa kinakarap na mga reklamo ni Vice President Sara Duterte sa kaguran. Aniaya, kapero sa makarang impormasyon, patuloy pa rin sinusuri ng Department of Justice ang draft resolution ng reklamong inciting to sedition at grave threats kontra sa ikalawang pangulo. Magugunitang noong Pebrero 2025 ay inihain ng National Bureau of Investigation ang mga reklamong nabanggit laban sa Vice Presidente. Kaugnay ito sa mga pagbabantang binitawan ng ikalawang pangulo sa buhay ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Sa isang pulong balitan kasing isinagawa ng Vice Presidente noong Nobyembre 2024, isinuwalat niyang kumuha siya ng papatay sa Pangulo sakaling siya'y mapatay din. Kung kaya't sa nakabinbing reklamong sedisyon kontra sa kanya, tiniyak ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagbabahagi ng ulat sa oras na magkaroon ng panibagong hakbang ukol dito.
4: Last na lang, sir, yung pending cases po sa DOJ, katulad ng sedition case versus Vice President Sara Duterte. The last update is pending for final review sa Division Head of Prosecutors. Now, sir, ano pong update po ngayon?
5: I think that would still be the status. No? So, we just need to wait. No? Wait
4: pero, sir,
5: as soon as we have something definite, we will let you know.
1: Sa pagtatanong pa ng Bombo Radyo kay Justice Secretary Vida, binigyan din ng Kalim na hiwalay ang proseso ng kaguran sa isinasagawang impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila o kahit pa sa kaparehong grounds ang tinatalakay sa nabanggit na kaso, partikular ang sinambit ng ikalawang pangulo na mga pagbamanta sa buhay ng lider ng bansa. Giyot ng Kalim na ang focus sa impeachment process ay ang pagpapanagot sa isang impeachable official kung mayroong sapat na basehan. Habang ang gawain naman anya ng Department of Justice ay suriin ang pananagutang kriminal ng isang individual sa pamamagitan ng panel of prosecutors na itinalaga ng kagurana. Kasabay nito, sinabi ni Justice Secretary Vida na makasesiguro umano na kanilang susundin at tutuparin ang mandato ng kagurana sa pagtugon nito sa naturang kaso at usapin.
4: You know, pero sir, wala naman ito epekto or relation sa impeachment trial ni Vice President since ang articles of impeachment, sir, yung same grounds, yung killing plot na sinasabi ko.
5: Pero tingnan din natin ng maigi, no? Yung impeachment process ay ibang proseso, di ba? Yan ang proseso niyan ay para mapanagot ang isang impeachable officer pag merong basehan, di ba? At yan nga yung dinidinig ngayon ng impeachment court natin ng Senado. sa Department of Justice, ang pananagutan namang kriminal ay base sa pananagutan ng kriminal na batas. At yan ay may hiwalay na paglalakbay. So, ang pag-aaral ng Department of Justice ng ating mga panel of prosecutors para dito ay may hiwalay na biyahe, no? So, at gagawin namin ang ayon sa aming mandato.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 21 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. At sa ating pong pagpapatuloy pa rin sa ating balitaan, magkakabombo, maki-update po tayo sa kaganapan pa rin, yung pagkahanda pa rin, at of course yung assessment ng House of Representatives sa pamagitan po ng prosecution panel dito po sa naunang mga tatlo hanggang apat na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. May exclusive interview ang Bombo Radio Philippines kay Iloilo Representative Janet Garin.
8: So mga kabombo, Attorney Sean, live tayo ngayon dito sa Senate of the Philippines. Kasama natin si Deputy Speaker and Iloilo Representative Janet Garin. Ma'am, magandang hapon po. At kasama niyo po si Bombo Jaira Hanggayo, isa sa mga news anchor ng Bombo Radio Philippines. Unang-una ma'am, yung inyong assessment dito sa week 2, fourth day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Well, maganda ang pagpapatakbo no, ng Senado. Maganda ang pagdadala ng impeachment court, timely, may disiplina, at kapag neutral, no, very neutral and very fair. So talaga namang nakaka-proud ang Senado bilang impeachment court.
8: Inaasahan ng ating mga listeners and viewers na after nitong si Attorney Zuleika Lopez, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, ay ipepresent itong si National Bureau of Investigation Melvin Matibag. Ngunit kinatigan at no, medyo kinontra dito kanina ng defense team. Sinabi nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na parang bad taste dahil kailangan pa mag-adjust, no? Ano yung masasabi niyo dito, ma?
9: Hindi naman, no? I don't think it's bad taste. At hindi naman na kailangan mag-adjust ng lahat, no? Napakasimple lang nung sitwasyon. Sumulat si Director Matibag. Nakikiusap siya na baka pwedeng mas maaga-aga kasi meron nga siyang nakaschedule. Nung una kasing nagkaroon ng usapan, hindi naman siya nakonsulta. Iyan ay normal na pakiusap ng maski sino magtetestigo. He's not demanding, he's not enforcing, he's merely requesting. So we submit it to the impeachment court whether pagbibigyan or hindi. Sa parte naman ng prosecution, wala naman talaga itong malaking difference. In fact, ako personally, sa personal kong pananaw, mas mahalaga at mas importante ang sasabihin ng NBI kasi silang ahensya ng gobyerno na tumitingin at nag-iimbestiga at sila rin ang nag-iimbestiga ng mga nakaraang mga nangyari, no? Which has been the basis of the complaints, specifically on grave threats, no?
8: Una dito si National Bureau of Investigation Special Agent John Marcalilong, sinuportahan ngayon ni NBI Investigator Attorney Jeremy Lotto. Ngayon, kung ihaharap din itong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, ano kaya dito ma'am yung malaking participation? Would it be magkaroon ng pagbabago dito, lalakas yung ebidensya pa na iharap dito sa side ng prosecution?
9: Kung tingnan mo kasi ang flow, nauna si Investigator Kalilong, kung saan siya ay nagpakita na yung video ay hindi binago, hindi tampered, no? At ang pinakita niya lang yung base doon sa kanyang pag-iimbestiga. Yung kanyang opisina, meron doong head. At yung talagang actual na nag-imbestiga was being managed by Attorney Jeremy Lotto na siya ngayon ang ating witness na nakaupo. At natural lang no, na isunod natin si Director Melvin Matibag kasi siya ang boss ng ahensya, siya ang director ng NBI, the agency tasked by our government to investigate this matter. So talagang ako personally sa pananaw ko eh walang problema. At nakikita naman ng ating mga abogado na pareho rin. No? In the case of Attorney Zuleika Lopez, with due courtesy to her, lumabas lang kasi dahil pinisinta nga siya ng defense. Although yung mga nangyari naman eh nandoon naman, at kung pag-uusapan natin yung allegation, the allegation is grave threats. At hindi ito krimen. No, this is an impeachment. Ang pagkakaiba ng impeachment at ng korte, doon sa korte meron kang batas na isa-bisa sa Ilonggo pa ginano mo. In English, you violated a law. meron kang batas na hindi sinunod, you violated a law. In an impeachment court, dito kasi ang pinag-uusapan ay hindi ikukulong ba, krimen ba siya, it's not about crime. The discussion during an impeachment trial is karapat-dapat ba umupo ang isang public official, karapat-dapat ba or tolerable ba yung ginagawa niya bilang isang publicly elected official. Andun yung andun yung naboto ka, na-elect ka, the impeachment court serves as a venue kung saan binabantayan yung galaw ng ating mga public officials para masiguro na hindi nila nilalabag yung minimum requirements expected of officials elected on high positions. So, for me, well, andun nga, no? But then, yung kay Attorney Zulaika Lopez kasi it's more on yung sinabi nga nung nakaraang week na nakatrigger. And I believe it was Senator Risa Ontiveros who asked kaya ba nagalit si Vice President dahil nga yung na-contempt, no, si Attorney Zulaika Lopez. And the answer was yes. Pero we go above. In the discussion of an impeachment court, in the discussion of an impeachment trial, ang pinag-uusapan doon ay yung hassle ba ng isang tao ay karapat-dapat for the second highest official of our country. It's not about ipapakulong, krimen ba yan? It's about dapat bang ginagawa yan o hindi siya karapat-dapat na gawin. And yung pagbabanta na ba, lalo na yung pagbabanta, no, ng pagpatay, ay acceptable ba o hindi?
8: Originally, tatlo yung inaasahan na magiging witness dito sa side of prosecution. Tapos, dumagdag na, na-consider sa prosecution side na hostile witness itong si Attorney Zulaika Lopez. At dadagdag nga ngayon, if no, i-allow itong si NBI Director Melvin Matibag, ma'am, would you think na lalagpas ito sa 92 trial days, itong impeachment trial? Kasi may mga dumadagdag, and we do not know kung baka meron pang ibang tao na ipapatawag dito.
9: I don't think so. Director Matibag was originally in the list. No? Yung pag-schedule lang, kasi nga una hindi pa alam yung kanyang schedule kung magiging available. Dahil nga, umiikot din sila buong Pilipinas. Yung kay Attorney Zulaika Lopez naman, dumating yan nung presentahan ng panel. I think we're on track. Of course, we leave it to the Senate. Pero sa pananaw ko, it will not cause any delay. Kasi naman yung mga delaying tactics kapag nangyayari ay pinapahinto naman ng ating presiding officer.
8: Okay. And sa part of prosecution, kinoconsider si Attorney Zulaika Lopez as hostile witness. Pero kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa sa part naman ng defense team as irregular witness. Paano natin yan ma-explain sa ordinaryong mamamayang Pilipino na nakatutok dito?
9: Ang hostile witness kasi is hindi niya gusto, no? Pero mapipilitan siyang padaluhin. But again, I would leave that to the legal luminaries to explain. Precise for us to say na kung ibalik natin dito sa impeachment trial na nangyayari, ang pinag-uusapan dito ay yung apat na akusasyon. Nagsimula tayo sa grave threats. Ibig sabihin yung pagbabanta. Hindi ordinaryong pagbabanta, kundi pagbabanta ng pagpatay sa Pangulo, sa ating First Lady, at sa former Speaker. And then andun din yung sinasabi niyang yung mga accusations ba ng huhukayin. Oo, isasabog yung ashes sa West Philippine Sea. Ito yung allegedly, no, pagpugot ng ulo. Ang pinag-uusapan dito ay hindi kung krimen ba ito o hindi. Ang pinag-uusapan dito ay karapat-dapat ba siya na gawin? Angayan ba siya na himuon sa isa ka-publicly elected official, especially if you're holding the second highest position in our country? Bagay ba siya? Acceptable pa siya? That's actually what is being discussed. Kaya nga, andun yung impeachment. Kasi ang impeachment is isang venue na kapag ikaw ay elected public official, it serves as a check and balance para na kapag ikaw ay nahalal na at ikaw ay naupo na sa iyong posisyon, ito ay nagsisilbing bantay para yung iyong mga actions ay hindi lumabag doon sa expected na isang second highest ranking official of our country. Ibalik lang natin yan, pareho lang yan sa school, di ba? Kapag may teacher, at yung teacher ay mura ng mura, or merong estudyante dyan, tapos naging makulit, pagbabantaan niya ng papatayin or whatever, di syempre, a-action ang principal, a-action ang Department of Education, or the execom of that college or institution, dahil hindi karapat-dapat yun. And in this case, ang pagkakaiba nito is hindi ito sa school, ito ay ang pangalawang highest elected official of our country.
8: And now to lighten the topic, any comments doon sa request? No? Kasi last week pumunta dito si Attorney Zuleika Lopez sa Senate of the Philippines. May request, no? Administrative matters, requesting ng refrigerator, magpa-catering, maglagay ng coffee machine, no? Sa dito sa, I don't know kung saan niya willing and gusto ilagay. Any comments o ganyang mga requests, ma'am?
9: Okay naman yun. No? I mean, it's regular. At of course, maganda yan kasi naaalagaan din nila yung kanilang mga abogado. No? Mm-hmm. Microwave, ref, coffee maker. These are all acceptable and within the bounds of what is allowed. So wala talagang problema yun.
8: Sa ibang usapin, ma'am, no?
2: Okay, magkakabumbahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa atin pong munting studio doon sa loob mismo ng Senado or sa Senate of the Philippines. Kasabay po yan ng ikaapat na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik po ang trial proper ngayon pong araw na ito at balik po tayo doon sa cross-examination ng defense team kay Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation.
7: Bombo Weather Update.
2: Bago tayo dumako sa mga balita mula ho sa ating mga provincial station, magkakabumbo, update muna tayo dahil tuluyan na pong nakapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabantayan na tropical storm na may international name na Haishen at ngayon po ay isa ng bagyong Josie. Uli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometers, yan po sa silangan ng Eastern Visayas. At ang galaw ho nito ay pa-westward o northwestward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Yung lakas ho ng naturang bagyo, magkakabombo, ito ho'y taglay ang 65 kilometer per hour malapit sa gitna. Yung pagbugso naman ho nito ay umaabot ng hanggang sa 80 kilometro bawat oras.

0: Duterte ayon niyan sa isang accredited lawyer ng International Criminal Court. Ma-report John Bomborajo, Cebu.
1: Binigang diin ni Attorney Ramesses Victorious Villagonzalo na hindi makakaapekto sa merito ng impeachment case ang mga nakitang typographical errors tulad ng pagkakamali sa mga pangalan, numero o titik sa mga dokumento. Ayon kay Attorney Villagonzalo, kung ito ay isang ordinaryong criminal case, ang mga naturang typographical errors ay maaaring gamitin at samantalahin ng defense o panig ng nasasakdal para sa kanilang kapakinabangan. Subalit dahil ito ay isang impeachment case, may tuturing lamang ito ng mga harmless error. Ipiniliwanag ng abogado na ang pinaka-main issue na dapat matugunan sa usapin na ito ay kung nagbanta nga ba talaga ang pangalawang pangulo sa pangulo sa naganap ng news conference. Dagdag pa niya, paulit-ulit na babalik ang kaso sa pangunahing isyong ito, kaya naman ang maliliit na pagkakamali sa teknikalidad ng dokumento ay hindi sapat upang mabago ang takbo o bigat ng kaso.
2: Impeachment case yan. Kung criminal case pa yan, yung mga typographical errors or that should be exploited by the defense in their favor. Pero impeachment kasi yan, lalabas na harmless error yan kasi ang main issue na dapat sagutin, nagbanta ba talaga ang VP sa president through that news conference. Babalik at babalik dyan sa issue na yan. So yung mga maliliit na bagay, yung sa mga error, names, numbers, letters, hindi makaka-affect sa merits yan.
1: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Joanna Cagnetti, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
3: Ang pagpapabalik naman daw ni Presiding Officer Chiz Escudero sa box ng Bureau of Internal Revenue na naglaman po ng tax record ni Vice President Sara Paraan upang maprotektahan ang integridad ng trial at wala daw hong epekto sa itinatakbo ng paglilitis. May update dyan ng Bombo Radio, Iloilo.
4: Nilinaw ng isang legal expert na walang anumang epekto sa takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pagpapabalik ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chiz Escudero ng Green Box o BIR Box sa Bureau of Internal Revenue. Sa parayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Jobert Pahilga, isang human rights lawyer, sinabi nito na mahalagang masunod ang tamang proseso sa pagkaharap ng mga dokumento upang mapanatili ang integridad ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Pahilga, ang Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte, pati ng ibang kahon ng mga dokumento may kaugnayan sa ikatlong article of impeachment ay hindi pa maituturing na opisyal na ebidensya dahil hindi pa pormal na naisa sa ilalim sa kustorya ng Senate Impeachment Court. Ipinaliwanag ni Pahilga na inaasahang maglalabas muna ng sampina ang House Prosecution Panel sa Bureau of Internal Revenue upang legal na may sumite ang mga dokumento sa tamang panahon ng paglilitis. Dagdag pa niya, may tatlong hakbang sa pagtanggap ng documentary evidence sa korte. Una, ang identification kung saan kinikilala lamang ang dokumento. Sinusundan ito ng presentation kung saan maaaring questionin ng depensa ang pagiging katanggap-tanggap o admissibility ng dokumento. At ang huli ay ang offer in evidence kung saan ang impeachment court ang magpapasya kung tatanggapin o tatanggihan ang dokumento bilang opisyal na ebidensa. Binigyang din ang Bombo abogado na hindi automatic na nagiging ebidensa ang isang dokumento dahil lamang na ipresenta ito sa korte. Anya, maaari pa rin hindi ito i-offer ng prosecution o tuluyang tanggihan ng impeachment court kung hindi nito matutugunan ang mga itinakdang patakaran sa pagtanggap ng ebidensya.
5: That is temporary, no? The Senate would not want those boxes to be in their premises because these are not yet in custodial legis of the Senate, no? They were not yet submitted in evidence. Ang time na i-present on the third complaint, on the third ground of the complaint, the prosecution would require the BIR through a subpoena to submit those documents to the Senate. Kasi that would be the proper time for the presentation of this document.
4: Si Attorney Jobert Pahilga para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
6: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
3: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, sa pagtatapos po ng trading kahapon, mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 61 pesos and 60 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. ang isang Singapore